0: Umaga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 8:46.
3: Goodbye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 9:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga informasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Bongga! Good vibes!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Times
2: two.
0: Times Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita Farmer.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng orat

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Pinakavibes Pinakavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
2: DJX 500 Health Alert! DJX 500!
3: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500, 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Doc Farlan Sindak. At tatalakay natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito?
5: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang carcinos or carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
4: Yes.
5: Kaya wala pang DTX at may tesi noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
4: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
5: Yes, sir.
4: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siyang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
5: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
4: Malamang.
5: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
4: Tama. Exactly, Doc Far.
2: DTX 500!
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawa ng nutrisyon ang mga functional na selula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
5: Tama.
4: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX X500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
5: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na ipik tibong preventive measure sa pag-develop ng cancer.
4: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, no, kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa, ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
5: Yes, Sir Ted.
4: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
5: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
4: Naku, dapat lang. Namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far, at yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
4: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
2: DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: The time now on FMR. It's 10 o'clock.
4: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
4: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. The vibes.
9: Ang lupet.

Boy, I'm mad, boy, I'm mad, boy, I'm mad at you. I had to get back at you. I

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10:15.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to our show, Bidica Vibes. I hope everyone's doing very, very well. September 18, 2026. Araw po ng Biyernes, isang kembot na lang. Weekend na mga vibes. Oras po natin, 10:23. At syempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 on your show, Bidica Vibes, with your DJ Buko J. Happy all the way. At syempre, abangan po natin later on ang ating Bida Scope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte ang araw natin. And also, our Bida Showbiz, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz, later on po yan with our Bida Showbiz. Pero sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong mga paboritong radyo, ang inyong 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!
3: With the iconic

0: Oy, hindi ako babaero ha. Kayo pa rin po ay nakikinig sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Artakloban, ang inyong kabal sa Solid Soundtrip. Ang lupit. Kasama po ninyo ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Friday morning. It's already 10:46 mga kabals. September 18, 2026. Siyempre, 4-hour Be the Topic of the Day na i-reveal ko na ngayon na. Ito na. 4-hour Be the Topic. Anong adulting problem? Ito ha. Anong adulting problem ang hindi ka prepared pagdaanan na? Ayan, ulitin natin. Anong adulting problem ang hindi ka prepared pagdaanan? Sali na po sa ating usapan, 4-hour Be the Topic. If you have some answers, thoughts about our topic with your shoutouts and song requests, send it through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J, dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. You can also watch our Facebook Live because we are live and alive online and on air. Kaya naman, please keep your shoutouts and song requests coming with your answers.
1: Hey, Clown Boy.
0: Sa ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bet na radio station 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit!
2: Bida ka-vibes sa 100.7 FM Artakloban.
3: Ang lupit!
4: The time now on FMR. It's 10:47. Goodbye.

0: Cody.
1: FM Radio, good vibes.
2: I'm the fan.

0: guys. Kayo pa rin ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. Siyempre, 1.7 FM Arta Club ang inyong kavatsa Solid Soundtrack. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:11:03.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Popping aga Eastern Visayas ng Tacloban City, ginkumpirma ang Tacloban City Police Office Station 3 ang suspect apangawat ang cab de San Juanico Bridge. Ang nano na nga naisumat nga lalaking ang lumayo nga nasabi nga tulay. Makapira namang guli ni kabeses nga naaktuhan na nasabi nga gawi nga naging reklamo na gihapon sa Santa Rita Municipal Police Station. Mababaran nga natadaan itong patay nga lawas sinihamay kadagatan han babat ngun di da pa itong Setyembre 14 nga kataliwan umamba katulay. Nga namo ito natong dalikit nga news break ng atak na ako inuwal yogo yung mga pingaagang ang stage yun da parahan bida ka vibes.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
4: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing.
2: Power
0: White Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
5: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: You're still tuning in to your number one bit na bit na favorite music station. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit, kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a happy Friday morning, September 18, 2026. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 11:19. Kumustamos, ginamos-mos-mos naman po tayo dyan. How are you guys doing? Especially taton mga kasangkayan, no? Nga adaya na may bus. Nagmumuni-muni habang nagbabiyahe. Wow, sana all nagmumuni-muni. And at the same time, saktong nakikinig lang sa ating radyo. Good morning sa'yo. Ako na bahala sa soundtrip mo. Kung may gusto kang ipatugtog or mga song requests, just keep it coming, guys. Because we are more than happy na ipatugtog ang inyong mga paboritong mga kanta or mga soundtrip. Anyways, mga vibes, I know everyone's truly waiting for our Bida's Go for today. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito. Kaya naman, ito na ang ating kapalaran for our Bida's Go. Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23. Virgo! Iwasan ang pagka-agresibo dahil sa halip na mapalapit ang kalooban sa minamahal ay mawawalan ng tiwala. Kung magiging mapusok, danasin ang kapamakan. Matutong tumanggap ng kabiguan. Lucky number mo for today ay lucky number 19. At color naman ay Mama Mong Blue, color blue. Next, we have sa Libra. Sa mga nagbe-birthday dyan ng September 24 hanggang October 23, eto na ang para sa inyo. Mag-ingat sa pagsasalita ng hindi mapahiya sa kapwa. Huwag damdamin ang pangyayari. Lucky number mo for today, mga ka-vibes, ay lucky number 9. At color naman ay color fuchsia. Fuchsia, fuchsia, fuchsia. Mali! Scorpio naman po tayo, mga ka-vibes, sa ating mga besties dyan na nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22. Pagbigyan ang kahilingan ng nakakarami. Ito ang paraan para maiwasan ang samaan ng loob. Lucky number mo for today ay lucky number 8. At color naman ay color jade green. Oy, nice. Buti naman. Ito naman, para sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday dyan ng November 23 hanggang December 21, Sagittarius! Mali! Mali! Mali ang akala ng lahat na hindi mo dinadamdam ang mga ginawa sa'yo. Umaksyon at mag-move on. Lucky number mo for today ay lucky number 2. At color naman ay color orange. Oh. December 22 hanggang January 19 naman, Capricorn. Ayan, kung may problema, makikilala ang tunay na mga kaibigan. Masusubukan mo ang tunay sa peke. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay sky blue. Tuloy-tuloy na po tayo, Aquarius naman. January 20 hanggang February 18, mga ka-vibes. Ayan, isiping mabuti ang mga hakbang na dapat gawin bago kumilos. Pag-isipan ang mga kalalabasan. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay kulay lilac. Pisces, February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes. Ayan, magiging masaya daw ang susunod na mga araw. Pero ngayon ay matamlay ka. Pahinga muna. Lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay color yellow. Aries naman, March 21 hanggang March 21 hanggang April 19. Suliranin sa pag-ibig ang madadala ng tamlay. Huwag mag-alala dahil sadyang hindi siya bagay sa'yo. Ay, lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay color gray. Taurus, April 20 hanggang May 20 mga vibes. Huwag mainis kung magiging makulit ang mga nakapaligid. Dahil sadyang malapit ka sa mga ito. Lucky number mo for today ay lucky number 1 at color naman ay color brown. Hoy, sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. And kung masaya ang minamahal, ito ay dahil sa pagparaya at hindi ka naging makasarili. Lucky number mo for today, lucky number 17 at color naman ay light blue. Cancer, June 22 hanggang July 22. Makakaramdam ka ng pagkainip dahil parang walang nangyari. Ito ang panahong isakatuparan ang mga balak. Marunong ka pa ba mo ba siya? Lucky number 1 for today, lucky number 2 at color naman ay color pink. Medyo pagod-paguran tayo sa araw na to, no? Late na tayong nakauwi kagabi dahil sa mga ganaps natin eh. Pero anyway, eto na. Last but definitely not the least. July 23 hanggang August 22, Leo, mga vibes. Palipasin sa kabilang tenga ang maririnig. Huwag patulan ang naghahanap ng gulo. Lucky number mo for today, lucky number 14. At color naman ay color puti, color white. Siya mga vibes, yan muna ang ating videos ko para sa araw na ito, September 18, 2026. Oras po natin 11:25. Sali na po sa ating usapan for our Bida topic for today. Ano ang adulting na hindi ka prepared? Sali na sa ating usapan by sending your kasagutan sa aming Facebook page because we are live and alive online. And samahan nyo na po yan ng shoutouts and song requests dahil we will be reading those later on. Speaking of shoutout, eto, pa-shoutout muna tayo kay Jade Ralph Ohales. Bakayo, maupay nga aga haimo. And of course, we have someone here na nagsasabing watching from LPH, sabi ni Maria, na-admit dot iyang mood reveals. Uy, ingat, at sana get well soon para kay mami, no? Ingat kayo dyan, kami na bahala sa mga tugtugan ninyo. Naway makatulong ito sa pagre-recover ng iyong mother. Ito naman, sabi ni Kairan Takahashikun. Good morning DJ Buko J. Pa-shoutout po kay Manager Larry Lander ng Barangay Begaho, Calbayog City. Oy, umaabot tayo dyan sa Calbayog. Maupay nga aga he iyong ada. Amay Calbayog City, Samar. Kairan, damo nga salamat. And more of your shoutouts later on. And of course, please do not forget, this coming October 17 will be our unfiltered concert. Kasama po natin dyan ang mga pangmalakasang Pinoy or Philippine artists. Unahin na po natin, Adi. Siyempre, ang bagong, napakabagong P-pop girl group na Baby Dolls at ang Nation's girl group, Beanie. Again, that's gonna be this coming October 17 sa Tacloban City Grandstand. Tickets, for tickets po, you can visit enigma.com.ph or you can also visit their website or you can send us a message sa aming Facebook page 100.7FM Artacloban or DJ Buko J nang matulungan po namin kayong makasecure ng inyong tickets. Anyways mga vibes, I know everyone's waiting for the tugtugan, kaya naman balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Kida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:31.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: lang siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500
4: FM Radio, the vibes
5: and the facts.

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Lakambi ni Chu, umaasang maayos ang usapin nila ni Kim Chu. Umaasa pa rin si Lakambi ni Chu, kapatid ni Kim Chu, na maayos sa mabuting paraan ang kanilang usapin bilang pamilya. Sa pahayag ng kanilang or sa kanyang legal counsel na si Attorney Dominic Solis, sinabi ni Lakambi na nalulungkot siya sa desisyon ng kanyang kapatid na ituloy ang kaso. Pero umaasa pa rin siyang maresolba ito ng maayos. Haharapin naman umano niya ang mga kaso sa tamang proseso ng batas. Nitong nakaraang Disyembre nga ay nagsampa ng kaso si Kim kaugnay sa umano'y irregularidad sa pondo ng kanyang negosyo.

0: Sa kasalukuyan, naharap si Lacambini sa 124 na bilang na qualified theft na may kaugnayan sa di umano'y 44.4 million pesos na nawawalang pondo ng kumpanya. Sana no maayos na ang gusot sa pamilya, dahil at the end of the day, family is family, but at the same time, you have to also be accountable sa lahat ng mga nagawa mo. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. Bago tayo magpaalam sa ating programa, muli maraming salamat po sa ating mga ka-vibes at besties na sumama sa atin sa dalawang oras at kalahating programang Bida Ka Vibes. Samahan niyo po ulit ako next week for another Bida Ka Vibes edition or series episode. Basta yun na yun. Mondays po, alas 8 hanggang alas 10. Tuesday hanggang Friday naman po, 9:30 hanggang 12. Pero bago tayo magpaalam, basahin po muna natin ang inyong mga shoutouts and also kasagutan for our Bida topic of the day. Anong adulting problem ang hindi ka prepared pagdaanan? Sabi dito ni Jenny from Marasbaras, bills daw po, DJ Buko J. Akala ko dati, basta may adakala sweldo, okay na, deringayan. May mga kuryente, tubig, internet, grocery, mauubos dayon team mga team sweldo. Oy, team mga sweldo. Wow, grabe naman. Sabi naman ni Carlos or Carlo from San Jose, yung kailangan mong mag-decide kung deserve mo ba kumain sa labas o magtipid na lang. Ay, ang hirap na choice yan, no? Sabi naman ni Mika from Sagkahan, laundry daw. Laundry ang kanyang adulting problem na hindi siya prepared. Hindi daw niya ini-expect na habang buhay pala siyang bumabalik. Bumabalik ang ex or bumabalik ang laundry? Ay, both. Ay! Sabi naman ni John ng downtown area, mag-budget yung problema niya dahil madagmitla daw gumawa or maghimuhin budget pero makuri sundun. Ay! And last for this batch or last for today, sabi ni Anne from BNG, yung ikaw na mismo magsiset ng doctor or dentist appointment, dati himamala. Alright, mga ka-vibes, thank you once again for joining me for my program, Bida Ka Vibes. Again, sa lahat po namang mga besties na magbabakasyon ngayong darating na weekend, no? Ingat-ingat po tayo, stay safe always, drink more water, and stay hydrated. Diba? At least may paalala sa iyo si DJ Buko J bago tayo magpaalam sa ating programa. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing, live, love, freedom. Paalam! Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:58.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: ang fat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balat. Ito na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand. Ito na, buwan-awa ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan.
1: Maingutong, si Tatay Rene sa Consolacion, Cebu.
0: Tatay Rene ng Consolacion, Cebu. Okay, Tatay Rene. Ilang taon na po kayo, Tatay Rene?
1: 69.
0: 69?
1: Opo.
0: Consolacion, Cebu. 69 years old. Okay po. Tatay Rene, kayo po'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na kong pag-anan ako sa panulitin sa kong anak na nakahorot na kong unom ka box.
0: Naka-ano po? Naka-anim na box na po kayo?
1: Oo.
0: Anong ating rice coffee? Saan po kayo nabili dyan sa Cebu?
1: Wala, lagay ka. Dito ko gagapon sa Consolacion sa Cebu. Wala man dyan sa kuhan. Mercury Drug o sa Malunhaw Pharmacy. Wala man. O sa Alpar Pharmacy. Wala.
0: O saan po kayo nabili, tatay, ng rice coffee po ninyo?
1: Sa panulit eh, Tacloban. Katong dito, uli ang magkukuli sa Consolacion na itong Sabado, itong unang simana. Kaya wala man din sa Consolacion, Cebu?
0: Wala siya sa Consolacion, Cebu. Ah, okay po.
1: Wala.
0: Okay po. So, nabili kayo sa Tacloban. Malayo po ba yon?
1: Layo eh. Layo nga. Sa dito, pag ako nag-istaras ako nga sa panulit eh, Tacloban na itong mga unang buwan. Dito ko nakapalitan ng unom ng kabal sa kong nahurot niya. Karoon sa Ginoo nga, akong pagkatulog, bahay na akong pagkatulog. Kay Insomnio na informatis sa kuning arthritis.
0: Oo. So, ibig niyo po sabihin, tatay, kayo po ay hindi gaano nakakatulog sa magdamag?
1: Oo, dili ay.
0: Opo.
1: Magkatulog ako, upag na orang sa isang kagabi niya, umuling na dawat akong mata, kaya di kabutag, maligo. Nadawat akong itong mata.
0: Opo. So, yung pong pag-ano, yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na ngayon na umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Sa karoon sa Ginoon Diyos, maayon na. Magkatulog na kong tarong.
0: Okay na kayo ngayon. So, maganda na po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee?
1: Oo. Hasta nga akong pagbawa sa mahugaw nga, kwan, nga katuwa po kumakainan mo ng rice coffee. Nagutlo, upat ka adlaw. Karoon nga, sige na kong ginom sa rice coffee. Karoon sa Ginoon Diyos, maayon na. Kada na adlaw-adlaw.
0: I see. So ngayon, tatay, ang gusto niyong sabihin, malagyan din po dyan sa Consolacion, Cebu, para dyan na lang po kayo dyan na lang kayo bibili ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Mm-mm. So wala pa dyan sa Consolacion, Cebu, so nabili kayo sa Tacloban. Pero malaki na po yung naitutulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, di ba? Malaki na.
1: Tagohalang nga ni Kumo, kuhan sa isang kalaw, tagohalang buntag, hapon raon niya kay Kini, nagiwa tay budget.
0: Apo.
1: Mag-tikwin mo ka.
0: Tama po. So, bukod po sa inyo, tatay Rene, sino-sino pa po yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo, bukod po sa'yo?
1: Sa dito po ko sa akong mga anak, kaming tanan, akong mga anak ko ka po, mainom sila.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Rene, dahil po malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating po namang rice coffee, hihingan ko po kayo ng mensahe para po naman sa ating mga tagapakinig ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Consolacion, Cebu. At yung lahat ng mga Cebuano na nakikinig po sa atin na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas sa ngayon, na nakikinig po sa atin sa ating po namang programa, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, kwentuhan nyo nga po sila, Tatay Rene, ng inyong pong karanasan. Ano po yung mga nabago sa inyong kalusugan, at imbitahan nyo na rin po sila na uminom rin ng ating rice coffee para matulungan din po tayo, matulungan din po sila ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa inyo pong salita, Tatay Rene, sa Cebuanong salita. Go ahead po, Tatay Rene.
1: Sige. Ang karong naminaw sa mga tao nga naminaw karong, gusto nyo ipumati sa inyong mga panglawas nga pag mintin mo ng rice coffee mix, herbal coffee, mahayaw kayo na daghan na kayong mga testimony sa mga nanagamit na nga naurihan sila mga sakit nga pumatay ng panlawas. kining arthritis, kining insomnia, tanan nga kuan nga kanang pagbawas sa inyong hugaw, maulihan ang inyong mga kuwan sa hugaw. Kaya ako, kalaw sa Ginoon Diyos, mahin ang akong pagpagawas sa akong hugaw, kining akong insomnia ang ipumatay, kining akong arthritis, kalaw sa Ginoon nga wala na yung taon, naulihan na.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice coffee mix, herbal coffee.
0: Thank you very much po, Tate Rene. Tate Rene, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. At hayaan nyo po, sasabihan ko po yung adi po naman mga deliveries na malagyan na rin po dyan sa Consolacion, Cebu. Para hindi na kayo pumupunta pa ng Tacloban para lang makabili po ng ating rice coffee, Tate Rene. Okay po?
1: Opo,
0: okay,
1: opo. Kuya Paul, nga makuha na rin sa Consolacion.
0: Tama.
1: Diyan lang ako magpalis sa Consolacion.
0: Tama po, tama po. At para dyan na lang po kayo, hindi na kayo mamamasahe pa. O kaya magkakaroon pa ng ano yung tatay? Ilang oras yung biyahe from Tacloban at papunta dyan sa Cebu?
1: Ay, layo kayo. Nangigikan ko sa Tacloban na itong alas 2 sa Sabado. Dapat po rin sa Consolacion ng Cebu, alas 2 po sa Apon. Alas 2 po sa Apon.
0: So talagang malayo? Malayo po talaga, mga ilang oras talaga. Tapos yung pamasahe, tatay, yung pamasahe.
1: Ako kasi senior naman ko, 8.85 akong pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Di ko naman sa reduction sa senior. Andi rin senior, mga 9 kapin. Libo, muhanag yung mga libon.
0: Libo?
1: Ang dili senior.
0: Pag hindi senior, magkano yung pamasahe?
1: Oh, ana lagi mga libon niya kay senior naman ko, 8 ra kapin. Ang akong plate kay senior naman.
0: Okay po. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. Ha? At sana po ay, Tatay Rene, ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. At hayaan po ninyo at akin po naman kukulitin yung ating mga deliveries para malagyan po dyan sa Consolacion Cebu ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo. Kuya po.
0: Maraming salamat. Anong istasyon po pala kayo nakikinig, Tatay Rene?
1: Ang imorang number akong tawagan kay ang kanang FMR sa Tacloban, dili naman makuha rin sa Cebu.
0: Ah, wala po dyan sa Cebu? Wala kayong mapakinggan dyan?
1: Wala.
0: Ah, doon kayo sa Tacloban nakikinig?
1: Oo, sa FMR sa Tacloban ko
0: FMR Tacloban, okay po. Sige po, tatay, maraming salamat, ha? At hayaan po ninyo at atin po namang dadalhin po itong concern po ninyo sa ating po naman mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo. Okay, malagyan na po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy. Makuha na lang tayo sa Consolacion Cebu kay anak na ko magpalit.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye. Tatay, maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid po sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Bagong ano ito, boss.
0: Hello po.
1: Sir, saan pa makabili ng rice coffee?
0: Apo, sino po ito?
1: Sa Kawayan po. Kawayan po kami.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Emma po. Emma Madamo.
0: Emma, okay po. Ng Kawayan Isabela. Okay. Nanay Emma Opo. Ng Kawayan Isabela. Ilang taon na po si nanay Emma?
1: 68 po.
0: 68? Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Hindi po, sir. Gusto kong masubukan, sir.
0: Apo, paano po ninyo nalaman?
1: Eh, nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
0: Ah, nakikinig po kayo lagi sa radyo. Okay po. Nanay, okay po. Kayo po ba ay sa edad nyo pong 68 years old, meron na po kayong iniindang karamdaman o wala naman?
1: Meron po. Masakit yung aking balakang.
0: Balakang. Napacheck up nyo na po ba yan? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, dati naman po. Pinitignan ko. Wala naman eh.
0: Wala naman daw. Hindi po ba ano yan? Hindi po ba UTI yan? O kaya kung ano po ang ibang pwedeng karamdaman? Wala daw po, sabi ng doktor. Ano po yung binigay po sa inyong gamot?
1: Hindi naman, hindi ko na nalimutan ko na siya. Hindi na ako nagpa-doktor.
0: Hindi na kayo nagpa-doktor. Pero hanggang ngayon...
1: Hindi na lang sa herbal na lang ako.
0: Opo, pero ngayon, dahil po hindi nyo na sinunod yung reseta ng doktor, iniindan nyo na po yung sakit na yon, tama?
1: Oh, pero paminsan-minsan lang po pagka napapagod lang.
0: Okay po. O, dyan po sa Kawayan, Isabela, dapat na po ninyo talagang simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Kasi, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, ganyan pong mga problema po ninyo sa kalusugan, sa katawan, ay natutulungan po yan ng ating rice coffee. Basta, ang sabi po nila... ang sabi po kasi nila, pero ang sabi po ng ating mga kababayan, basta daw po tuloy-tuloy, araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Apo, dyan po, nanay. Apo, mabibili po dyan sa AV Atien sa drugstore, Butika Aves, Wins, apo, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati po itong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Oh, yan po. Tapos Athena's Drug Store, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Halos po lahat. Nanay, halos po lahat ng butika diyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo. Okay po, sir. Bibili po ako, sir.
0: Nanay, Emma, ang tanong ko lang po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Pero naririnig ko naman sa radyo yung ganung
0: tayo. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po RISE. 'Di ba?
1: Opo.
0: Para kahit po paano ay hindi kayo magkamali sa pag-iinom ng ating rice coffee sa paghanap po. Kasi kapag nagkamali po kayo, masasayang yung pera po ninyo. Tandaan, ang spelling po RISE, ang spelling po ng ating rice coffee, RISE, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito RISE. Nasa kulay gintong dilaw na karton, at dyan po sa kartonena na makikita nyo po, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? Larawan. May picture po dyan sa karton na yan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po, yan po yung hanapin po ninyo nang hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po, basta po, nanay. Nanay, basta po. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo nito. Okay po.
1: Yes, sir. Tatawag ko ulit pag nakainom ako, sir.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye. Opo. Salamat po sa inyo. Hoy, dyan sa mga taga Batangas. Ay, pinapapakinggan dyan ngayon sa mga Batanggenyo. Magandang kalusugan sa kanilang lahat. Diyan po sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas City, mga kaibigan. Thank you very much po naman sa inyo. Napapakinggan din po tayo diyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa lahat ng mga nakaantabay po naman sa atin diyan sa 102.9 G Radio San Miguel. And likewise, sa mga kababayan po natin, yung adin po namang mga suki, dyan po naman sa Kalawag, Quezon, na tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Suki, dyan po naman sa Kalawag, Quezon, na tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also, tayo po'y napapakinggan din sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City.

0: Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Over 1188DZLT Radio Pilipino Lucena. Likewise, dyan po sa 98.31 FM Lucena. Shoutout po sa inyo, maraming salamat. And syempre, dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz, Cagayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag na ang inyo po namang mga nais po namang ibahaging kwento dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po. Kaya
0: yes,
1: po.
0: Good afternoon po nanay. Sino po sila?
1: Si Mrs. Benita Oliveros po.
0: Mrs. De Mesa. Ano pong
1: Benita. Benita po. Benita.
0: Ah, Benita. Oliveros. Okay, Benita. Nanay opa, Benita, taga saan po kayo nanay?
1: Taga dito po sa ano, Puerto Princesa City.
0: Puerto Princesa City, Palawan.
1: Opo. Okay. Opo, opo, opo.
0: Okay, nanay Benita, ilang taon na po kayo?
1: 60 po.
0: 60? Okay, okay.
1: Opo.
0: Opo. Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, nanay?
1: Hindi pa po, naririnig ko lang po kasi sa radyo. Kaya po, gusto ko rin pong mag-try mag-inom po. Ay, kaya magtatanong po ako kung mayroon po kayong, mayroon po kayo dito sa Puerto Princesa na pwedeng bilihan?
0: Yes po, nanay. Mayroon po tayo dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee. Saan niyo po, saan niyo po naririnig na istasyon yung ating po namang programa?
1: Yung katatapos nyo lang po ng programa ngayon, ano po yung yun? Nakalimutan ko po.
0: Okay po.
1: Yung
0: nanay,
1: katatapos nyo lang po. Ano, opo,
0: nanay, opo, opo. Pwede tayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Puerto Princesa, sa Unitop Mall. Opo. Unitop Mall and sa Robinsons opo. Po. Meron po dyan ang South Star Drug sa loob po niyan.
1: Okay po. Sa Unitop po at saka po sa Robinson po.
0: Opo. May South Star po dyan sa loob ng mall na yan, ng mga mall na yan, dalawang mall na yan. Doon po opo. Tayo pwede makabili opo. Ng ating po namang rice coffee.
1: Okay po. Okay. Opo. Okay po. Kuya Boy.
0: Yes. Nanay.
1: Magpunta lang po ako sa ano ko.
0: Opo. Opo. Ang tanong ko po ngayon, kung kayo po ay nakakita na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po.
0: O nanay, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo opa. Yung kulay gintong dilaw na karton. Okay?
1: Opo.
0: O, kasi pag opa. Sinabi nating rice coffee, ang unang pumapasok po sa isip natin yung bigas na sinunog. Tama?
1: Ay, opo. Opo. Opo. I-explain nyo na rin po dyan. Narinig ko na rin
0: so,
1: po
0: hindi yung... po hindi po ito yon. So, ang spelling po ng opa. Ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw opa. Na karton. Tapos dyan po opo, sa karton, nanay, hanapin po ninyo, may larawan po dyan, may picture dyan sa karton na yan, ng isang tasa ng opo. Kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat okay, ng araw sa taas. Yun po yung tatandaan po ninyo para hindi kayo opo. Magkamali sa paghahanap po ng ating opo. Rice coffee at hindi masayang opo. Yung pera po ninyo. Okay po?
1: Opo, opo, opo. Opo, punta na lang po ako. Sigurado po yun na legit
0: yes.
1: Doon po sa
0: South Star Drug.
1: Robinson po.
0: South Star Drug. Apo. Tapos, opo, kapag opo. Kayo po yung umiinom na, nakabili na at umiinom na po ng rice coffee, lalo na po kung Nanay Vinita, meron na pong pagbabago, may napapansin na kayong nagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo opo, po ako muli, opo. Nanay.
1: Okay po, okay po.
0: Maraming salamat okay po, Nanay Vinita. Mag-iingat opo, po kayo. Opo. God bless po, Nanay.
1: Okay, salamat din po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo nanay, mag-iingat po lagi. Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Thank you.
1: Okay po. Salamat.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vinita ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayun, at again, dyan po naman sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan, South Star Drug, dyan po naman sa Unitop Mall and Robinsons. Tayo po'y makabibili po ng ating po namang rice coffee. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag tawag lang po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan. Tawag nyo na yan sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo ha, at nais po ninyong iklaro dito po naman sa ating po namang programa, ito na yung pagkakataon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Ma'am Kukuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Nanay Patria, long time no
0: hear. Nanay Patria, hello po. Kumusta po kayo, Nanay Patria?
2: Ay po, abala po kasi Kuya Boy sa mga survivor kasi hindi ko nakatawag sa iyo.
0: Ah, okay. Ang dami po ba mga survivor dyan sa inyo?
2: Katawag sana ko sa inyo, hindi talagang... Kakausap ko
0: palagi yung tumawanong
2: kayo.
0: Nako, baka po, maging Inglesera na po kayo niya, nanay.
2: Ayun po, natuturin na kumag-English.
0: Opo, opo.
2: Sabi ko nga, gusto ko nga, kuya mo na ikaw, tinanong nga itong mga anong ito, magabakit ko dito kung ano daw ito, sabi ko rice coffee, kapika ko yan, ano gani, herbal. Ah, rice coffee yan? Tapos, kung ganun yung karton ng rice coupe, masarap ba ito? Uuka ko, masarap yan. Kung sa Tagalog, masarap na ako. Uuka ko, kung sa ano kayo ng English, yun sinabi ako, masarap.
0: Paano nyo po sinasabi? Paano nyo po sinasabi na masarap sa English yung ating rice coffee? Kasi kausap nyo yung mga survivor.
2: May interpreter lang kay Kuya Boy na ano kayo ng Tagalog.
0: Ah, may interpreter. Okay. Kasi magtatanong po yung nanay, is it delicious? Is it delicious?
2: Parang, sabi sa akin ko delicious, sabi ko, oo, sabi mo kasi ano, sabi ko kan, oo, okay ka ko delicious ang anong rice coupe. Ah, baka bumili nga sila.
0: Okay po.
2: Parang po, sir, ang Kuya Boy, tanaw ako nakabili, sabi ko sa bayan.
0: Okay po. Tama po nanay, maraming salamat po. At sana po ay ano?
2: Nagdala lang isang karton yung Amerikana.
0: Ano po?
2: Nagdala lang isang karton. Ayun, walang laman. Bakit kako, sabi ko nga, yung naman dito sa loob. Yung sino naman na ayun naman. Sino, ano na nila? Si anuhan nila dito sa loob para isama daw sa shooting. Lahat na karton din nakita. Ang dami nakakong sabi ko naman sa interpreter. Ang dami ng karton na nakasabay sa ano kayo eh. Sa shooting, hayaan mo ang yamanay, sabi ko ito. Sa interpreter na Tagalog. Yung tuwa ka talaga ka ha, sa rice cooking yan. Tapos pinakita ko nung isang sasye, ganito ba? Sabi ko ano, ganito pa ako ang ano, isang sasye. Sabi niya, tikman ko nga. Dula raw sa ano kayo eh. Kung sa Tagalog, tikman niya raw yung masarap. Pag masarap daw, bibili sila. Sinabi ko sa Amerikana.
0: Tama yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano, nanay?
2: Sa panunin siya, pupunta na naman ako at kukuha ko ng pagkasahod namin. So, may sahod kami dito, Kuya Boy, bantay sa tulay.
0: Ah, very good po. Thank you.
2: 6 feet pang araw.
0: Opo. Nanay, maraming salamat po. At sana po ay... i-introduce niyo po yung ano, yung ating rice coffee lagi. Ha?
2: Baka makarating yun sa ibang bansa.
0: Opo. Tama po.
2: Makarating sa ibang bansa.
0: Yes, tama po. Maraming salamat po. Okay.
2: Pag natik mo yung Kuya Boy, isang sa senior, masabi yung masarap, bibigyan dyan sa karamuhan.
0: Tama po. Maraming salamat po.
2: Sige, Kuya Boy. Salamat.
0: Opo. Maraming salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo, Nanay Patria. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po.
2: Kakatapos lang ng shooting
0: kahapon
2: dito sa
0: Halloween. Okay po, nanay. Okay po. Maraming salamat, nanay. Bye-bye. kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mao pa yung atak na sinirangan Visayas ngan siya dadantak Loban. Live kita yan ang nakikita na Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV. Ikaw po ditong bugos ng puwara sa PRTV News si Makoy Nuwali Ogoy. Nga natin yung papadangat ang mga presko ngan magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga naaton mga laray uluhan. Nga nata naman siyahan nga headline na lalaking umambak o kung lumay ga San Juanico Bridge, sospek at pangawating kable, hailaro mismo hiton tulay. National Teachers Month, igseselebrar din niya siya ng Tacloban. Kantidad naman ni 25 milyon pesos ng waste management facility nga ginabriya nagiwan ni Sir Samar dako nga bulig halitong kawaray tuhay nga labugan. Nga namento naman na sweldo itong mga magtatrabaho Eastern Visayas giniistudyohan ng RTWPB. Nga naman ito natong mga laray uluhan, masunod naman ito natong mga katukiban. Arangkada! Nga nato naman siyahan nga notisya yan ang oras at kung naaton nakuha ng impormasyon sumala itong Tacloban City Police Station 3 Commander Police Major General kung Major Kemi Bas nga na isumat nga lalaking lumayog sa San Juanico Bridge. Ito na kalabay nga adlaw yung nahibaroan nga sospek. Ito natabo nga pangawating kable ay larom itong tulay. Igin sumat ni Bas nga lalaki ito na naaktuhan nga nagutod nga nangawat itong mga kable mga tulay pero na-rescue naman inihiton mga otoridad. Antisan aksidente ang pagkamatay ito na sospek. Manunumduman na rin sa Tiyam 13 nakitaan pa ining. Agin sita naman itong pirang mga personal sa 805th Regional Mobile Force Battalion matapos nga masipatan nga nakadtan na liwat ay larom ito na San Juanico Bridge. Nahini na nga ho ngayon gayon inwari na ma-rescue itong lalaki mahuman nga lumayog at tulay nga natadaan na lang nga naglulutaw-lutaw na itong patay nga lawas ni Hibabot ngon late din sa Tiyam 14 samtang ginkumpirma naman ang kalibin partner ang pangilalan hanasabi nga biktima. Arangkada! DepEd Tacloban naman, igseselebrar ito na National Teachers Month din ni Tacloban na itong report ni Dan Kirkriquez.
2: Nakatalaan pagdumaraon buwas nga adlaw ang National Teachers Month sa siyudad ng Tacloban nga may datema nga teacher ikaw naman na dito sa Tacloban Convention Center o kun Astrodome. Sumalahan tigyakan ng Tacloban City DepEd nga usa na kabulan ang iraginhimo nga preparasyon para hininga na sabi nga aktibidad. Mahitungod manggod nga magtitikang gihapon na ibang mga lugar iton maatender hini. Labot lamang gud ha ka maistrahan ingin lalauman gihapon nga umatender iton pira nga opisyal han gobyerno tikang nasyonal. May da pa naman gina andam nga mga aktibidad buwas nga adlaw nga mga kaghatagin karesyuhan o kalipay ang mga maatender sugad nala hana paraffol nga kundiin mag-upay iton mga papremyo. Inimanggod nga aktibidad ingin papakita la ang paghatagin importansya ha mga kamaestrahan nga amo iton nagiging ikaduwa nga kaganak iton mga estudyante. Dan Kirkriquez, Arangkada Balita.
0: Arangkada!
1: Samtang katidad 25 million pesos naman ng waste management facility nga ginabriyan ng iwan ni Sir Samar dako naman nga bulig halitong kawaray tuhay nga labugan nitong lugar aditong report ni Jay Barion.
3: Didahan Miyerkules formal na nga ginabrihan ang balor 25 million pesos ng waste management facility ha munisipalidad han giwan ha Eastern Samar. Di natawag ini nga giwan resource extraction eco cycling and utilization kun green facility nga nanunuyo himuon nga abono o eco brick plastics ngan iba pa nga mga reusable nga produkto tikang hadiri nadudunot ngan nadudunot. Ginkikita gihapon ini nga proyekto an kabatunan kaprotektaran an kalibungan tikang haepektuhan basura an lugar halayuhan kawaray tuhay nga sanitary landfill o labugan. Ana sabi nga proyekto ingin punduhan Hanak Foundation Incorporated para suportahan an ira solid waste management system ordinance san probinsya. Sumalakan Mayor Annalise Gonzales Kuan ngan mao nga pasilidad indako nga bulig ilabi nga makuri magtukodhin mga ordinaryo nga labugan tungod han posible hulgahan mga sinkhole haira katunaan. Ginkikita nga magigindalan ang bagong pasilidad nga maibanan ang ira problem hatambak nga basura sugad man nag-aaghat hindugan na pakabuhi ha mga residente han lugar. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada. Komenta naman na sweldo itong mga magtatrabaho din yung sinirangin Visayas. Gin-add man na itong Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At itong report ni Jay Barion.
3: Nakatalaan niya na magdumara hingkonsultasyon ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Regional Office 8 para hanggin po proponer na umentuhan sweldohan mga obrero hang maong dapi. Makakabulig ang mga konsultasyon na igdeterminar ang pagpagawasan bagong wage order din ini itong pagbabasihan. Usaha magin kikita ang rason nga posible i-considerar han RTWPB an umento mahitungod han kahimtang han ekonomiyahan rehiyon an maong konsultasyon in magahatag gihapon han iratag sa tagsa nga posisyon labi na an magtatrabaho tag-iyahan mga kumpanya nga negosyo ngan ahensyang gobyerno ngan iba pa nga stakeholders. Didahan Setyembre 17 nagtikang maghimuhin public hearing ngan konsultasyon kutob Nobyembre 5 ha magkalain-lain nga probinsya ngan syudad han maong rehiyon. Manunugduman ang hailarum han Republic Act 6727 an RTWPB ang ginmamanduan nga magbuhatin periodic review han minimum wage nga igpapatamak han presenting ang kondisyon han ekonomiya nga nagkapasan sweldo han mga obrero. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
2: Sa nga street level individual ang napalitan hinusa nga pakete hin ginaaligar Shabu amung dayon ini nga inaresto haginhimo nga anti illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit han Palumpon Municipal Police Station dito sa Barangay Tabunok Palumpon Leyte. Ang suspect din kilala kan alias Buboy 51 anyos waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Sumalahan officer in charge ang Palumpon MPS nga labot lamanggod han napalita suspect inakuha pa posisyon ni alias Buboy ang pira pa nga pakete ang ginaaligar Shabu nga iba pa nga gamit. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga .35 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 2,380 kapesos. Hi alias Buboy in gindara nga tuha Palumpon MPS para han sakto nga disposisyon. Ang suspect in nakatalaan o matubang hin kaso nga pagtalapas han Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
0: Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update.
1: Sa low pressure area ho na LPA, ito ang gibabantayan ang pag-asa nga nakita naman na katubigan itong Dumaran, Palawan. Samtang sa naman nga tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility nga may the international name Severe Tropical Storm Duguan. Ito nasipatan na karoon nga 2,460 km tika nga sinirangan norte, sinirangan ang pinakatapusan nga parte itong Northern Luzon. May aday ni kakusgon itong hangin nga naabot ang 110 km kada oras hiran yung sentro ngan pagsurusubas ko itong hangin nga naabot ang 135 km kada oras. Padayon naman ini nga nagiyos pa norte katunda na kalaksi nga 55 km kada oras. Samtang maitugod naman itong LPA in magkakamiyaden urog ang madampog nga kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguraan itong Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas ngan Quezon. Localized thunderstorms sa man ito nagduduro, tinusay nga madampog nga kalangitan, nga may naman puro-puro nga mga paguraan ng Metro Manila, nga nabibilin nga parte hanaton nasod. Manamot po ang naging kabugusan at ito na itong mga notisya yan ang oras para itong kadugangan nga mga impormasyon nga magpasok ang mga balita. Bisitahan niyo ang Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na itong FMR app ha App Store nga sa gudman na Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada ha YouTube. I-search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos. Arangkada! Nga nangara tanan bugos ng para sa Pure TV News, si Makoy Noel Yogoy. Masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba isang malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

this is your number one favorite, 100.7 FM Marta Cloban. Philippine started time, 22 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for another program of Unsent Heart and Vibes in this wonderful, thank God, it's a Friday! Diba? Biyernes, mga ka-vibes, September 18, 2026. Siguro naman kung may mga natitira pa sa sweldo nyo, ay nako, for sure yung iba dyan gigimik at gigimik din mamaya. Congratulations, you deserve it, diba? Sana lang, deserve nyo. Diba, deserve natin ang magpahinga, deserve natin maging happy at magbakasyon kagaya na lamang ni Jay Preets na nasa Baguio ngayon. Belated happy birthday Jay Preets Gonzalez Umangay ng Manlorep, Tacloban City. Kung nangangailangan kayo ng mga ano, ng mga talong, panindang hotdog, nako, si Jay Preets dapat ang si Jay Preets ang supplier dyan. Happy, happy, happy watching Jay Preets, and of course belated happy birthday to you. Enjoy Baguio. Alam nyo, pangarap kong bumalik ng Baguio ulit. But this time, because last Baguio ko 2 years ago eh, I wanna go back there. Pero this time, sana may kasama na. May kahawak ng kamay, diba? May kasamang nagtatakbuhan. Diba? Ay nako. Anyway, it's a wonderful Friday afternoon. Ako ay medyo I'm not feeling great. Diba? Minsan kasi, the moment na umalis ka ng bahay nyo, you're so happy and all. And may isang kanta ka lang maalala or may isang moment ka lang na maalala na biglang magpapabago ng mood mo, 'di ba? Yung mga tipong biglang magpapabago at babagsak yung energy mo. Ganun yung nafi-feel ko ngayon. Siguro may mga tao lang tayong naaalala na maaaring wala nang pagkakataon na sila ay bumalik pa, 'di ba? May mga pagkakamali tayong naaalala na kung babalikan natin ang mga pagkakataong 'yon ay gagawin natin ang lahat para maitama, 'di ba? Tumutugma yun na, I love it. Mukhang it's a poem. Diba? Na parang, yung tipong, may mga panghihinayang ka na sana ginawa mo to, sana nagawa mo to, but wala eh, it's too late, diba? All you have to do is to really accept the fact that really, people come and go. That really, some people were just meant to be part of your life. Not forever, but for quite some time, diba? But anyway, let me read you first a poem. Medyo hindi natin na ito nagagawa, no? Basa ulit tayo ng tula sa libro na Regina Amit na Kapirasong Sulat, alright? So let me read you this. Ang titulo ng tulang ito ay Bigla na lang kita naalala. Sinabi ko sa'yo kung ano yung paborito kong kanta. Sa tuwing pinagbibigyan mo akong kantahin ito, gumagaan yung pakiramdam ko. Sa totoo lang, noong bigla na lang tayong dinag-usap, ngayon ko lang napagtantong hindi na ang mismong kanta ang pampakalma. Ang boses mo na. Hindi naman nagbago yung linya at tono, pero di ko na makuhang pakinggan sila tulad ng dati. Ang sariling version mo na ngayon ang paborito ko. Bigla na lang kitang naalala sa mga kanta at sa tuwing nababakante ang sarili. Pasensya na kung hindi ako naging marahan. Naghanap ako agad ng sagot. Inunahan ako ng takot. At kung ito na nga ang huli, gusto sana ulit kita mapakinggan kahit pa sa tono ng paalam. Sakit no, na parang may mga songs na we used to hear it before, pero nung kinanta na ng mga minamahal natin at sila ay wala na ngayon, diba, we can't hear that song same way we listened to it before, diba? May mga ganong pagkakataon, at minsan kahit wala na sila, gugustuhin at ipagdarasal pa rin natin na mapakinggan sila kahit sa tono ng pagpapaalam na. Diba? Na parang kahit isa na lang, kahit alam kong magpapaalam ka din naman na, kahit isa lang, makinggan ko lang ulit. Diba? Papakinggan ko lang ulit kahit ito na
ang katapusan. Di ba? Ah, ang sakit. Di ba? Ipagpatuloy pa natin ang sakit. As I come back later, mga ka-vibes, no? Later on, we'll be reading our unsent story of the day. Kaya naman, you better listen for that. And of course, please do comment down below sa ating Facebook page your shout-out, song requests, and greetings because I will be reading that later on all for you. Okay? And of course, please don't hesitate as well to message us sa inyong mga shout-outs. Kung natihiya kayo na mag-comment, just message us at our Facebook fan page. That's 100.7 FMR Tacloban. We'll be right back for more. And of course, stay with me until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang And Sent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupet. Here's Music Hero with the song, Kalawakan. 2 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!

0: on Scent, Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

kinakailangan lang may tawid natin ng araw na ito. Diba? You tend to forget to live. Diba? Kinakailangan, mabuhay ka din because hindi lang naman yung jowa mo, diba? Hindi lang naman yung ex-boyfriend mo or ex-girlfriend mo ang nagde-define ng buhay. Diba? There's a lot of factors for you to live. There's a lot of reasons for you to still live happily. Diba? Yung sakit na nararamdaman mo is just part of it. Diba? But that's not the entirety of everything. Amen? Amen. Diba? Diba? So if ikaw, you're feeling brokenhearted right now, again, that's not the entirety of what you feel. Diba? There's always, always, and always a reason for you to smile and to live. Right? Hayaan mong maging parte lang siya, but huwag mong hahayaan na ito yung lumamon sa buong buhay at pagkatao mo. Diba? Sarap-sarap mag-advise ha, parang hindi ko sana naman gawin ko to sa sarili ko, no? Ay nako, anyway, let me read our unsent story of the day, mga ka-vibes. You better listen. And of course, kung ikaw ay makaka-relate dito, nako, tulungan natin ang ating unsent story sender. Dear Papi Abicado, Papi, may tanong ako, paano mo malalaman kung mahal ka pa ng isang tao pero hindi ka na niya pinipili? 2 years na kami. Dati kahit busy siya, lagi siyang may time para sa akin. Ngayon, kailangan ko pang humingi ng attention niya para lang maramdaman kung mahalaga pa ako. One night, tinanong ko siya, may iba ka na ba? Sabi niya, wala. Nagbago lang talaga ako. Papi, mas masakit pa ata yon. Kasi paano ipaglalaban ang isang relasyon kung yung taong mahal mo mismo ang nagsasabing nagbago na siya? Hindi ko alam kung dapat pa ba akong kumapit o tanggapin na baka dumating na yung time na kailangan kong bitawan siya. Papi Abicado, paano kong malalaman or paano kung mahal ko pa siya pero pakiramdam ko ako na lang ang natitirang lumalaban? Nagmamahal, Claire. Hi. Thank you so much, Claire, for that story, di ba? Ito yung mga tipong, ako na lang yung lumalaban sa relasyon dahil yung partner ko parang wala na sa kanya. Nako, kung ikaw ay lumaban dati or ikaw ay patuloy pa rin lumalaban ngayon para lang maipagtagumpayan or maging matagumpay ang inyong relasyon, kinakailangan bang lumaban? O may mga laban na dapat nating sukuan? Diba? We'll be talking about that more later on as I come back. Dito lamang yan sa ating program on Sent Heart and Vibes. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibes sa Sound Trip. This is 100.7 FM Artaclub. And here's Caleb Santos with a song, I Need You More Today. 6 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: pakikinggan. FM Radio. Good vibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw, maliban sa masarap siya. Gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng pakwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes
6: and the facts.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: PBB News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
1: Maupay ang Coalition Visayas ng Tacloban City ang adlaw gindumara itong konsultasyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para gindudus ang panibagong aumento a sweldo ang mga magtatrabaho din ni Herhiyon. Ginihingita nga pinaagi ng pitarin makakahimon bagong wage order ang buhatan nga refleksyon itong kamutangan niya na itong ekonomiyan lugar. Kasunod itong parang nga paginitasan presyo itong mga papliton dara itong nagmiminahal nga presyo itong kruduhan lang yung merkado. Setyembre 17 pa magtikang itong konsultasyon kaupod ang magkadilay nga sektor itong komunidad nga ginlalauman nga mauhuman naman pag-abot itong Nobyembre 5 yan ang atuig. Nga namunto na itong delikat nga newsbreak ng atak na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5-han kulop.
2: Lalaki nga umambak sa Manico Bridge, suspect pangawat itong kable ay laruman tulay. Umento a sweldohan mga magtatrabaho Eastern Visayas pag-aadman han RTWPB. Ngantingog party list, iging kalipay ang pagpagwasan IIR para hiton RA 12288.
1: Nga namunto na itong mga headlines, ako yung Wally Yogoy, maupay ang kulup ngan stay tuned para han hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio, the vibes
4: and the facts.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

narito na ang ating 3-digit Lotto Smart Transit Zone ngayong alas 2 ng hapon, Biyernes, September 18, 333. Ulitin ko, 333. Wow.

0: Unsent, Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Sanfon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits kasama ang Certified Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tubtob alas 4.30 han kulok. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes natong taganin atensyon ang aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto ha kabutangan itong imupan lawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
6: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kinabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sangka pag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amu gidriya ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
2: DTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.

Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc, matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
1: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng

0: Inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
1: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkapina, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santone Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santone Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga botika.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santone Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
1: Yan ang Santone Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santone Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagpuan, 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remilito Oy.
1: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: The time now on FMR. It's 5:02.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Ngan hatong mga laray. Unuhan.
1: Lalaki nga umambakasan Waniku Bridge. Suspek han pangawatin kable hailaruman maong hatulay. National Teachers Month. Igsisilibrar ha syudad ang takluban. Gindumara nga IBP Nationwide Synchronized Katarungan Pambarangay Community Legal Aid. Sumentro ha serbisyo legal. Aktibidad. Gimpangunahan ang opisina ni Konsyal Marty Romualdez. Umento ha sweldo han mga magtatrabaho ha sinirangan Visayas. Pag-iistudyuan ng RTWPB. Implementing Rules and Regulation Han Republic Act 12288 ginpagawas na. Tingog party list nalipay. Kantidad 25 milyones ka pesos nga waste management facility nga ginabrihan hagiwan Eastern Samar. Dako nga bulig han kawaray tuhay nga labugan.
0: Arangkada. Nganya na haton mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. Lalaki nga umambakas sa Waniku Bridge, didahan na kalabayang adlaw, suspect na ian hapangawatin kable, hailarom han maungan tulay. Aditong detalye, hininga report.
2: Arangkada! Subalakang Tacloban City Police Station 3 Commander Police Major Kemi Bas nga anay sumat ka lalaki nga lumayo sa San Juanico Bridge didahan ng kalabayang adlaw in nahibaruan nga suspect ang nahitabo nga pangawatin kable hailarumhan tulay. Subalakang Bas nga an lalaki ang naaktuhan nga nagutod nga nangawatin mga kable ha maong tulay pero narescue inihan mga otoridad.
3: Tama po sir, yung tao na tumalun at yung katawan na nakita doon na palutang-lutang sa babatlon late ay mag-isa lang po. Ito ay kinonfirm nung personnel ng 8th Office Maneuver Company na itong tao na to, ito yung nakita nila nung time na nagpapatrolya sila.
2: Nahibaruan liwat nga ginreklamo ang lalakihin kaso nga pangawat sa Santa Rita PNP. Antes ang eksidente han pagkamatayan suspect, manunumduman nga didahan Setyembre 13, nahikitan pa daw ini nga ginsitahan pira nga personalis han 805th Regional Mobile Force Battalion matapos ini mahikitan nga nakantuliwat ini hailaruman sa Waniko.
3: Yung tao na yun, sir, yung allegedly nahulog or tumalon doon sa San Juanico noong Sunday at nakita yung katawan doon sa babat noon ay mag-isang tao po. At itong tao din po na to ay minsan na pong nahuli ng person ng 808 Maneuver Company at na-filean po ng kaso ng Santa Rita Municipal Police Station po.
2: Nga ni hining higayon waray na ma-rescue ang lalaki mahuman nga lumayog hatulay nga natad-an nga naglulutaw-luto ang patay nga lawas sini hababat ngon late didhan Setyembre 14 samtang ginkumpirma naman ini han ka live-in partner ang pangilalaan han nasabi nga biktima. Jay Barayon, Arangkada, balita.
0: Arangkada. Gindumara naman nga IBP Nationwide Synchronized Katarungan Pambarangay Community Legal Aid sumentro sa serbisyo legal. Aktibidad ginpangunahan ang opisina ni Konsyal Marty Romualdez. Don Leandro Chu, report.
1: Arangkada.
4: Usay Mano Rogelio ang mga residente ng Northern Barangay at Tacloban ang tumambong halibre ng legal service ng seminar ng Integrated Bar of the Philippines sa latest chapter kaninhan aga. So galahiyang nga nagkaada na hadto ng mga panahon in kaso. Dako na nga bulig agon matagan payahin kasayuran parte balaod.
5: Mama, tigyan po para makakahimbaro ko tuwan kung nanabot balaod ito na itong patakaran ba dalagan.
4: Kalagib giyapon ha nakatagamtamin serbisyo itong ng opisyales ng lupon han unum ng Northern Barangay sa Tacloban.
6: Inin, ako nagpasalamat ta mo una kan Sir Marty ng hati yung partilis sa era kabugusan na kung kay ini ang programa, parte ni giyapon ka ng mga lupon na binapantuhay dako kaya pining bulig ha ang barangay nga ng mga taong giyapon na mabaruan lot nira kung anong angay nga pamaagi, kung anong sakto nga angay buhaton.
4: Sumala ha IBP Leyte, panuyo hini nga magiyahan itong mga residente nga opisyalis ang barangayhin mga legal nga sagdon nga bulig, labi pa ha barangay anay tanan nga samok gintutuhay.
7: So itaton hini tuyo nga may padangat itong serbisyo legal itong Integrated Bar of the Philippines itong mga komunidad para itong mas accessible kita itong Mulupyo.

0: itong mga legal na services.
1: Kalagay pa mga unod ang aktibidad, hapakipagsumpay ang opisina ni Consial Marty Romualdez ng Tacloban, awan katarungan pang barangay seminar, small claims seminar, ngan kusugadman community legal aid and consultation. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Samtang kantidad 25 milyon ka pesos ng waste management facility nga ginabrihan hagiwan ni Eastern Samar, dako nga bulig haluyo hankawaray tuhay nga labugan. Adito report hapon pagtuto.
2: Arangkada.
3: Idahan Miyerkules formal na nga ginabrihan ang balor 25 milyon pesos nga waste management facility ha munisipalidad han giwan ha Eastern Samar. Tinatawag ini nga giwan resource extraction eco cycling and neutralization kun green facility nga nanunuyo himuon nga abono o eco bricks ngan iba pa nga mga reusable nga produkto tikang hadiri nadudunot ngan nadudunot. Ginkikita gihapon ini nga proyekto an kabatunan ka protektaran an kalibungan tikang ha epektuhan basura an lugar haliyuhan kawaray tuhay nga sanitary landfill o labugan. Ana sabi nga proyekto ingin punduhan Hanak Foundation Incorporated para suportahan ang Era Solid Waste Management System Ordinance sa probinsya. Sumala kan Mayor Annalise Gonzales Cuan nga ang mao nga pasilidad indako nga bulig ilabi nga makuri magtukodhin mga ordinaryo nga labugan tungod han posible hulgahan mga sinkhole haira katunaan. Ginkikita nga magigindalan ang bagong pasilidad nga maibanan ang ira problema hatambak nga basura sugadman nag-aaghat hinduga nga pakabuhi ha mga residente han lugar. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Halain naman yung notisya lokal. Umento ang sweldo han mga magtatrabaho ha Eastern Visayas pag-istudyuhan han RTWPB. Aton himbaruan ining report.
2: Arangkada.
3: Nakatalaan niya na magdumarahing konsultasyon ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Regional Office 8 para hanggin po proponer nga umentuhan sweldohan mga obrero hang maong dapi. Makakabulig ang mga konsultasyon nga igdeterminar ang pagpagawasan bagong wage order din initon pagbabasihan. Usaha magin kikita ang rason nga posible ikonsiderar han RTWPB ang umento mahitungod han kahimtang han ekonomiyahan rehiyon. Ang maong konsultasyon in magahatag gihapon han iratag sa tag sa nga posisyon labi na ang magtatrabaho tag-iyahan mga kumpanya nga negosyo nga ahensyang gobyerno nga iba pa nga stakeholders. Didahan Setyembre 17 nagtikang maghimuhin public hearing ngan konsultasyon kutob Nobyembre 5 ha magkalain-lain nga probinsya ngan syudad han maong rehiyon. Manunumduman ang Hailarum han Republic Act 6727 an RTWPB ang ginmamanduan nga magbuhatin periodic review han minimum wage nga igpapatama han presenting ang kondisyon han ekonomiya ngan kapasan sweldohan mga obrero. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: National Teachers Month igsiselebrar ha syudad han Tacloban. Daniel Criquias sa katukiban.
2: Arangkada.
4: Nakatalaan pagdumaraon buwas nga adlaw ang National Teachers Month sa syudad ng Tacloban nga may datema nga teacher ikaw naman dito sa Tacloban Convention Center o kun Astrodome. Sumalahan tigyakan ng Tacloban City DepEd nga usa nakabulan ang iraginhimo nga preparasyon para hininga nasabing aktibidad may tungod manggod nga magtitikang gihapon na ibang mga lugar iton maatinder hini.
5: So for the Visayas cluster tikang ha region 6 7 8 and NIR iton pagbubuhaton ini dinhiya ha Tacloban City kay iton didha Astrodome iton na aton host kasi hiniya na for the Visayas cluster is region 8 so DepEd regional office 8 and co-hosted by the schools division of Tacloban City. So we're expecting about more or less 2000 participants from the four regions kay kada region may ada kita more or less 400 expected participants, and for Region 8, may nakita about 800.
4: Labot lamang gud ha ka maestrahan ingin lalauman gihapon nga umatender itong pira nga opisyal han gobyerno tikang nasyonal.
5: May nakita mga officials from the central office, the secretary himself, and other USEC and ASEC, nganhin mga iba pa nga mga officials from the central office, and His Excellency Ferdinand Bungbung Marcos expected na maabot.
4: May da pa naman ginaandam nga mga aktibidad buwas nga adlaw nga mga kaghatagin karesyuhan o kalipay ang mga maatinder sugad nala han paraffol nga kundiin mag-upay iton mga papremyo.
5: May da kita mga paraffol para sa aton mga teachers. Iton first prize I think is usa nga car. Ngan may da kita mga motor ngan iba pa nga mga prizes. Naguhulat para hiton mga lucky winners.
4: Inimanggod nga aktibidad inggin papakita la ang paghatag hin importansya ha mga kamaestrahan nga amo iton nagiging ikaduwa nga kaganak iton mga estudyante. Dan Kerkerikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Samtang Implementing Rules and Regulations IRR han RA12288 ginpagawas na tingog party list nalipay. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
1: Ngayon kalipay ang tingog party list ang pagpagawasan Malacanang in executive order nga nagahatag in Implementing Rules and Regulation RA12288 One Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. So Malacan House Committee on Higher and Technical Education Chairperson nga tingog party list Representative Judah Sidre daakuan may bubulig ini nga pitad para mapaupay pa itong karera itong mga magturutdungan itong ADHA Administrative Department. Ay laro man balaod nga ginpangamayamayan ang tingog party list. Masisiguro din nga ang mga magturutdungan maghihikaw paypay to nira profesyon nga ang mga benepisyo sugad man mga oportunidad para in maurupay nga kompensasyon nga diri na babayaan itong pagtutdo. Magkakaada daw giyapon ni Higayon itong mga magturutdo nga magpabton pa ito nira ranggo nga da teacher 6 nga ang administrative naman maabot na high school principal 5 karisid ngonor taas nga ranggo duruda ko ang kompensasyon nga benepisyo. Tiyempo liwat nga nagdugang ang DepEd in 8.6 billion pesos nga pondo para ha implementasyon ni nga programa nga akos makover ang kadugangan nga sweldohin 93,000 nga public school teachers. May nagiyapon 12.9 billion pesos nga proposed budget para tuig 2027 agud malotaga 135,000 nga marireklasipika nga posisyon. Inidawin pasalamat ang mga magturutdo tungod ito nira sakripisyo ng dedikasyon pagpangbit ito nira ibabruanan ng mga kabataan aloy itong kakurian nga ginaagian. Usa do gyapon nga panuyo hini nga diri na magpalangyaw itong mga public school teacher tungod dinhi nga pagpaupay nga ira profesyon nga mayor taas nga kompensasyon nga benepisyo. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
3: Street level individual arrestado hagin himo nga bypass operation hapalompon Leyte. Dunker Trikes, hanotisya.
2: Arangkada.
4: Usa nga street level individual ang napalitan hin usa nga pakete hin ginaaligar Shabu. Among dayon ini nga inaresto hagin himo nga anti-illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit han Palompon Municipal Police Station dito sa Barangay Tabunok, Palompon, Leyte. Ang suspect din kilala kan alias Buboy, 51 anyos waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Sumalahan officer in charge ang Palompon MPS nga labot lamang good han napalit sa suspect. Inakuha pa posisyon ni alias Buboy ang pira pa nga pakete ang ginaaligar Shabu nga iba pa nga gamit.
6: Oo, ano, inin, nakakuha man kita yung mga drugs, subscribe money, tapos, kuan, transparent nga surudan, yung buti ay, na stick, transparent, yan, usanga, bulkap. So, amoyaan, non-drug items. Nga, kuan nga tanan, na naunom, so, pan-subject of sale usa, plus 5 nga na-recover pa iya position.
4: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga .35 gramos ang kabugaton na nga nagkakantidad hin 2,380 kapesos. Hi alias Buboy in gindara nga tuha Palompon MPS para han sakto nga disposisyon.
6: So ita atong suspek ano, aadi ha amon kustudiya, subject for inquestia nga tukang piskal is niyan pa nakulok. Nakakuha kami naka-schedule kan piskal.
4: Ang suspect ay nakatalaan o matubang hinkaso nga pagtalapas han Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kerkerikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Ngan amadwa naging kabugusan han aton mga notisya yan na natakna. Parang kadugangan yung mga impormasyon yan magpasok ng mga balita, bisitahan ang Facebook pages han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niya may download ang FM radio app of Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV I-like ito, mag-subscribe, nga ni-click ang notification bell para na pinakabago ng update. Nanhangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News team. Ako, si Jay Barion, ang mapayang atak na atong natanang.

0: Mga kapamilya, hindi ho tayo makakapag-countdown to Christmas. Wala po muna tayong light-hearted banter. Dahil po sa talagang napakalungkot na naman ng mga pangyayari, no? Dahil dun sa iniulat nga po na naging insidente ng barilan dun sa isang paaralan sa may, is it, ano, Bangga?
1: Hindi Bangga ko alam ang pronunciation sa South Cotabato. Cotabato, oo.
0: Hindi pa ho natin tuluyang makumpirma yung eksaktong mga detalye, pero sa mga paunang ulat ay lumilitaw po, no, na meron na pong tatlong nasawi at may dalawang sugatan dahil po siya nagkaroon ng iniulat, nagkaroon daw ng pamamaril, no, doon po sa paaralan. Subalit ngayon, lumilitaw na may naging ano daw, paalitan ng putok ng dalawang mismong kamag-aral. Bale, sila po ay dalawa estudyante doon sa paaralan at sila daw mismo ang nagkapalitan ng putok. At may mga nadamay po, no, doon sa mga ka-eskwela nila, kamag-aral nila. At patuloy pa rin po tayo nangangalap ng karagdagang detalye para po malinawan yung sitwasyon.
1: Nanggagaling pa tayo dito, partner, sa hindi pa natatapos na usapin na pinoproblema nga ng DepEd dahil nakikita natin yung pagtaas ng mga shooting incidents involving students sa mga paaralan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Lilinawin lang po natin, no, mga kapamilya, dahil kanina nag-flash report po tayo sa ating pong panghapon na pagbabalita na umano'y umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasuwi at sa 17 ang bilang ng mga sugatan. Subalit sa mga pahabol po, ano, na mga update na nanggagaling din naman po sa DSWD at sa iba pang mga opisyal, sa ngayon ang opisyal po na bilang ng mga namatay ay 3 at 2 po yung sugatan. So hindi po tayo siyempre, no, sadyang nagbibigay ng maling impormasyon, subalit kanina yun po ang ipinaabot na detalye sa atin at yun nga po ang ibalita natin. Subalit siyempre may pagkakataon pa naman, mga kapamilya, na iwasto yung impormasyon, base na rin po sa mga makakalap natin na detalye sa mga opisyal na naroroon mismo sa South Cotabato. Si Governor Reynaldo Tamayo nga po ay nagbigay na, no, ng kanyang paunang reaksyon at sinasabi nga niya na sana nga po ay bawas-bawasan na, partner, no, dun sa mga kababayan niya dun yung lantarang pagdadala ng armas o ng mga baril. Dahil nga siguro at napapansin nila dun sa kanilang lalawigan na parang normal na lang.
1: Oo, napakaluwang ng paghawak o paghandle. Ano bang tamang term?
0: Yung pagdadala mismo, no? Yung pag-aalaga ng baril, normal na lang sa kanila na hindi na nga masyado sigurong pinapansin na ito ay tangan-tangan na mga tao kahit sa labas ng kanilang bahay. Ang nagugulat lang kasi po dito, kung yung mga detalye nga po na unang lumabas ay kumpirmado, grade 9 student daw po kasi yung unang sinabi na namarel. Hindi pa natin alam kung yung kanya pong supposed to being nakaaway ay ganun din po yung kanya pong antas sa paaralan. Pero kung grade 9 student po ito, ay sa madaling salita, minor de edad na naman. Paano po sila nakakahawak ng baril o paano po napapasakamay sa kanila ang mga armas kung ito naman ay siyempre lisensyado lamang, di ba, sa mga rehistradong mga nagmamayari. At hindi ho naman binibigyan ng lisensya sa baril ang mga minor de edad. Sa makatuwid, ito ay nakuha nila siguro sa ibang tao na mas nakatatanda sa kanila, no? Either sila'y miyembro ng pamilya nila na nagmamayari ng baril or from somebody else na kamag-anak nila. Ngayon ay pinipilit natin na matawagan mismo sa linya ng telepono ang ating pong mga kapanayam para po direkta na po sa kanya mismo magaling ang klarifikasyon sa mga pangyayari nga po dyan sa Bangga High School o National School sa may Cotabato. Makakausap po natin si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Governor, si Tony Velasquez po ito at saka si Rica Lazo. Live po tayo ngayon sa DZMM.
2: Tony, Rica, no? At ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan. Sa muli, isang napakagandang gabi sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Opo, Governor.
1: Salamat po, Governor.
0: Para po nang maituwid natin ano yung pong mga detalye na lumalabas sa incidenting ito, pwede ho bang kayo na mismo ang magbigay ng official na tawag dito na mga detalye kung paano po ito naganap at sino-sino po yung involved?
2: Ay, ganito niyo. Basis sa nakuha namin sa aming investigasyon, itong gunman na ito ay basis sa kanya mga text messages, eh napaplano na pala ito magkakaroon ng shooting, school shooting na tinitext niya sa kanyang kaibigan since August 18, August 23, August 24 to September, ano? At ito nga lang yung panahon na talagang in-execute niya na. At kinausap natin yung kanyang kaibigan. Sabi na kanyang kaibigan, ini-invite siya nito sa isang social media platform na tinatawag nilang True Crime Community. At napag-alaman namin na dito pala talagang ini-instruct yung mga members nila to do this crime. Ano? At halos lahat ng mga krimen na school shooting worldwide, member pala dito ng True Crime Community. At iningan yung kaibigan niya. Hindi naman naniniwala yung kaibigan niya, natutuwanin niya. Dahil yung batang ito, nasa star section at the same time, magaling naman sa school at hindi naman victims ng bullying. Ano? At hindi niya nakala na talagang tutuwanin. At yun nga, nung araw kanina, at 1 o'clock, talagang pinagbabaril niya yung mga batchmates niya. At dalawang namatay. After na namatay, may mga natamaan pa sa mga kamay, sa paa, hanggang sa bumaril siya ng kanyang sarili. Napakamatay rin siya. Na ang labas, tatlo ngayon ang casualties natin. Tatlo yung namatay. And we have 6 injured, wounded. Pero anytime, pwede na itong palabasin. Ini-stabilize na lang. Pero anytime, pwede na makakalabas.
0: Opo.
2: Meron bang 10, pero hindi naman ito, na inimatay lang dahil sa nervous attack.
0: Okay, walang tama.
2: Pero totoo, we have 3 wounded, 3 casualties namatay.
0: Uh-oh.
2: At we have 6 wounded students.
0: Uh-oh. Governor, para lang po din malinaw sa ating po mga tagapanood na kapakinig, hindi po totoo na may nakabarilan po itong estudyante at siya lang po ang mismong may dala ng armas at namaril sa mga kapwa niya kamag-aral.
2: Opo, totoo. Siya lang isang may dala ng baril, pinambabaril niya yung mga kapwa niya estudyante, namatay yung dalawa, wounded yung anim, at kabinaril niya yung kanyang sarili.
1: Opo, Governor, yun pong kaibigan niya na pinagsisendan niya no mga text message ng kanyang plano, kabilang po ba doon sa nakumpirma na nasawi?
2: Hindi siya kasama doon sa mga biktima.
1: Voluntaryo po bang isinuko nitong kaibigan niya na ito ang impormasyon ng kanilang palitan ng messages?
2: Opo, kanina sinuko niya, although minor de edad kasi, pinoproteksyon na rin namin, pero yung text messages niya ay nasa amin na.
0: All right. Governor, syempre po tayo po ay nakikiramay din sa mga nasawi dito sa napakalagim na insidenteng ito. Pero yun ho bang mga magulang mismo nung namaril at yung mga nabaril ay mga nabigay na po, napaabot na po ba sa kanila yung malungkot na balita?
2: Opo, automatically pumunta na yung mga kamag-anak nila sa ospital kung saan namin dinala. Dinala man talaga kaagad natin sa ospital dahil inakala natin na makakasurvive eh, pero dead on arrival na yung dalawa. Yun nga, medyo masakit sa kanila, masakit rin sa akin dahil bilang gobernador, responsibilidad ko naman talaga yung mga batang yan bilang ama ng lalawigan. At dahil nga sa programa nating libreng edukasyon, tayo yung nag shoulder ng mga security sa lahat ng paralan sa buong lalawigan. Kaya nga lang, hindi kakayanin na ilang security lamang yung dami ng estudyante na meron tayo dito. Kaya nga ang aking panawagan sa mga magulang, gabayan ninyo yung inyong mga anak at magtulungan tayo ng proteksyonan dahil palagi natin tatandaan na security is everybody's concern.
0: Okay.
2: Na hindi lamang ito concern ng gobyerno natin, kundi tayo rin ng mga kababayan.
0: Okay. Alagaan
2: natin yung ating mga anak.
0: Opo. Kaya ako nga po natanong kung yung pong mga pamilya ay humarap na, no? Dahil yun hubang ama o ina, kung meron man, nitong bata na namaril, ay nagbigay na ho ba ng paliwanag kung paano po nagkaroon ng armas yung anak nila?
2: Hindi pa eh. Hindi ko pa kinausap kasi kanina nagkakaroon pa, nanginginig pa. Talagang hindi mo makakausap na maayos kanina. Kaya tinayaan ko munang umupa. Eh, after nun, nagbigay ako ng instruction sa ating kapulisan na dahan-dahanin at naimbestigahan na maayos. So, naghihintay tayo ng tamang reports galing sa police with regards doon sa kung ano yung masasabi ng magulang ng namaril. Eh, pero yun nga, itong bata pala na ito, sa pagkakalam ko ay tinuturuan na magsushooting at yung baril na nakita ko, hindi ko man alam kung saan nanggaling yun, pero bihis na bihis eh. Ibig sabihin, talagang alaga yung baril at parang ginagamit sa isang shooting competition.
1: Nakumpirma po ba, Governor, kung kanino yung baril na ginamit at kung ito po ay may papeles?
2: Alam po sa ngayon, kumpirmado na ng ating PNP, pero kasabi na yun sa pinapasubmit ko na report sa kanila na anytime ay ipapadala na nila yan dito. Pero ngayon niya lang, pinakonsolidate ang lahat para naman isang reporting na lang mamaya. So far, ito na yung mga balita ngayon. Ito na yung mga data na nag-gather natin na pwede natin ipalabas.
1: Makukumpirma niyo po ba, Gov, kung dahil may reports po na nagsabi na yung isa po sa nasawi ay isa sa mga guro doon sa eskwelahan?
2: Wala naman pong guro na nasawi. Ang lahat na nasawi ay 14 years old. Pareha sila na grade 9 student.
0: Sa ngayon po, Governor, ano po ba ang...
2: Lahat na namatay ay 14 years old opo. At grade 9 students at the same school.
0: Opo, malinaw na po. Thank you. Governor, sa ngayon po, ano po ang ibinabaan yung kautusan? Diyan po sa paaralan na yan at sa lahat pa po siguro ng mga paaralan na sakop po ng inyong lalawigan?
2: Magkakaroon muna ng... nakausap po si Mayor kanina na palabas na siya ng order na class suspension muna sa Monday, then nadeklara naman na half day ng Pangulo. Pero suspendin na ng buong araw. Tapos dandahanin namin, mag-uusap na yung DSWD, pinatawag na rin kanina, together with the Department of Education, nag-uusap na magkakandak na tayo ng stress debriefing sa ating mga guro, magulang at estudyante. Kasi kitang-kita ko yung panginginig ng mga estudyante na lumalabas sa paralan. Parang yung iba, nagsisigawan pa na hindi nila alam yung kaba na naramdaman nila. So, kailangan talaga ng stress debriefing. Kasama na yung mga guro, kasi pati mga guro, hanggang ngayon, nandun pa rin yung kaba.
0: Natural.
2: Kailangan talagang papakalmahin ito para may balik sa normal na estado ang eskwelahan.
0: Governor, mabilis lang na paglilinaw kasi medyo kami po dito sa Maynila. Hindi ho namin kabisado yung tunay na pagbigkas do sa pangalan po ng lugar. Ito po ba ay Banga o Bangga?
2: Banga po, Banga.
0: Banga. Okay, sige, para malinaw lang po. Yeah. Kayo po ba, Governor, no, naalala nyo nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon po ng active school, school safety drill. Lakalahok po ba itong Banga National High School dun sa school safety drill?
2: Lahat naman, palagi naman tayo because of Lindol. May mga drill naman tayong ginagawa because of Lindol. Ano? Kaya nga lang, nangyari kasi dito, nakaupo lahat ng mga estudyante sa eskwelahan, papasok ito kasi alauna na eh, na Maril. So, nung namaril, tumakbo siya sa kabilang classroom pero nasa hallway lang sa kanya binaril yung sarili niya. So, ibig sabihin, yung mga estudyante naman, smooth naman yung paglabas ng estudyante maliban doon sa classroom na talagang maraming mga wounded. So, hindi naman, wala namang nagkaroon ng stampede o nagkaroon ng ano, dahil nga sanay naman dito na pag may mga insidente ay dandan na lumalabas because of our regular earthquake drill no na kinakandak talaga regularly dito sa amin lalawigan, mas school man, ma private establishments, or mga offices, public or government offices. Regular talaga yan. Ito kasi kay Bahan eh. Nung nabarel, yun lang may komosyon sa isang classroom, yung ibang classroom naman, hindi naman, wala naman. So nung paglabas nila, eh maramdaman mo lang pagkat kinakabahan yung mga estudyante natin.
1: Governor, balikan ko lang po yung sinabi na mga palitan ng text message mula po doon sa dalawang estudyante. Ang sinabi po ba ay iniutos ito doon sa grupo na kanyang sinalihan na true crime community? Ito po ba ay utos doon sa naging shooter po?
2: Hindi kasi ang text message kasi na lumabas, ano? Sinasabi niya na school shooting ko. Ibig sabihin magsu-school shooting ako. The next day sabi niya school shooting bukas. Soy, referring to his friend, no? Tapos sabi niya, sayang, hindi natuloy yung school shooting ko. Sana natuloy. That was August 30. So, wala siyang pinipiling tao eh. Basta magkakaroon lamang ng shooting kung sino lang matamaan. It's everybody's concern eh. Sabi niya nga, paldo bukas dahil school shooting ko. Parang ganon. So, sabi niya, mayroon pa dito na election pala, dapat barm election shooting tayo. Tapos nilagay ng ex school shooting barm election. Ibig sabihin, nangyari yung shooting sa barm. Kaya lang, napasok pa natin sa election related yung barm. Barm is, I think, 3 hours away from here. No? Kaya nga sabi ko, talagang yung social media platform na ginagamit nila, talagang mayroong indoctrination na gagawin itong krimen na ito.
0: Yung po bang mga pinadala niya ng mga text messages, sabi niyo po, Governor, nung nakaraang buwan pa ho nagpapadala ng messages tung bata sa mga kaibigan niya na meron siyang tangkang pamamaril, hindi ho ba sa palagay niyo nagkaroon ng obligasyon din o responsibilidad yung mga kamag-aral niya na ipinaalam sana sa mga otoridad sa paaralan yung mga messages na natatanggap nila?
2: 14 years old at Apo. Hindi niya kalain na kayang gawin.
0: Hindi niya sineryoso.
2: Hindi naman siya pumapasok sa ano, akala niya parang pabiro lang. Tony, ano, akala niya pabiro lang. Tapos, hindi niya nga nire-reply yan eh. Tinetext siya, pinapakita niya na wala siyang reply, pero tuloy-tuloy lang na tinetext. Messenger, siguro yung parang messenger eh. So, tinetext siya doon. So, hindi niya na replyan. Through every day, namin-message siya ng gano'n.
0: Kasi parang after nga po ng mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa Zamboanga, parang nagkaroon na ng mindset no, na kahit po magbanggitin na merong planong pamamaril, ay huwag nang ituring na joke dahil parang bomb joke sa airport, di ba? Siniseryoso ho yung mga ganung bata.
2: Oo nga si Tony, ano? Pero alam mo, mahirap kasi pag minodidad kasi 14 years old, parang hindi natin, parang wala pang marahil maturity sa ganitong mga bagay or mayroon pang kaba, takot. Because hindi naman sila, kaya nga meron tayong mga batas pagdating sa mga minodidad dahil nga sila ay parang

0: breakdown na nila yan kasi sobrang damaging na talaga. Pero kung matatanda ninyo, hindi lamang ito dito sa Pilipinas nangyayari, kundi halos na iba't ibang panig ng mundo nangyayari na rin. It's an international, parang international syndicate. Kung pwede, matitignan niyo yung website, pwede niyo naman i-search yung true crime community bago ma-takedown. At least, mag-check niyo ito pala yun. At ito yung process na ginagawa, yun talaga nangyari.
1: Governor, nagiging mainit na usapin po, ano, lalo na't nagkaroon nga po nitong serye nitong mga insidente sa mga paaralan na kinakailangan nga daw po mas mahigpit na yung mga batas at regulasyon na magbabawal sa mga minor na edad na makapag-access po ng kung anumang mga websites or social media platforms, lalo na't baka lantad sila sa mga ganyang klaseng manipulasyon. Kayo po ba, Governor, ay maaasahan din ho bang susuporta na pagbawalan ng mga minor de edad sa internet?
0: Oo naman talaga, kasi ako sa totoo lang, Tony, ano, nakakatakot sa mga bata natin ito. Nakakatakot sa mga kabataan natin. Eh, talagang ako, gusto kong ipalam sa inyo, Tony, isa akong master in information technology. So trabaho namin 'yan, pero yung ganitong sistema ng platform ng social media nakakabahala na talaga, kailangan na talagang makontrol natin yung mga minor de edad na papasok dito sa klase ng mga ganitong social media, or else ang gagawin nila sa DICT, talagang i-take down nila itong mga ganitong mga website.
1: Opo. Governor, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo pa rin po kami ng oras kahit na alam naming abalang-abala po nga kayo na pag-aalaga po sa mga kababayan niyo dyan. May panghuling mensahe pa po ba kayo bago tayo magpaalam sa inyo?
0: Yun yan. Ako nananawagan ako sa mga magulang na palagi natin tandaan na security is everybody's concern, na dapat lahat tayo involved dito. So gabayan ninyo mga anak ninyo, magtulungan tayo para naman kahit papano matiyak natin yung seguridad ng ating komunidad. So muli, maraming salamat.
1: Salamat po.
2: Salamat po, Governor.
1: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. po yan. Mga kapamilya, baka pwede kong idagdag na rin, ano, sa panawagan mismo ni Governor. Hindi lamang syempre doon sa mga magulang, pero sana po dun mismo sa mga mag-aaral na rin, na kung sila man ay nakakatanggap ng mga ganyang uri, no, na mga mensahe sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga kamag-aral, ay ipagbigay alam na nila, no, sa mga kinauukulan, sa mga otoridad, at wag na nilang ituring na ba ito ay parang pawang biro lamang. Dahil hindi tayo nakakasiguro na baka nga yung itong ating mga kaibigan, mga kaklase, baka may pinagdaraanan, at baka kinakailangan din po nila, no, ng tulong para sila po ay hindi po makagawa ng hindi ka nais-nais. So mga kapamilya, kung meron po tayong pinagdaraanan na emotional o mga mental challenges, ito po, ano, maaari pong tumawag sa numero ng National Center for Mental Health. Yung hotline po nila ay 1553, or meron din po silang toll-free landline na 1-800-1888-1553 para po ito sa Luzon lamang.
2: Opo. Tama. Kung kayo po ay Globe and Touch Mobile subscribers, ang number po na pwedeng tawagan ay 0917-899-8727. Para naman po sa mga Smart subscribers, 0919-057-1553. Kung meron po tayong mga pinagdaraanan, mga kapamilya, at hindi natin alam kung sino ang kakausapin, pwede po tayong tumawag dyan. Anonymous po ang pagtawag dyan, at tayo po ay may mahahanap na makakausap na makakatulong po sa atin. Tulungan din po tayo dito sa mga kapamilya sa ating mga pinagdaraanan para maiwasan po ang mga ganitong klase ng sitwasyon.
1: Oras po natin, 5:58.
3: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masayang kabanding.
9: Masayang kabanding.
8: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
10: Oras po natin, 6:03. Muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol, South Cotabato PDRRMO, nilinaw na nananatili sa tatlo ang namatay sa school shooting sa Banga National High School. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garter. Jom?
11: Tony, nananatili sa tatlo ang namatay habang anim naman ang sugatan sa pamamaril sa loob ng Banga National High School sa South Cotabato. Sa panayad ng DZMM kay Rudy Jimeneya, Public Information Officer ng South Cotabato PDRRMO, kasama sa tatlong nasawi ang mismong minor de edad na grade 9 student na nagtamo umano ng tama ng baril sa ulo.
12: Yes, na kasama siya doon. He arrived dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.
11: Ayon kay Jimeneya, patuloy din nilang bineberipika ang ulat na anak ng isang disaster risk officer ng LGU ang namaril sa paaralan na una nang ibinunyag ni DILG Secretary John Rick Remulla. Sa ngayon, idineklara ang class suspension sa Banga National High School hanggang sa Lunes habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga
10: Maraming salamat, Jom Garner.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
10: Pasensya na mga kapamilya ha, dahil po sa ating pong mga nakakapanayam ay hindi naman po natin sila mapigilan. Sila na yung kusa no, na nagbibigay ng mga detalye sa malungkot nga pong pangyayaring ito sa Banga National High School sa South Cotabato. Meron po siyempre tayong mga iniiwasan ano, na sa ating pong pag-uulat ay hindi na tayo magbibigay ng mas malagim pang mga detalye at ayaw naman po natin siyempre na mas lalo pang paigtingin yung kaba at yung hinagpis ng mga naapektuhan nga po nitong pangyayaring ito. Pero dahil po sa pangangalap natin ng mga detalye ay hindi rin maiwasan yung mismo mga opisyal ang nagbibigay ng mas espesipiko pa na mga detalye, no? So pasintabi lamang po mga kapamilya at baka may pag meron po kaming maidagdag sa mga ulat namin ay baka po napaka-sensitibo syempre ng balita kaya binibigyan lamang po namin kayo ng babala, no? Na baka po mas nakakabahala pa po yung mga detalyeng lilitaw lalo na sa mga susunod pang mga pag-uulat. Sa Lunes po, no, mga kapamilya, ay gugunitain naman ang 54th na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law noong panahon po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Sr. At sa araw pong iyon ay may mga ikakasana naman po siyempre mga kilos protesta sa kabila po ng panawagan ng Malacanang na dapat ay maging mapayapa, no, ang mga protesta, mga demonstrasyon para po sa paggunita noong araw na iyon. Kanina ata, partner, may mga nag-walk out
13: sa mga estudyante
10: ng mga paaralan
13: bilang Black Friday protest.
10: Pero parang ito ay pauna pa lamang dun sa September 21 protest na idaraos din po ng iba-ibang mga grupo. At kabilang na rin po doon ang grupo na Tama Na o yung Taong Bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance at yung Kilusang Bayan Kontra Kurakot o yung KBKK. At makakausap natin, nasa linya na ating telepono, isa po sa mga convener nito, si Professor David Michael San Juan. Prof, magandang gabi, Tony and Rica.
7: Gandang hapon po, Sir Tony and Ma'am Rica at sa ating mga tagapakinig at tagpanood sa Teleradyo.
13: Salamat po, okay. Prof. Opo.
10: Maasahan po ba natin, Prof, na ang paalala po ni Malacanang Press Officer Claire Castro na maging mapayapa dapat ang mga demonstrasyon sa pag-alala sa o paggunita ng martial law anniversary ay mapayapa?
7: Sa totoo lang, unang reaksyon natin nung magsalita ng ganyan si Ante Claire ay bakit naman kami pa ang sasabihan niya na maging mapayapa, eh talaga namang wala akong rallyista na gustong maging magulo ang protesta. Kasi di ba, kung maging magulo, eh sino ba ang unang malalagay sa peligro? Di ba kami rin? So, lagi naman ho na nag-take tayo ng precaution para matiyak na mapayapa, maayos ang protesta. At madalas nga may coordination meeting tayo sa mga otoridad pag ganitong may mga malalaking kilos protesta. Pero this time, syempre, ang ating venue ay Liwasang Bonifacio, Freedom Park naman ito. Hindi na natin kinailangang makipag-coordination meeting.
10: Okay.
7: So sana ay si Ante Claire at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay pumanatag dahil hindi naman ang mga rallyista ang dapat nilang binabantayan. Sabi ng Malacanang ay 15,000 daw na police ang ide-deploy. So sa tingin natin ay overkill yan kasi sa totoo lang ang estimate namin sa malamang napupunta bukas ay around 10,000 na tao. Batay sa pagtataya o estimate namin no, sa pag-uusap ng mga grupo kasi hindi naman nga ito kasing laki nung nakaraang taon. Dahil siguro, bugbog sarado rin po ang mga kababayan natin ngayon. Yung iba pong mga dapat lalahok rin sa protesta, halimbawa, maraming kababayan nating taga Bulacan at Pampanga na karating probinsya, ay baha pa rin po sa maraming lugar. So talagang hindi rin makakapunta yung iba.
10: No? Yeah.
7: So yun ang masasabi natin na mapayapa po ito sigurado, pero okay, siguradong-sigurado rin na tuloy-tuloy ang ingay at kalampag natin para mapanagot ang lahat ng nangurakot ng flood control fund.
13: Okay. So, ang ipaglalaban po ba ng inyong grupo ngayong Lunes, Sir Prof, ay yung mga sa korupsyon po?
7: Tama po kayo. No? Ito ay may pamagat na bahain ng protesta ang mga korap at pahirap. Ito ay aksyon laban sa korupsyon, kahirapan at kawalang pananagutan. Mm-hmm. Siyempre, laban din sa baha kasi ito yung isa sa talagang dinadanas natin ngayon. No? Mga commuters, mga kababayan natin na naghahanap buhay araw-araw na lang na pag umulan ay biglang baha, hindi makauwi agad ng bahay. Mm-hmm. Yung mga nasa ibang probinsya nga kagaya ng Bulacan at Pampanga, halos isang buwan ng baha bago humupa. No? Karugtong na nito ang leptospirosis, ang contaminated na drinking water. So napakaraming problema ang kaugnay ng baha at ang nakakagalit eh, malalaman pa natin na 107 billion pesos pa rin ang inilaan para sa flood control sa National Budget 2027. Samantalang hindi pa nila na ipu-full accounting ano nangyari doon sa mga dating ginastos sa flood control. So baka nakawin lang ulit yan next year. So yun ang ikinagagalit natin eh. Siyempre natutuwa naman tayo na may ilan nang naaresto, no? Isang dating senador, isang current na senador, isang dating House Speaker at ngayon nga may mga kinakasuhan pa. Pero sa tingin natin kulang pa rin po eh kasi ang unang tanong eh sino ang mastermind? Hindi pa rin nila matukoy samantalang mag-iisang taon na. Yun ang tanong nating lahat eh, ganyang kalaking scam, halos 1 trilyong piso ang ninakaw sa pondo ng bayan. At habang nangyayari ito ay patuloy tayong nagsasuffer lahat sa baha, sa kakulangan ng basic services. Mm-hmm. Ngayon mataas pa ang presyo ng bilihin, walang pagtaas ng sahod. Hirap na hirap tayong lahat tapos mababalitaan natin na hindi pa rin nila tapos yung investigasyon, hindi pa rin nila matukoy ang masterminds. So sa tingin natin kulang na kulang pa rin yung aksyon ng gobyerno. Kaya may kilos protesta.
13: Mm-hmm.
7: Yun ang dapat maintindihan nila.
13: Opo. Kayo po ba ay nakikipag-ugnayan sa iba pa pong grupo? At meron po ba tayong estimated na bilang na a-attend sa Lunes?
7: Sa ngayon po ay inaasahan natin na around 10,000 ang darating bukas sa main program sa Liwasang Bonifacio alas 3 sa Lunes no September 21. Opo, marami po tayong kausap na grupo. Karamihan sa mga grupo pong nakasama naman natin noon sa Bahasa Luneta ay sasama pa rin ngayon, no? Pero talagang aminado tayo na mas maliit ito kumpara nung nakaraang taon.
13: Mm-hmm.
7: Dahil uulitin natin, isa sa dahilan ay hirap na hirap rin yung iba nating kababayan na hanggang ngayon ay baha pa rin sa mga komunidad nila dito sa Bulacan at Pampanga. Pero i-anunsyo ko rin, no? Bayaan niyo po akong i-anunsyo na September 20 may magaganap din kilos protesta sa Bulacan.
10: Sa
7: Kalumpit, sa Hagunoy, yan.
10: Mm-hmm.
7: Localized. So, kasi talagang hindi na sila makakaluwas dahil hirap rin sa baha. Pero doon magpo-protesta rin sila.
10: Ano yun?
7: September 20.
10: Paano sila magpo-protesta sa kalagitnaan ng baha?
7: Lulusong po talaga sila.
10: Talaga,
7: ha? Hopefully ay i-cover ng media. Kasi, ayun, mas makikita talaga ng mga kababayan natin na sa maraming lugar po ay ganito ang kalunos-lunos na sitwasyon na halos isang buwan ng baha.
10: Opo.
7: In many cases, pag tinotal mo sa buong taon, halos kalahati ng taon baha.
10: Baha.
7: No, may mga ganun lugar.
10: Oo. Alam kong medyo malayo-layo pa naman ang halalan sa 2028, no, Prof? Pero kung ang pinag-uusapan po natin ay yung sistematikong katiwalian sa pamahalaan, sa tingin nyo ba sa darating na halalan sa 2028, may pag-asa po ba na simulan ng malansag yung sistema na yan? Or may kutob po kayo na hindi ito mangyayari? Depende na kung sino mananalo sa 2028.
7: Ang biro-biroan po natin dyan sana tuwing panahon ng tag-ulan at baha ang eleksyon, baka mas malaki ang tsansa na magising ng maraming kababayan na huwag iboto ang mga nangungurakot na politiko na kasabwat ng mga contractors at tumatanggap din ng donasyon mula sa mga corrupt na contractors.
10: Mm.
7: Pero siyempre, Mayo yung eleksyon natin, so matagal pa.
10: Tag-init pa.
7: So ang, yan ang challenge sa atin, di ba? Paano matitiyak na pagdating ng Mayo, Mayo 2028, no, ay mainit pa rin yung issue at talagang ipapaalala natin sa mga kababayan natin na huwag na tayong bumoto ulit dito sa mga corrupt at pahirap, sa mga hindi niresolba yung problema natin, sa hindi nagtaas ng sweldo, hindi nagbaba ng tax, hindi nagpapigil ng korupsyon, at sa halip ay mga kasapakat nga ng korupsyon. No? Iyan ang panawagan natin. Yung mga dynasties talaga ay buwagin at yun nga, inuutusan na ng Korte Suprema ang Kongreso na magsabatas, agarang magsabatas ng anti-dynasty law. No? So, kung hindi man mangyari yun, sana tayo mga taong bayan talaga, wala na tayong ibobotong dynasty at mga kurakot na sa ating kamay, kumbaga ang sagot.
10: So, naniniwala kayo, Prof, na kapag may mga nauungkat na katiwalian sa pamahalaan, lahat ba dapat ituturo or isisisi sa Pangulo? Pero hindi naman siya ang masasabi natin direktang involved dun sa mga nabubulgar na katiwalian?
7: In fairness kay President Marcos, of course, they can say na sa ngayon walang direktang ebidensya na nagtuturo sa kanya bilang mastermind o kasapakat. Pero kasi ang problema, yung national budget, alam naman natin lahat na para ma-release yung pondo, yung mga allocations, ang Office of the President din naman ang nag-authorize ng release niyan. So, kumbaga ay dapat nakita na nila yan noon pa, maaga pa lang, na kung ganyang kalaki ang billions of pesos ang allocation sa flood control at walang malinaw na pag-audit, ay talagang pwede maging vulnerable sa corruption. So, ibig sabihin, maaaring alam niya at may kinalaman siya sa nangyari. At iyon nga yung challenge natin sa kanya, ipaliwanag rin niya. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapaliwanag si Mr. President Marcos. Bakit walang pa rin siyang paliwanag doon sa issue na tumanggap din siya ng campaign donations from contractors, including at least one individual na konektado sa flood control. No?
10: Mm-hmm.
7: So iyon ang tanong natin. Bakit wala pa rin siyang paliwanag doon? No? So, ang hiling natin sa kanila dyan, ipaliwanag nila yung kanilang panig, bakit sila tumanggap ng donations from contractors. And at the same time, sino ang mastermind? Kung hindi sila, sino? Hindi tayo maniniwala na isang House Speaker at isang dating senador lang ang mastermind dyan kasi napakalaki ng perang involved. Napaka-imposibleng walang alam ang palasyo. Lalo na mga cabinet officials nag-resign dahil dito, di ba?
10: Uh-huh.
7: So, hindi na nga nakasuhan yung mga cabinet officials sa yon, yung isa na pwesto pa ulit sa isang financial institution na pag-aari ng gobyerno, parang reward. So, yan, di ba? Kailangan sila magpaliwanag dyan. Eh. Hindi siya makakapaghugas kamay. Eh. Saka siguro isa na lang po, gusto ko ipaalam rin sa mga kababayan natin ano, na September 21, saktong-sakto, di ba? Commemoration nga ng martial law.
10: Yes.
7: Alam niyo ho, itong buwan na ito ay nakaranas din ng ating mga kasamahang anti-corruption. Nang masasabi nating panggigipit o pananakot, ano, nung 2 days ago, I think, UP Manila Office ng Academic Union, no, pinuntahan ng polis at sinasabi na makipag-coordinate daw kaugnay ng rally kung hindi raw ay magkakaroon ng arestuhan, etc. So may ganong pananakot.
13: Mm-hmm.
7: And then si Kadaning Ramos, leader magsasaka na leader din ng Kilos Bulacan na anti-corruption, pinuntahan sa bahay few weeks after ng protesta ng Kilos Bulacan na anti-corruption. So ito po yung nangyayari lahat. So sana ay maibalita nyo rin ho. At ang panawagan natin sa mga kababayan, patuloy nating suportahan ang kampanyang anti-corruption at huwag tayong matakot kasi karapatan natin magprotesta. Kung kaya pong makapunta kayo sa Lunes, September 21, kita-kits tayo sa Luneta.
13: Mm-hmm. Prof, kunin ko lang din po ang inyong insight dito sa, since pinag-uusapan din naman po natin ang pagkakaso sa mga matataas na opisyal. No? Nung nagsalita si Ombudsman Amparo Kabotahitang, sinabi niya na ang
10: dating Sandigan Bayan Presiding Justice.
13: Thank you for correcting me on that. Dating Sandigan Bayan Amparo Kabotahitang, ang sinabi niya po doon na naniniwala siya na ang plunder sa Pilipinas ay dapat baguhin ang pagtrato dahil kinakailangan pang matukoy muna ang mastermind bago nga po magkaroon ng pagsasampa ng kaso. Kunin ko lang din po ang inyong ideya dito. Kung dapat po ba na bigyang pag-aaral muli yung kaso ng yung batas natin sa pagkakaso ng plunder?
7: Sang-ayon po ako na kailangan i-revisit na yung batas natin. Eh. Baka siguro pwede rin ibaba yung threshold. I think sa ngayon, 50 million pesos eh. So may mga nakakalusot. Baka dapat eh, 1 million pataas, ituring na ng plunder para talagang magtatanda yung mga opisyal. At kung pwede, patindihin pa talagang non-bailable. Kahit anong rason, non-bailable. Eh, nakita naman natin yung isang dating senador, nakapagpiansa na. No? So nakakatakot ito. Baka mamaya, pag wala ng ingay, wala ng nangangalampag, baka wala na nila lahat at pagpiansahin itong mga pinaghihinala ang suspect nga dito sa flood control scam, no? So sa tingin natin, kailangan na rin i-revisit yung mga batas natin kontra corruption dahil talagang the fact na nakalusot itong ganitong kalaking scam na halos 1/3 ng Kongreso ang sinasabi na maaaring involved, talagang ano, mahina, masasabi nating mahina yung ating mga batas anti-corruption at the fact na nakaisang taon na hindi pa rin nahuhuli ang mastermind. May kulang, may kahinaan ang ating mga mekanismo sa pagpapanagot. No? Iyan ang kailangan nating pagtuunang pansin at sama-samang hanapan ng sagot. Paano mo papalakas itong ating justice system? No? Paano rin mapapabilis yung profile ng kaso? At paano matitiyak na mabilis din yung proceedings para hindi mauwi doon sa mga naging kaso, halimbawa ni former Senator Endile, na mayapa na nga siya, pero bago siya na mayapa, di ba? Meron siyang kaso inabot ng 30 years na dismissed ng korte kasi ang sabi ng korte na violate na raw yung right to due process kasi sobrang tagal na nung proceedings. So inantakot natin eh. Eh yung ibang suspect bata pa so darating sa punto na ma-enjoy pa nila yung retirement nila tapos mapapawalang sala sila hindi dahil wala silang kinalaman kundi napakabagal nung usad nung kaso.
13: Yung pong mga batas sa korupsyon kung kailangan repasuhin, yun din po bang mga countermeasures na ginagawa ng ating mga lawmakers para nga po lalo pang paigtingin yung paghuhuli dito sa batas nga po natin? Sa tingin niyo po kailangan pandagdagan para mabigyan ng pangil?
7: Kailangan pong dagdagan at sa tingin namin ilan sa mga pwedeng immediate agaran na gawin na matagal na nating panawagan ano, yung buksan agad nila yung kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, listahan ng ari-arian, bank accounts, lahat-lahat. Dapat automatic na yung disclosure eh. Pag na-elect ka, ganun din kung na-appoint ka as cabinet member, so lahat sila dapat covered niyan, pati asawa nila. hangga't maaari nga pati yung mga anak na ano eh adult na 18 years old and above meron din eh kasi yung iba alam naman natin ang ginagawa sa anak itinatago
13: oo,
7: yung assets
13: oo,
7: no
13: nga daw po, opo.
7: So yun sana may automatic disclosure kasi kung tutuusin di ba kapag ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan talagang ikaw ay public figure na may karapatan ng taong bayan na malaman talaga anong uri ng pamumuhay ang meron ka mm-hmm. At actually sa ibang bansa nga alam niyo ba may merong bansa eh something somewhere in Scandinavia. Yun ngang mga senador at kongresista or rather mga members of parliament mga legislators merong designated na public housing for them. Bakit may public housing for them during their tenure of office? Para mamomonitor ng taong bayan, naka CCTV yun labas pasok. Sino ang mga kinakausap nila? Sino ang pinapapunta nila sa bahay, etc. Para kung may mangyaring issue ng korupsyon, alam na agad. No? Mm-hmm. So may public scrutiny. Tapos, hindi sila pwedeng makita nagko-kotse o ano. Majority ng kanila mga opisyal, nagte-train, nagbabike, papuntang opisina. Mm-hmm. Simple ang pamumuhay. No? Sa mm-hmm. atin, sobrang luho. Eh.
13: At nasa konstitusyon din po natin yun. Eh. Di ba ang mamuhay ng... simple at hindi marangya ang ating
7: tama.
13: Mga lawmakers o ang mga politiko
7: tama natin. Po. Nasa ano rin, may code of public public official, code of ethics for public officials opo. Na ganun din ang sinasabi.
13: Opo. Sige
7: po. Sana full transparency.
13: Opo.
7: Pati sa bank accounts, no, mm-hmm. iyon ang panawagan natin.
13: Opo.
7: Automatic ang waiver.
13: Opo. Maraming salamat, Professor. Isang mabilis lang po, anong oras po, saan at ano po ang aasahan sa Lunes, September 21?
7: Sa mga nagsisimba po, alauna ng hapon, may misa ng pag-asa celebrated by Bishop Jerry Lanuza, Jerry Alminaza, no, na Bishop ng San Carlos sa San Agustin Church sa Intramuros. Alauna ng hapon po yung misa ng pag-asa. Pagkatapos po niya, yung mga grupong manggagaling doon, kasama po ang Kilusang Bayan Kontra Corajot, magmamarcha tayo papuntang Liwasang Bonifacio kung saan mangyayari ang main program. Alas 3 ng hapon, programa Laban sa Korupsyon, Laban sa Kahirapan at Kawalang Pananagutan. Pagkatapos po nito ng around 4:30, may mga kasamahan din tayo. Yung iba na gustong magmarcha papuntang Mendiola, magmamarcha din po.
13: Opo, sige po. Maraming salamat sa inyong panahon, Professor David Michael San Juan. Makikipag-usap po kami ulit sa baka sa Lunes pa o sa mga susunod na araw po. Salamat po sa panahon.
7: Salamat po at magandang gabi.
13: Thank you po. Oras natin, kapamilya, 6:25 ng Magmamadaling Gabi.

0: Black Friday protest isinagawa ng mga estudyante sa Maynila. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Yes, Rica, nagsagawa ng Black Friday protest sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at universidad dito sa Taft Avenue sa Maynila. Kabilang sa panawagan ng mga estudyante, ang pagpapanagot pa rin sa mga big fish na sangkot sa flood control project. Ramdam na ramdam umano nila ang epekto ng korupsyon sa flood control project sa Taft Avenue, kung saan kaunting ulan pa lamang ay lubog na sa baha ang malaking bahagi ng University Belt. Panawagan ni ng grupo ang pagtataas ng sahod sa mga guro at pagtutol sa pagtatayo ng taksilika. Dagdag ng grupo, patikim pa lang ang kanilang pagtitipon ngayon sa mas malawak na kilos protesta ng grupo sa anibersaryo ng martial law sa September 21. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Umiskyarda na ang aking partner na si Tony Velasquez dahil siya po ay magti-TV Patrol. Pwede niyo po siyang antabayanan doon. At may iniwan pa siyang huling paalala na mula kay Mr. Sosimo Gasmin. Happy Friday daw po. At greetings sa sister-in-law at pamangkin daw niya. Happy 57th birthday, Dr. Susana Torres, CBA Assistant Dean. And happy 39th birthday, GM Mena Yalung ng Ontario, Canada. And happy buwi! Nanonood si Engineer Rosiel Anthony Halili. Salamat po. At God bless from Mr. Sosimo at Marites Gasmin. Mga kapamilya, panahon para tayo yung magtulungan, magnilay-nilay sa ating mga pinagdaraanan ngayon. At kung may mga kakilala kayo na mukhang may mga kailangang kausapin, ibigay po natin ang mga numero ng National Center for Mental Health Crisis at nang meron po silang makausap, kung nahihiya po silang makausap sa kanilang mga kakilala. Ang TV Patrol po, susunod na. Happy weekend, mga kapamilya.
2: Susunod na! TV Patrol sa DZMM at DZMM Tele.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: At animang sugatan sa pamamaril sa loob ng isang paralan sa Banga, South Cotabato. Bangkay ng babae sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal, positibong kinilala ng pamilya. Pamilya Villar, sinampahan ng reklamong graft sa ombudsman dahil sa serbisyo ng Prime Water. Kampo ng mga Villar, iginiit na igagalang ang legal na proseso sa gitna ng mga reklamo. Parko ng BFAR na may dalang ayuda sa mga maingisda sa Bajo de Masinloc, binangga ng China Coast Guard. Estudyante at guro sa iba't ibang universidad nag-walk out kontra korupsyon at para sa pananagutan. Mahigit isang toneladang mishandled na karne na sabat ng NMIS sa Maynila. At isang araw na lang, 20th Asian Games sa Japan, bubuksan na kilalanin ang mga atletang Pinoy na dapat abangan.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Isang insidente na naman ng pamamaril ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato ngayong Biyernes. Ito'y kahit ilang linggo pa lang mula na isagawa ng Department of Education ang Nationwide School Safety Drill. Live mula sa DepEd sa Pasig City, nagpapatrol, Rafael Bosano. Rafi, ano nangyari at meron bang nasugatan sa insidente?
2: Alvin, alam mo, patuloy pa nga nangangalap ng impormasyon ng mga otoridad tungkol dito sa panibagong insidente ng pamamaril. This time, sa Banga National High School sa South Cotabato. At ayon na rin sa impormasyon ng galing mismo kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. ay 6 ang sugatan at 3 ang nasawi sa insidente. Ito na ang 3 insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa loob lang ng 4 na buwan. Alvin, alam mo na mayani ang takot sa mga estudyante ng Banga National High School sa South Cotabato ngayong Biyernes nang sumiklab ang isang insidente ng pamamaril sa kanilang paaralan. Kuha sa video ang mabilis na pagtakbo ng mga estudyante palabas ng eskolahan para makaiwas sa gulo. Rinig din ang iyakan ng ilang kabataan. May video rin ng isang estudyante na bit-bit ng isang lalaki at isinakay sa isang tricycle. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente pero ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., 3 ang nasawi at 6 ang sugatan sa pamamaril. Kabilang sa mga sugatan ang namaril na estudyante matapos saktan ng sarili kasunod ng pangyayari.
3: So ngayon ay andun lahat sa ospital pero medyo delikado ang kalagayan ng mga iilan sa kanila. Kaya ako'y nananawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito.
2: Ayon kay Tamayo, nakausap nila ang matalik na kaibigan ng namaril at lumalabas na kabilang umano ito sa isang online community.
3: Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
2: Ayon naman sa PNP, kinumpirma pa nila ang mga detalye tungkol sa insidente. Dahil sa nangyari, pinauwi agad ang mga estudyante. Ang school shooting sa South Cotabato ang 3 insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ngayong school year. Noong Hunyo, 3 estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City ang nasawi. At noong isang buwan, 2 ang patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Senior High School Building. Ang mga insidenteng ito ang dahilan kung bakit isinagawa ng Department of Education ang Nationwide School Safety Drill noong 3 ng Setyembre. Layo ng drill na masigurong alam ng mga eskwelahan ang kanilang gagawin sakaling may mangyaring ganitong uri ng emergency.
4: Definitely, we are not saying na kaya nating i-perfect ito during an actual situation. But at least, we can mitigate the harm, we can mitigate loss of lives, we can mitigate injuries, and I think more importantly, we can mitigate yung emotional stress and trauma na maaaring maramdaman ng ating mga mag-aaral at mga guro.
2: Sa pahayag ng DepEd, kasunod ng insidente sa Banga, labis nilang ikinababahala ang pangyayari at nakikipag-ugnayan na sila sa iba-ibang ahensya tungkol dito. Prioridad din nila sa ngayon ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Handa rin ang kagawaran na magbigay ng psychological first aid at mental health at psychosocial support sa mga apektado. Hinikayat din nila ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon. Nagtungo na rin ang social workers ng Department of Social Welfare and Development sa ospital na pinagdalhan sa mga sugatang mag-aaral para mabigyan sila ng kinakailangang suporta. Samantala, kinundi na rin ng Department of Information and Communications Technology ang insidente. Tiniyak ng DICT na handa rin itong magbigay ng suporta at makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari makipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa DOH National Center for Mental Health sa pamamagitan ng kanilang crisis hotline 1553 o sa 0919-057-1553. Alam mo, Alvin, tuloy-tuloy pa rin talaga no, hanggang sa mga oras na ito yung pagpasok ng mga impormasyon tungkol dito nga sa Namaril. Sa isang panayam din no, sa DZMM ay dinagdag ni Governor Tamayo na lumalabas na Agosto pa pala pinagpaplanuhan ng suspect itong shooting at katunayan nag-text umano siya sa kanyang kaibigan noong August 18 at 23 tungkol dito. Napag-alaman din umano nila Governor Tamayo na yung online true crime community ay inuutusan umano yung mga miyembro nito na gumawa ng krimen. Samantala, ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ay lumalabas na ang baril na ginamit ng suspect ay pagmamay-ari ng ama nito na isang empleyado ng lokal na pamahalaan. Alvin.
1: So parang pareho sa nung kaso sa Ateneo de Zamboanga. Yung bata, kinitil yung sariling buhay, yung baril galing sa ama at meron ding impluwensya sa online.
2: Tama, Alvin, no? kung titignan mo talaga yung mga elemento na ito ng insidente sa Zamboanga at dito nga sa ginakabago sa South Cotabato ay tila may pagkakahalin tulad. Pero gusto pa rin, no, nilinaw din naman ni Governor Tamayo na ang dapat concentration nila ngayon ay ito munang nangyari sa South Cotabato. Hinahayaan na nila yung matter na yan sa pag-alam kung may kaugnayan nga ba yung dalawang magkahiwalay na insidente sa mga pulis. Pero ang kanyang panawagan ngayon sa mga magulang ay talagang gabayan yung kanilang mga anak. Dahil nga lalong-lalo na no, yung kanilang access sa mga ganitong klaseng online platforms. Ito talaga yung nakikita nilang isa sa mga dahilan kung bakit nga natutulak no, itong mga bata na gumawa ng karahasan. Alvin.
1: Rafi, doon naman sa dalawang namatay pa at mga nasugatan, lumalabas ba na may target siya o parang kagaya din sa Zamboanga na parang random kung sino lang yung tamaan ng kanyang pamamaril?
2: Oh, alam mo, pinapakinggan nga natin no, yung panayam kay Governor Tamayo kanina at ang lumalabas sa kanyang sinasabi ay wala siyang particular target. Parang nagpunta lang siya sa isang classroom at doon siya namaril. Kaya nga ang sinabi rin ni Governor Tamayo, yung mga ibang estudyante sa iba pang mga silid-aralan ay mabilis ding nakalabas dahil nga isang classroom lang umano ang pinuntahan nitong nitong suspect na ito at doon siya nagpaputok ng kanyang baril. So ang sabi ni Governor Tamayo, mukhang wala naman siyang target talaga na individual o kapwa estudyante. Bagkus ay mukhang kahit sino lang ang kanyang o kahit sino lang umano ang kanyang makita at mapaputukan. Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Busano. Nakilala na ang babaeng natagpuang patay at isinilid sa refrigerator sa isang apartment unit sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Ayon sa mga pulis, lumapit ang umano'y ama ng babae para tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima. Patuloy namang pinaganap ng mga otoridad ng lalaking huling nakasama ng biktima. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Pasado alas 2 ng madaling araw ngayong Biyernes, dumating sa punerarya ang isang lalaki na nagpakilalang ama ng babaeng natagpo ang patay at nakasilid sa refrigerator sa Rodriguez Rizal. Natuklasan ang bangkay ng babae noong Miyerkules dahil sa masangsang na amoy na umalingasaw mula sa inupahan nilang apartment unit sa Barangay San Jose. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang lalaki. Pero ayon sa mga tauhan ng punerarya at Rodriguez PNP, may ilang identifying marks sa katawan ng biktima na positibong tinukoy ng lalaki.
6: Meron po silang na-identify ng mga features sa katawan, gagaya po ng nunal. Pero yung itsura po kasi talagang hindi na po ma-identify.
7: Yung kamay, yung daliri po, and even po yung mga damit po na ginamit is medyo familiar po sa ano, sa papa.
5: Dala rin umano ng lalaki ang ilang identification cards ng anak para ipresenta sa mga pulis.
7: Ang last po nilang ano, last po nilang communication or September 7. Basta ho, ang sabi ho ng ano ng father is yun yung last time lang po nila nag-usap.
5: Para makasiguro, isinailalim na sa DNA test ang labi at ang lalaki. Itinuturing pa ring person of interest ng PNP ang lalaking huling kasama ng biktima. Ayon sa Rodriguez PNP, ipinakita nila ang larawan ng lalaki sa nagpakilalang ama ng babae.
7: Base sa kanila, sila po o familiar sa kanila, familiar sila doon sa mukha. May pangalan po silang binabanggit, which is, base po sa information na ibinigay niya is iba po doon sa pangalan po na ating, ano,
2: uh-huh,
7: atin pong nakuhang initial information po.
5: Peking ID ang ibinigay ng biktima at POI na lalaki sa may-ari ng inupahang apartment unit. Ayon sa PNP, may warrant of arrest sa kasong illegal detention ng biktima at ang POI. Pera ang tinitingnang motibo sa krimen. Dahil ayon sa nagpakilalang ama ng biktima, ay may dalang malaking halaga noon ng kanyang anak.
8: Actually, the female just came out from yung nag-bail. Meron ring kaso, the same case na hinaharap ng lalaki. Meron po silang dinitain na tao. Ang lumalabas po dito ay may pera raw yung babae according to the father. So most probably nag-agawan sila doon sa pera or something.
5: Patuloy ang pagtunton ng PNP sa POI. Hinikayat din nila ito na lumutang na at ibigay ang kanyang panig sa insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Aabot sa mahigit 1 tonelada na mga karneng manok na may laman lupa at mishandled na karne ng baboy ang kinumpiska ng mga otoridad sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Git ng mga otoridad, delikado sa kalusugan ang maling pag-imbak ng mga karne. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
9: Kahon-kahon ng karne sa tabi ng nakabukas na palikuran at mga panindang chicken galantina o mga kinatay na manok na may mga lamang loob pa. Ito ang nadatnan ng mga kawanin ng National Meat Inspection Service o NMIS sa sorpresang inspeksyon nito sa mga tindahan ng karne sa Bloom and Treat Market sa Maynila, Biyernes ng madaling araw. Agad itong kinumpiska dahil ayon sa NMIS, kontaminado na ang mga produkto lalo't dapat sa freezer lang nakaimbak ang mga karne. Mahigpit namang pinagbabawal ang pagtitinda ng mga manok na may lamang loob pa dahil sa panganib ng kontaminasyon.
10: Hindi tama ang handling, hindi nakalagay sa mga container at hindi namimaintain yung tama ang temperatura. At ito namang mga galantina ay malinaw na hindi nag-undergo ng complete inspection.
9: Nasamsamang nasa higit 1,200 kilo ng karneng manok at baboy na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Depensa naman ng mga may-ari ng panindang karne, matagal na nilang ginagawa ang paglilinis ng mga kinatay na manok sa kanilang pwesto.
11: Dati naman po sir ganito, ang paglabas po sa slaughter, dito na namin po nililinisan. Mayroon po pinagkakasan ng
12: karne. Natanggalan pa po namin yan ng laman loob bago ibenta. Kasi kakakatay nga lang po niyang galing bodega. Hindi naman po yan frozen meat na pinaprocess po galing ibang bansa.
9: Pero giit ng NMIS, mahigpit na ipinagbabawal ang maling pag-imbak ng mga karne dahil delikado ito sa kalusugan.
10: Yung iba nga, nakita pa natin sa CR, hindi namimintin ang tama yung dapat na required na temperatura na alam naman natin na pwede mag-cause ng health hazards sa ating mga consuming public. Yun ang iniiwasan natin.
9: Bilang solusyon, mahigpit na nakikipag-ugnay ng ahensya sa local government unit ng Maynila para sa pagpapatayo ng mga akmang dressing plant at pagpapabilis ng local meat inspection system. Dinala na sa mga recognized rendering facilities ang mga nakumpiskang karne habang binigyan naman ng warning ang mga may-ari nito. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
13: Sa poll sa CCTV, ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang tricycle sa 2P South Cotabato, Miyerkules ng hapon. Sa kuha ng CCTV, papaliko na sana sa crossing ang tricycle mula Coronadal City nang bigla itong salpukin ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang tricycle at natumba. Sugatan ang driver ng motor na kaagad namang isinugod sa ospital. Ayon sa PNP, hindi pa nagkakaayos ang magkabilang panig dahil nasa ospital pa ang motorcycle rider. Kritikal ang dalawang angkas habang sugatan din ang driver matapos pumailalim at naipit ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa National Highway ng barangay sa Pinit, San Jorge, Samar. Base po sa investigasyon, binabaybay ng wing van ang highway papuntang Catbalogan City na makasalubong ang motorsiklo. Pero pagdating sa pataas at pakurbadang bahagi ng kalsada, nag-overshoot ang motorsiklo at napunta sa lane ng wing van. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver pero hindi ito masyadong napuruhan dahil nakatalon bago pa ang pagsalpok. Napag-alamang walang lisensya ang rider habang walang suot na helmet ang tatlo. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa driver ng wing van. Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang mga binatilyong biktima.
14: Mga kapamilya, namumuro na naman ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Dahil dito, nagbawas na ng biyahe ang isang kumpanya ng bus para makatipid. Samantala, maaari namang hilingin ng Department of Energy sa mga oil company na utay-utayin ang pagtaas sa presyo. Nagpapatrol, Easy Lee.
15: Napakamot na lang ng ulo ang jeepney driver na si Rogelio nang mabalita ang posibleng umabot sa higit 10 piso ang itataas ng presyo ng diesel sa susunod na linggo.
16: Ang hirap na talaga, kukunti na lang talaga kinikita namin. Maghapon kami, magkano lang kita namin, 800 tapos 600 tapos tataas pa ngayong darating na Martes.
15: Napaisip din siya kung paano pa madaragdagan ang iniipong pera para sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo.
16: Sa UP nag-aaral, nagbo-board siya doon eh. Tapos marami pang ano, kahit walang tuition pero ang hirap kasi yung allowance. Minsan humihingi ng ganito pa, ganyan, may kailangan tapos wala kaming pera. Dito lang ako kumukuha.
15: Base sa unang apat na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos and 50 centavos kada litro na ang itinaas ng diesel, 4 pesos and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 7 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Ayon sa DOE, may kinalaman pa rin ang paggalaw sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz at Red Sea na nagpalala sa pangamba sa supply. Naapektuhan din ang oil exports matapos i-shut down ang East-West pipeline ng Saudi Arabia habang lumala pa ang supply matapos ang pag-atake sa mga refinery sa Russia. Ayon sa DOE, posible ring makaapekto ang pag-shutdown ng Petroline, isang oil pipeline ng Saudi Arabia.
17: Dati nakakalabas pa yung 5 to 6 million barrel na export ni Saudi kahit maibalik yung Petroline. Kahit ma-restore yung 5 to 6 million na export, ang laki pa rin ho ng kulang.
15: Sinabi din ng DOE na maaari rin silang makiusap sa mga kumpanya ng langis na gawing staggered ang increase para maibsan ang pasani ng mga motorista. Ang isang malaking bus company naman, nagbabawas ng bilang ng mga bumabiyaheng bus. Kaya pinaalalahanan ng operator ng bus ang mga pasahero na dumating ng mas maaga sa terminal dahil maaaring mapaaga ang biyahe at hindi na sumunod sa oras na nakaprint sa ticket. Pero ang ilang pasahero gaya ni Rosemary, mas matagal aniya ang oras ng paghihintay para sa susunod na bus.
18: Ibang-iba na po yung biyahe kaysa dati. Kasi chance passenger nga po kami, mag 3 hours na po kami dito. So talagang abala, imbis na habulin mo po kasi malayo pa po kami sa town. So gagabihin na po kami.
15: Inaalam pa ng ABS-CBN News kung may ibang kaparehong anunsyo ang ibang kumpanya. Samantala, sinabi ng grupong manibela na ilan sa kanilang miyembro ang hindi na muna bumabiyahe kahit wala namang transport strike dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong Biyernes, siniguro naman ni Executive Secretary Ralph Recto na may sapat pang supply ng petrolyo ang bansa matapos mag-convene ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee noong Webes. Siniguro rin ni Recto na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa kabila ng patuloy na pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo. Easily, ABS-CBN News.
14: Mga kapamilya, handa nang magpasiklab sa big screen na mga pelikulang Pinoy. Kaya Gretch, ano-ano nga ba ang mga dapat nating abangan?
19: Tony, maraming exciting at dekalidad na pelikulang Pinoy ang hahataw sa mga sinehan ngayong Setyembre at Oktubre. Kasama na riyan ang Pinoy adaptation ng Thai hit na PMAC. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
20: Pag hindi kayo napatawa buong movie, babalik namin pera niyo. Buong movie, kahit isa.
21: Ganyan ka-confident si Wilbert Ross na patatawanin ang manonood sa Philippine adaptation ng PMAC. Bida sa pelikula si Wilbert kasama si Bea Binene. Ayon kay Wilbert, marami silang naging ad-lib sa pelikula.
20: Nilalapit ako si Direk. May naisip ako, just say yes or no. Nagsasuggest po ako na pwedeng mag-amplify pa nung comedic scene kasi iba-iba naman kami ng visual kung paano atakihin. Yun po, hindi lang po ako, kami pong lahat talaga, as in nagbibigay po talaga na what is going to happen. So, isipin niyo po yung parang flavor ng iba't ibang komedyante na nalagay sa every scene.
21: Ito rin ang big screen debut ni Gian Bernardino na Cup of Joe.
22: Sinetch ko siya, tapos kinaracterize ko siya in a way na talagang pag may kita nila on screen, mabubura si Gian Bernardino na lang.
21: Mapapanood sa mga sinehan nationwide ang PMAC sa October 14. Simula naman September 24, mapapanood ang ilang exciting na pelikula handog ng Cine Panalo Film Festival. Isa sa inaabangan ang rom-com nina River Joseph at Cyril Manabat na Stuck on You. Tungkol ang pelikula sa manikurista na biglang naging hitman.
23: Ibigyan ko natin kayo lahat and supportan ko naman po na MDs ngayon pong Sini Panalo at syempre po yung film din po namin.
24: Maraming salamat po sa support na. Sana makanood po kayo sa film namin at sa ibang films dito sa Pure Gold Sini Panalo.
21: Kasama rin sa lineup ang Mononong Awarin na pinagbibidahan at co-produce ni Juan Carlos. Beast, Apple of My Eye, Moldua, Patay Gutom at 1,000. Bukod sa full-length features, may 19 student shorts din handog ang film festival. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, barko ng PFAR na maghatid ng tulong sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc, binangga ng China Coast Guard. Anim na flood control project sa Davao City. Nakitaan ng umano'y malinaw na problema ng NBI. Congressman Paulo Duterte, bukas sa investigasyon. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Pinapangako po sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Sana anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
7: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
8: Sino ko? Bakit ako nandito?
9: Ma'am! Ako ang kasawang mo, si Gabo.
10: Magsasabong na ang Leon at ang Tigre.

0: ka magalala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore.
3: Weeknights, 8 p.m.
4: Isang taon matapos mabunyag ang bilyong pisong flood control scandal, may komunidad sa Bulacan na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Habang sa gitna ng Maynila, may mga kababayan tayong ginawa ng tahanan ang ilalim ng kalsada. Dalawang kwento at dalawang komunidad na parehong naghihintay ng pagbabago. Ito ang ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoo, mga kwento.

0: loving someone someday, wear it, stick it, sleep in it through this limited edition merch. Buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi Pajamas, available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your Someone Someday merch now! Nagsimula na ang Love Banan!
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig!
2: Alam ko, pinanonood yun eh. Mga lalaki, nagtitili ang bay. Lalo pag nag-aaral ng mga konting tingin na nila.
1: Nakaka-in-love si Sigabo!
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay sa nang dalawa.
4: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
5: Gapo ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Palawan na magbibigay sana ng ayudang petrolyo sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nagpapatrol Michael Delizo.
6: Quarter! Collision!
7: Makapigil hininga ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

0: BFAR sa dagat sa Palawan nitong Biyernes ng umaga. Papunta sana ang BFAR vessel BRP Datu Magat Salamat MMOV 3015 para mamigay ng petrolyo sa mga maingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc, isang lehitimong humanitarian at livelihood mission. Habang naglalayag sa layong 54 nautical miles o 100 kilometro lamang sa pinakamalapit na coastline ng Palawan, lumapit ang barko ng China Coast Guard sa stern o likurang bahagi ng BFAR vessel sa layong 10 metro lamang. Nagpatuloy lang sa paglalayag ang BFAR ship pero nagpatuloy din ang pagmaniobra ng CCG. Hanggang mabangga nito ang barko ng Pilipinas. Nagtamo ng sira sa starboard ang BFAR vessel.
1: 5 meters.
0: Sa kabila ng pagkakabangga, nagpatuloy pa rin ang malapitang paglalayag ng CCG.
2: It was not a collision, it was an intentional ramming. Itong mga ganitong insidente ay nakakagalit, nakakadismaya, nakaka-frustrate. Napakasamang gawain na banggain mo ang isang unarmed fisheries vessel na ang intention lamang ay mamigay ng fuel sa ating mga instang Pilipino.
0: Sa pahayag ng Embahada ng China, isinisi nito ang pagbangga sa barko ng BFAR. Malapit ang insidente sa Abad Santa Shoal sa May Palawan, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
2: This is the closest ever that the China Coast Guard did this intentional ramming and disregard the safety of our personnel.
0: Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gibocho Doro na nagpapatuloy ang plano ng pamahalaan na magkaroon ng Naval Operating Base sa Palawan.
3: Tuloy-tuloy lang yun. Marami yun.
4: Ongoing po yun, sir.
3: Ongoing kasi may land preparation, proclamation, at iba't iba pang mga bagay bago tutuloy yung construction. Tuloy-tuloy lang.
0: Pumalag din si Chodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagsabing dapat nang tigilan ng Pilipinas ang anilay provocation at publicity stunts.
3: Yun na lang ang nasasabi nila kasi hindi sila makasagot sa merits. Ganun na lang ang sinasabi nila. Sagutin nila sa merits. Humarap sila sa arbitral award sana. Ngayon, may karapatan dapat sila magsalita. Kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita.
0: Nagpadala na ang PCG ng surface at air assets sa Palawan para alalayan ang BFAR at bumalik na ang barko nito sa Coron Port para masuri ang pinsala. Wala namang nasaktang crew sa insidente. Ire-report ng PCG sa National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente kung saan kabilang ang Department of Foreign Affairs na siya namang gagawa ng kaukulang diplomatiko o legal na hakbang. Michael Delizo, ABS-CBN News.
5: 6 sa 51 flood control project sa Davao City First District na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang nakitaan ng ahensya ng umano'y malinaw na problema. Sabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, bukas siya sa investigasyon pero hindi anya dapat ito selective investigation. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Sa 51 flood control project sa Davao City First District na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation, may napuna ang ahensya sa 6 na proyekto.
7: Isa nga rito, isang siyang coordinates, isang lugar, pero 5 beses na napinondohan, iba-iba lang yung title.
6: Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, ipatatawag ang 51 individual mula sa 3 construction firms at ahensya ng gobyerno, kabilang ang DPWH Region 11 Director. Muli namang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pakikipagtulungan ng kanyang kagawaran sa mga investigasyon.
8: Kami sa DPWH, magko-cooperate kami sa kahit ano at sa lahat ng investigasyon na kinukundak ng ating law enforcement agencies, ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI. Yan ang ginagawa namin at tuloy-tuloy namin gagawin yun.
6: Sa isang pahayag, sinabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte na kung may ghost o substandard projects, dapat imbestigahan lahat, Davao man o saan mang bahagi ng bansa. Kaya welcome na welcome aniya ang investigasyon ng NBI sa kanyang distrito. Pero giit niya, ebidensya ang dapat magsalita at walang selective investigation. Kung seryoso aniya ang investigasyon ng NBI, dapat pare-pareho ang standard sa lahat ng lugar, sabay tanong kung kamusta ang mga alegasyon kaugnay ng mga proyekto sa distrito ng asawa ng NBI chief na si Laguna First District Representative Ann Matibag. Sabi ni Duterte, may hawak silang videos ng mga proyekto ng Diskaya sa naturang distrito. May hamon naman ang NBI chief kay Duterte.
7: Kung si Congressman po nang naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, ano, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I don't think I have to answer for my wife at all. Sigurado ako meron namang sariling paliwanag dyan, kung meron man.
6: Pagtitiyak ni Matibag, sakaling maghain ng reklamo sa NBI laban sa asawa niya, hindi siya lalahok sa investigasyon. Gate pa ng NBI chief, walang politika sa kanilang investigasyon at hindi ito selective. Nauna na aniyang inimbestigahan ng NBI ang ilang proyekto sa Mindoro, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Cebu. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, uulanin bang weekend?
10: Alam mo Alvin, may mga aasahang pag-ulan sa maraming lugar ngayong weekend kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure air na nabuo malapit sa may Palawan. Nandun ngayon sa may layong 140 kilometers timog ng Kalayaan Islands sa gitna ng West Philippine Sea. Nagbabalik naman po ang habagat bagamat mahina lamang ito at nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At bukod po sa habagat, aasahan din ang thunderstorms sa hapon o gabi sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Pero gayon pa man, wala tayong inaasahang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 19 at 20 sa Luzon, maaraw sa malaking bahagi Sabado ng umaga pero tanghali hanggang hapon uulan po sa may Kabikulan, Calabarzon at dito po sa Mindoro. At meron ding thunderstorms sa may Central at Northern Luzon, hapon po yan tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi. Sa Linggo, pagkapananghalian pa magsisimula ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon at may kalakasan po ang thunderstorms bandang hapon hanggang oras ng hapunan dito sa may Cordillera at meron pang-asang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon ng Sabado, may kalat-kalat na mga pag-ulan at mas maulan naman sa hapon ng Linggo sa halos buong probinsya at posibleng meron pang kaunting ulan sa ilang lugar sa Northern Palawan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may kaunting ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng Panay at maging ito po sa may Guimaras. Tanghali hanggang hapon naman uulan sa may Cebu at hanggang gabi maulan po dito sa Negros Island Region. Sa Linggo, mayroong ulan sa Samar Provinces sa umaga habang hanggang tanghali hanggang hapon po yan doon naman sa may bahagi ng Panay, Southern Negros at Southern Cebu at lalo po sa Bohol aasahan ang maulang panahon at sa gabi ng Linggo maulan pa sa Leyte at sa Southern Leyte. Sa Mindanao, maghapon ng Sabado may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Caraga naman may aasahang ulan pagkalubog po ng araw hanggang pagsapit ng gabi. Meron pang kaunting ulan sa ilang lugar Linggo ng madaling araw pero maghapon pong araw sa malaking bahagi ng Mindanao at uulan sa hapon sa may Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental habang mas malalakas po ang buhos ng ulan bago lumubog ang araw dito sa may bahagi ng Bukidnon, Agusan del Sur at Northern Davao del Norte at may ulan pa sa may Caraga at Davao Region pag lumalim ang gabi. Ito naman po sa Metro Manila, maaraw po at mainit hanggang tanghali ng Sabado at Linggo pero meron ding banta ng mga thunderstorms sa hapon o gabi lalo po sa araw ng Sabado. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat ka pamilya.
11: Kahit busy sa trabaho, importanteng gumalaw-galaw pag may time. Yan ang ipinakita ng mga mommies na sabay-sabay na nakisayaw sa Hataw Fest sa Manila at Cebu. Nagpapatrol, Rod Macedas.
12: Hataw kung hataw ang mga nanay at fitness enthusiasts sa Hataw Fest ng isang painkiller liniment brand sa Manila at Cebu. Buhay na buhay ang venue sa musika at sa sabay-sabay nilang dance moves sa Zumba session. All out din sila sa kanilang looks. Para sa mommies na madalas abala sa trabaho at pamilya, pagkakataon ito para mag-exercise, mag-enjoy at makapag-recharge. Sa pagitan ng mga Zumba session, nakipila rin sila sa booths at nakisali sa iba-ibang games para sa masasayang special awards.
13: So this event is part of the brand's campaign, which is to champion active wellness and encourage Filipinos to move and keep an active lifestyle. So through this Zumba event, we are bringing our campaign to life by creating a fun and energetic space where Cebuanos and the active moms can come together, move together, and live an active lifestyle together. So more than just promoting the brand, the event reinforces the brand's role in everyday movement, because whether you're at work, at home, or doing an exercise, every movement matters, and that movement starts with you.
12: Sa isang araw ng music, movement, at fitness, hinikayat ng organizers ang mga mommies na maglaan ng oras para gumalaw at mag-ehersisyo. Paalala rin ito, kahit maraming hinaharap na responsibilidad, mahalaga pa rin huwag kalimutang alagaan ang sarili. Rod Macena, ABS-CBN News.
14: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pilipinas nanindigan na walang pangako o kasunduan sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. At Alex Ayala ibinahagi kung paano hinaharap ang ingay sa social media. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: Kailangan mabawi ang dito na kinuha ng Enlea sa atin.
2: Masyado ng personal to para sa team.
3: Bumuo ka ng bagong team. Hindi pwedeng sumahinto ang pag-aanap kay Sam.
4: Ang pagkabata niya, may influensya na kitang kanyang kasaya. Wala sana nangyayari sa kanang Gloria. Ako na siguro magiging pinakamasayang ama sa balat ng lupa.
5: Kaya mahal, ako pinapangakong sa'yo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko pang nababuhay.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
6: Ang babaeng baliw.
7: Tay?
6: May nakakabaliw na nakaraan.
7: Kayaan niyo mo lang po kung kausapin ko ang tatay ko.
8: Yung taong akala mo mabait sa'yo, siya yung dahilan kung bakit namatay si nanay.
9: Galit pa rin si Oliver.
10: Sir Jordan, si Lolo Good. Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
11: Please, I can't lose him too.
12: Jordan?
13: Breathe. Mahanap natin siya, okay?
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Nagsimula na ang Love Banan.
14: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
15: Ano po, pinanonood yan. Mga lalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nag-aaral ng mga konting tinginan nila.
16: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
17: Alagaan kita.
18: Bagay na bagay sila ang dalawa.
19: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
20: Bumilib sa galing ng Team Pilipinas Warriors, ang men's national wheelchair basketball team ng bansa.
21: I'm so proud of this people, this extraordinary athlete. Sabi ko nga kanina lang, let's prove everyone that we have the same passion with the other players na buo. Let's not talk about the disability. Let's talk about their ability.
20: Sasama rin tayo sa flight ni pilot Cheska Karandang.
22: There you go.
23: Sabi ko kanina, I'm so excited to feel the flame. First time kong mag-feel na kilala ko yung nagpapaantar ng plano. Doon ako yung challenge.
20: Ibang level to. Sabado, 6:45 p.m.
24: Authentic na Kapampangan dish na asadong matuwa, ibinibenta ng isang nanay.
25: Asadong matuwa ay old-fashioned asado. Lumaki po talaga ako sa isang pamilya na mahilig magluto.
26: Pwede na po natin ilagay yung ating shredded pork meat.
25: Hindi po madali na magkaroon ng day job at negosyo at the same time. Pero dahil sa hirap po ng buhay, kinakailangan po.
24: May puhunan!
23: Kaya mo!
0: Linggo, alas 3 ng hapon. Loving someone someday? Wear it, stick it, sleep in it through this limited edition merch. Buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi pajamas available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your someone someday merch now.
27: Kapamilya sa lahat ng panahon.
28: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Ngayong Biyernes.
1: Kailangan mabawi ang dito na kinuha ng Enlea sa atin.
2: Masyado ng personal to para sa team.
3: Bumuo ka ng bagong team. Hindi pwedeng sumahinto ang pag-aanap kay Sam.
4: Ang pagkabata niya, may influensya na kitang kanyang kasaya. Wala sana nangyayari sa kanang Gloria. Ako na siguro magiging pinakamasayang ama sa balat ng lupa.
5: Kaya mahal, ako pinapangakong sa'yo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko pang habang buhay.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
6: Nag-walkout ang maraming estudyante sa iba-ibang universidad at kolehiyo para iprotesta ang mga problemang kinakaharap ng sambayanan. At live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, ano nga ba naging ugat ng kilos protesta nitong mga kabataan?
7: Tony, iba't ibang issue ang pinaglalaban ng mga estudyante. Kabilang na dito ang anilay patuloy na pananamantala ng pamahalaan sa taong bayan na nagpasalin-salin na umano hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bit-bit ang mga placard at streamer, nagmarcha ang mga estudyante palabas ng mga gusali ng paaralan ngayong Biyernes para kundinahin ang anilay paulit-ulit na lang ng mga isyong nagpapahirap sa sambayanan. Una na rito ang korupsyon sa pamahalaan, kasama na ang maanumalyang flood control projects na nagpalubog sa maraming lugar sa bansa. Binatikos rin nila ang mababang pasahod at paglabag sa karapatang pantao, gaya ng pagsikil umano sa malayang pamamahayag, maging ang laganap na disimpormasyon.
8: Huwag tayong magpalinlang no, sa mga ahente ng disinformasyon. No, huwag tayong magpadala sa kasinungalingan ng mga propagandista. Itong mga vloggers na ito, itong mga propagandista na ito, itong mga, sabihin na natin, ito yung mga ahenteng binayaran ng mga Marcos, kahit ang mga Duterte at kung sino pang mga patron nila para maghasik ng kasinungalingan.
7: Kinundi na rin ang mga estudyante ang umano'y pangangamkam ng lupang katutubo at nakaambang pagsira sa kalikasan sa ilalim ng PAC Silica Project.
9: Yung ganitong inisyatiba ni Marcos Jr. ay nagpapahiwatig lamang na hindi talaga siya nagsisilbi sa masa. Una, kinakamkam nito ang lupa ng mga ancestral lands natin. Hindi ito kinukonsulta sa masang Pilipino.
10: Tulad ng iba pang programa ng gobyerno, talagang binabaliwala ang claim sa ancestral domain ng mga katutubo. Nandyan yung PAC Silica, nandyan yung pagpapatayo ng airport sa Bukidno na nagpalayas din sa mga lumad.
7: Umangal din ang mga kabataan sa umano'y kakulangan sa pondong laan sa edukasyon.
11: Imbis na laanan ng gobyerno itong edukasyon na dapat ito ang may pinakamataas na allotment dun sa national budget natin. Pero hindi yun yung nangyayari bagkus dagdag pondo pa nga lalo sa infrastruktura na maaari na namang maulit yung maanormal yung flood control projects.
7: Para sa mga aktivista, nagpapatuloy ang paghihirap ng taong bayan mula pa noong panahon ng ama ni Pangulong Marcos Jr.
8: Marami sa mga issue noong panahon ng martial law, mga patayan, yung korupsyon, yung malalang korupsyon at lakawan, yung pagtapak sa karapatan ng mga mamamayan, including mga estudyante, ay nagpapatuloy sa ilalim ni Marcos Jr.
7: Nagprotesta rin ang mga taga-Ateneo de Manila University, maging ang mga estudyante ng St. Louis University sa Baguio City at iba pang mag-aaral sa ibang probinsya. Bandang hapon, nagsilabasan din ang mga estudyante sa mga paaralan sa University Belt at sa Taft Avenue sa Maynila. Bahagi ito ng mas malawak na kilos protesta sa Linggo at Lunes, ang mismong 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naka-full alert status naman na ang NCRPO ilang araw bago ang September 21. Wala rin umanong na-monitor na posibleng banta ang pulisya. Tony, De La Salle University, University of the Philippines Manila, Technological University of the Philippines, Adamson University, ilan lang ito sa mga universidad na may mga estudyanteng nakilahok sa isinagawang kilos protesta kanina. Kaninang pasado alas 5 ng hapon, dito sa bahagi ng Taft Avenue ay bumuhos ang malakas na ulan. Pero gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang mga estudyante sa kanilang pagmarcha at magprotesta. Tony?
6: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
12: Nanindigan ng Pilipinas na walang pangako o kasunduan sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. Iginit ng Department of Foreign Affairs na nasa exclusive economic zone at jurisdiction ito ng Pilipinas batay sa international law at 2016 arbitral award. Naniniwala naman ang bansang Poland na obligadong sumunod sa arbitral award ang China. Napapatrol, Zen Hernandez.
17: Umalma ang Department of Foreign Affairs sa pinakahuling pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses umanong nangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, walang ganitong kasunduan. Iginiit nitong nasa aktibong serbisyo ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre at permanenteng nakaistasyon sa Ayungin Shoal, ang bahura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya giit ng DFA, China ang lumalabag sa international law at sovereign rights ng Pilipinas. Nanindigan din ang Armed Forces of the Philippines na mananatili sa Ayungin ang BRP Sierra Madre.
13: She will remain there. The AFP will continue supporting and sustaining the presence of BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal.
17: Ayon sa AFP, 48 barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin, Escoda at Pag-asa Island na bahagi ng West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Sa isang pahayag kamakailan, iginiit ng Chinese Embassy ang umano'y soberanya ng China sa Spratly Islands at ipinagtanggol pa ang reklamasyon at militarisasyon sa Mischief at Subi Reef. Pinatatanggal ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at pinaaalis pa ang mga nakatira at pasilidad ng Pilipinas sa Pag-asa Island at iba pang isla. Patuloy ring hindi kinikilala

0: na. Sang-ayon dito ang bansang Poland na naniniwalang importanteng igalang at sundin ang mga tratado at international law. Sa one-on-one interview ng ABS-CBN News, sumang-ayon si Polish Secretary of State for Foreign Affairs, Vladislav Teofil Bartoszewski, na legal ang award at obligado ang China na sumunod dito.
1: According to international law and principles, that is the case. Yeah, so, yes, we stand behind the Philippines and we accept this order, because if you start saying international tribunals do not matter, we can break the law and do whatever we wish, you create chaos.
0: Pumalag ang China sa pahayag ni Bartoszewski. Ayon sa Chinese Embassy, basura lang ang arbitral award. Hindi rin umano kasali ang Poland sa issue ng South China Sea, kaya dapat nitong igalang ang soberanya ng China at tumigil sa pagsuporta sa umano'y illegal na award. Pero para sa Poland, importanteng magkaisa ang mas maliliit na bansa dahil apektado ang mga ito ng giyera sa Europa at tensyon sa Indo-Pacific.
1: Should Russia manage to take over Ukraine, as Putin intended, what will happen in South China Sea, Taiwan Straits, and other parts of the Indo-Pacific? So all of a sudden we see that one war has impact on the very far away region. If you have a few powers who start thinking that they want to rule the world, the only solution to that is stick to the order which is post-45 UN Charter plus, create solidarity between smaller or medium-sized nations.
0: Bukod sa diplomatic support, nais pa ng Poland na palalimin ang relasyon sa Pilipinas.
1: Strong, friendly, growing, must grow faster.
0: Matapos bumili ang Maynila ng Polish-made S-70i Black Hawk helicopters, bukas ang Warsaw sa mga joint venture at produksyon ng defense equipment sa Pilipinas, pati na joint training at military exercises. Nais din ang Poland na palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas, kaya suportado nito ang Philippines-European Union Free Trade Agreement. Naghahanda na rin ang dalawang bansa para sa kauna-unahang pagbisita ng presidente ng Poland sa Pilipinas sa huling bahagi ng taon. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
2: Ipinaliwanag ng dalawang miyembro ng prosecution panel na ang mga sinitang pahayag nila ay nasabi in good faith at walang intensyong pangunahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos silang abisuhan ng korte sa umano'y posibleng paglabag sa sub-judice rule. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Naisumite na ng dalawang miyembro ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court ang magkahiwalay na paliwanag sa mga sinitang pahayag dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule. Pinagbabawalan ang naturang patakaran ng mga partido na pag-usapan ang merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa labas ng korte. Si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon pinagpaliwanag ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga pahayag na ito.
4: Hindi na sabotahe si kabotahitang. Pasok sa banga, shoot sa banga, 3 points. Yung pong prosecution, kasi lahat po ng salin ay naipisinta.
3: Sa kanyang tugon sa show cause order, sinabi ni Ridon na ipinaliwanag lang niya ang naging takbo ng paglilitis sa publiko. Giit niya, in good faith o walang mali siya ang natura mga pahayag at wala ring intensyong pakialaman, impluensyahan o pangunahan ang desisyon ng impeachment court.
4: Yung pong gampanin namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge ito pong proseso po na ito. Hindi po namin na hinihikayat na ma-impluensyahan ang atin pong mga senator judges.
3: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Talosa Jr. naman nasita ng korte dahil sa pahayag na ito.
5: Sapat na sa amin na satisfy na dun sa mga evidentiary targets namin. Now, since lahat yan, narinig natin, tinuturo nilang Vice Presidente.
3: Sa kanyang tugon sa show cause order, iginiit ni Talosa na hindi niya nilabag ang sub-judice rule.

0: Aniya, in good faith ang kanyang mga naging pahayag na pagpapaliwanag lang ng proseso at pagbalik sa mga napag-usapan na sa pagdinig na bahagi na rin naman ng public record. Punapan ni Tolosa, hindi buo ang konteksto ng mga nasitang pahayag.
1: Madami hong napaka-importanting bagay na nakak. Hindi sinama, sentences that were cut, no, na tuloy, hindi nakita ng impeachment court yung buong context. Ulad ng statements na ang court ang magdetermine whether or not sapat ang ebidensya namin to reach a conviction.
0: Samantala, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na posibleng magkaroon ng mistrial kung papalitan ang conviction threshold sa gitna ng paglilitis.
2: I don't want to have a mistrial. Ayoko po na mabasura lahat ng trabaho na naginawa sa trial na to. And fairness dictates na ano ang rules mo sa umpisa, yun ang rules mo sa huli.
0: Noong Miyerkules, humarap ang piniling Friends of Court sa impeachment court para mas malinawan ang mga senator judges sa usapin. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Itakyahatid mo sa amin.
4: Ate B, tuwing tag-ulan, maraming pinaghahandaan ang mga pamilyang Pinoy, gaya ng pagtugon sa baha at ang paglikas sa mga tahanan kung kinakailangan. Paalala naman ng mga eksperto, huwag kalimutang isama sa plano ang mga alagang hayop na maaari magdala ng bakterya o virus na nakukuha sa baha. Sa pagbuhos ng ulan dulot ng habagat, maraming bahay ang binaha. Gaya ng pamilya ni Nanay Arlene Vargas na taga Maynila.
5: Dito sa lugar namin, tumaas talaga ang tubig. Pati dito sa loob ng bahay, meron. Yung mga anak ko rin, lagi ko silang pinalanan na huwag basta lulusong sa baha. Dahil baka malipto sila o anong sakit ang makuha nila.
4: Bukod sa mga anak, inaalala rin ni Nanay Arlene ang kanyang mga alagang aso tuwing may baha sa kanila.
5: Mahilig po kasi sa tubig itong alaga naming aso. Lumalabas at tatakbo sa labas ng bahay namin.
4: Ayon sa eksperto gaya ng Philippine Association of Medical Technologists Incorporated o PAMET, importante na pangalagaan din ang hygiene ng alaga dahil posible rin sila maging carrier ng germs.
6: Oo, maaaring may dalang bakterya, virus, parasites o iba pang microorganism ang hayop at maaaring mahalo ang mga ito sa tubig, baha.
4: Kaya bilang proteksyon sa germs, ganito raw ang ginagawa ni Nanay Arlene.
5: Lagi ko pong sinasabihan yung mga anak ko na importante malinis sila sa katawan.
6: Mahalaga ang regular na pagligo at tamang paghuhugas ng kamay gamit ang tamang sabon na trusted by health experts.
7: Ugaliin ang proper hygiene para maging safe sa germs, lalo ngayong tag-ulan. Iwas sakit, iwas hawa pa at protektado ang pamilya. Migs Bustos, ABS-CBN News.
8: Susunod, driver ng kotseng nasagi ng fire truck, husang isinuko ang lisensya sa LTO. At Alex Ayala, binigang hugay sa giant rice paddy artwork sa Nueva Ecija. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: Kailangan mapawi ang dito na kinuha ng Enlea sa atin.
2: Masyado ng personal to para sa team.
3: Bubuo ka ng bagong team. Hindi pwedeng sumahinto ang pag-aanap kay Sam.
4: Ano ang pagkabata niya? Ngayon ko lang siya nakitang kanyang kasaya. Wala sana nangyayari sa kanila ni Gloria. Ako na siguro magiging pinakamasayang ama sa balat ng lupa.
5: Kaya mahal, ako pinapangako ko sa'yo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko ang habang buhay.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 PM.
6: Ang babaeng baliw.
7: Kay?
6: May nakakabaliw na nakaraan.
7: Kayaan niyo mo lang po kung kausapin ko ang tatay ko.
8: Yung taong akala mo mabait sa'yo, siya yung dahilan kung bakit namatay si nanay.
9: Galit pa rin si Oliver.
10: Sir Jordan, si Lolo Jun.
11: Nakalabas pero hinahanap naman na ng security.
12: Please, I can't lose him too.
13: Jordan,
11: breathe.
13: Mahanap natin siya, okay?
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 PM. Kapamilya sa lahat ng panahon.
14: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Loving someone someday? Wear it, stick it, sleep in it through this limited edition merch. Buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi Pajamas, available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your Someone Someday merch now.

0: pinapangakop po sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Gusto na anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang ihulog sa akin.
7: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
8: Sino ko? Bakit ako nandito?
9: Ma'am! Ako ang kasama mo, si Gabo.
10: Magsasabong na ang leon at ang tigre.

0: Huwag ka mag-alala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.
3: Umarap sa pagdinig ng Land Transportation Office ang driver ng kotseng nasagi ng fire truck sa Makati City at isinuko ang kanyang lisensya. Tumanging mahunan ng kamarang lalaki pero ipinaliwanag niya kung bakit siya naka-double park sa kalsada sa Barangay Bangkal ng mangyaring insidente noong September 13. Ang kwento niya, ipinapagawa niya ang kanyang sasakyan nang mabangga ito ng truck ng bumbero. Sinubok umano niyang igilid ang kotse, pero nakajack pa ang isa sa mga gulong nito. Itinanggi rin niyang pinababayaran niya ang pinsalang inabot ng kanyang sasakyan. Ayon naman sa LTO, maglalabas ng resolusyon pagkatapos marepaso ang mga pangyayari. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa Makati City LGU, kaugnay ng mga talyer sa lungsod na walang sariling paradahan. Naharap ang pamilya Villar sa reklamong graft sa Office of the Ombudsman dahil sa serbisyo ng kanilang dating kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation na nakipag-joint venture sa iba't ibang local water district. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
4: Naghain ng reklamong 2 counts of graft ang mga investigador ng Office of the Ombudsman ngayong Biyernes laban kina Senator Mark at Camille Villar, ang kanilang kapatid na si Paolo Villar, at kanilang mga magulang na sina dating Senator Manny at Cynthia Villar. Kaugnay ito ng umano'y mababang kalidad at serbisyo ng tubig mula sa Prime Water sa lalawigan ng Quezon, Tres Martires sa Cavite at San Pedro, Laguna. Ang Prime Water ay ang kumpanyang dating pinatatakbo ng pamilya Villar na kalaunay nabili ng kumpanya sa ilalim ng grupo ng negosyanteng si Lucio Co nitong Disyembre 2025. Nag-ugat ang mga reklamo sa ulat mula sa Office of the Government Corporate Council na mula 2015 hanggang 2022 kung saan 75 local water districts ang pumasok sa umunoy nakakadehadong joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC para sa rehabilitasyon, pagpapalawak at pagpapatakbo ng mga water supply system. Ayon sa Ombudsman, 19 sa mga water district ang naglabas ng notices of pre-termination dahil sa umano'y hindi pagtupad ng PWIC sa mga obligasyon nito.
5: The agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts. We are piercing the corporate veil and holding the individuals behind the corporation liable for the non-fulfillment, non-compliance of certain obligations that they owe to the public. And ito yung mga yung nakakuha nating mga complaints galing sa ating mga kababayan na hindi malinis at may interruption sa tubig.
4: Dagdag ni Clavano, may adverse findings ang Commission on Audit na nauwi sa paglalabas ng notices of charge sa local water districts.
5: The COA has already flagged PWIC's non-payment for the utilization or consumption of materials and supplies inventory of the local water districts. The total unpaid obligation of PWIC have reached 65,650,708 pesos and 7 centavos.
4: Bukod sa mga Villar, kinasuhan din ang ilang opisyal ng PWIC, managers ng Quezon Metropolitan Water District, San Pedro Water District, at Tres Martires City Water District, at mga miyembro ng Joint Venture Selection Committee at Board of Directors ng mga Water District. Sinagot naman ni Clavano ang mga batikos na tinatarget umano ang Senate Minority kung saan kabilang ang magkapatid na Villar.
5: Well, matagal na ho kasi talaga itong ini-investigate. From the time we entered into office, meron na ho tayong natanggap na mga complaints laban sa Prime Water. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
4: Ayon naman kay dating Senator Manny Villar, hindi pa sila makapagkomento ng detalyado habang hinihintay pa nilang matanggap ang kopya ng reklamo. Aniya, iginagalang nila ang mga legal na proseso at kumpiyansa silang maipagtatanggol ang kanilang mga karapatan sa pagtugon sa mga reklamo. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Patuloy ang pagtansa ng mga nakikiramay sa yumaong gobernador ng Quirino na si Dakila Carlo Dax Cua. Nakaburol ngayon ang labi ni Cua sa Provincial Gymnasium ng Capitol Grounds sa bayan ng Cabarogis. Idaraos ang public viewing hanggang sa 20 ng Setyembre. Mahaba ang pila ng mga gusto magbigay ng kanilang respeto at masilayan ang yumaong gobernador. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya Cua sa suportang kanilang natatanggap. Huwebes 15 ng Setyembre na pumaraw si Cua sa edad na 48. Mahigit 2 dekada sa serbisyo publiko si Cua. Nagsimula sa politika noong 2001 nang mahalal na pinakabatang vice-gobernador sa edad na 21. Nang mahalal naman bilang kongresista, nag-akda at naging principal author siya ng ilang mahalagang batas kabilang ang Train Law, Philippine Competition Act, Ease of Doing Business Act at iba pa. Noong 2019, bumalik siyang gobernador at nanatili sa posisyon hanggang sa kanyang pagpanaw. Ibabalik sa Maynila ang labi ni Cua para sa ilang araw na public viewing at necrological service bago siya ilibing sa September 25.
6: Personal na bumisita ang pamilya ng yumaong basketballistang si Divine Adili sa isang resort sa Dipaculaw, Aurora, kung saan nalunod ang student-athlete noong Hunyo. Sa mga larawang ibinahagi ng kanyang tiyahin sa social media, kita ang mga magulang at kaanak ni Adili sa dalampasigan habang nakalatag ang dalawang bulaklak. Inalala rin nila ang teammate ni Adili na si Rene Baterbonia na nasawi rin sa team building ng Ateneo Blue Eagle sa Aurora. Nag-alay din ng misa para sa dalawang atleta. Nito lang Miyerkules, dumalo ang mga magulang ni Adili sa unang laro ng Ateneo Blue Eagle sa UAAP Season 89. Naroon din sa venue ang ina ni Baterbonia, suot ang t-shirt ng may katagang One Big Fight Justice. Ibinahagi ni Pinay tennis star Alex Ayala kung paano niya tinitimbang ang mga komento sa kanyang social media sa gitna ng kanyang kasikatan at pag-angat sa women's tennis. Aminado si Ayala na nakikita niya ang mga nakakatawang meme, pati na rin ang mga diskusyon online tungkol sa kanyang estilo ng paglaro at ang kanyang personal na buhay. Pero giit niya, siya lang ang tunay na nakakaalam sa mga sitwasyong pinagdaraanan niya, kahit na inuulan siya ng mga puna at iba pang opinyon. Sinisikap din niyang ihiwalay ang kanyang or ang ingay sa tamang kritisismo.
7: I know the work that I've put in. I know what I've done to be here, and I'm very focused on the process that I have. And I'm able to, again, compartmentalize. And a lot of people online never see the full picture. So I value support, and I definitely appreciate criticism. And sometimes I think it is very helpful. But I can't value too much an opinion where they don't know the whole story or it's unsolicited.
6: Nasa Singapore si Ayala para sa event ng isa sa mga ini-endorso niyang brand bago siya sumabak sa mga torneo at laro sa Asia. Kabilang na riyan ang Singapore Open na aarangkada sa Lunes, ang Asian Games na magsisimula sa Sabado at ang exhibition match kontra kay Janice Chen na gaganapin sa Pilipinas sa Disyembre. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ni Ayala na masaya siya sa paglago ng tennis sa Pilipinas.
7: I feel like two worlds are colliding for me because growing up I find that, you know, traveling so much for tennis and competing abroad, tennis has always kind of been somewhat international, and of course the Philippines is my home, so now I'm able to see it merge, and I'm able to see tennis in the Philippines and it thrive in the Philippines, so it just makes my inner child very happy.
6: Maaari na ngayong magsanay ang mga Pinoy basketball players gamit ang NBA level na pasilidad. Binuksan na ang basketball training at sports tech franchise na Shoot 360, ang kauna-unahan nitong branch sa bansa sa isang mall sa Quezon City. Nagsimula sa Amerika ang Shoot 360 na ginagamit ang ilan sa top athletes ng mundo. Gamit ang modernong teknolohiya, mabibigyan ang real-time feedback at data ang nagsasanay na player tungkol sa kanyang performance. Ayon sa dalawang founding partner ng franchise, dinala nila ang Shoot 360 sa Pilipinas dahil malapit sa puso ng mga Pinoy ang basketball. Anila, ang teknolohiya sa pasilidad ay katulad ng ginagamit ng 28 sa 30 teams sa NBA.
8: This would be a good fit because we're a basketball crazy nation, and the next step talaga to getting better is to have AI teaching you or helping you improve your game.
9: It's technology that the pros get. So we really wanted the Filipinos to also have access to that. I mean, we probably have the most passionate players in the world.
6: Nakamamanghang atleta ang nakilala nila MJ Felipe at Melay Cantiveros Francisco. Sa ibang level to, kilalanin natin sila.
10: Level talaga na sports ang basketball.
11: Mr. Oo naman. Si Jason ba nag-basketball?
10: Sometimes lang.
11: Bakit di tayo magpaturo ngayon ng basketball?
10: Sige.
11: Hey, coach!
12: Okay, gusto niyo ba mag-level up tayo? Kasi right now, ang kinu-coach ko kasi ngayon is yung wheelchair basketball natin, national team pa at that.
13: Let's meet Kenneth and Gar, dalawa sa members ng Pilipinas Warriors. Ito na, papakitaan nila tayo ng ibang level ng basketball moves.
11: Yan, susugod, yan. Oh my God, ang galing!
12: I'm so proud of these people. These extraordinary athletes. Nakita ko sila mag-grow. From scratch sila, lahat nag-grow. Let's not talk about the disability. Let's talk about their ability.
6: Mapapanood ang ibang level to tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, AllTV2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant.
14: Susunod, Department of Transportation, kinumpirmang walang pondo para sa fuel subsidy sa 2027, umapela ng budget. Second batch ng Pini, lumipad na pa Melbourne para sa Signals World Tour. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
8: Please, I can't lose him too.
9: Jordan,
7: breathe. Mahanap natin siya, okay?
10: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.
11: Gayong Biyernes.
12: She's probably at her absolute power. Matupad na mga ambisyon niya. Nakuha na niya ang gusto niya.
11: La Fornarina is back.
13: From this moment on, we move as one. One concordat!
14: Tutukan ang huling tatlong linggo ng A Secret and Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
11: Pamilya sa lahat ng panahon.
15: Magkasama tayo sa bawat kwento.
16: Isang taon matapos mabunyag ang bilyong pisong flood control scandal, may komunidad sa Bulacan na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Habang sa gitna ng Maynila, may mga kababayan tayong ginawa ng tahanan ang ilalim ng kalsada. Dalawang kwento at dalawang komunidad na parehong naghihintay ng pagbabago. Ito ang ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoong mga kwento.
11: Gabi-gabi action! Ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
2: Ano po, pinanonood yun. Mga lalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nag-aaroon ng mga konting tingilan nila.
1: Nakaka-inlove si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay ito ng dalawa.
4: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
5: Bumiyahe na patungong Australia ang second batch ng Beanie kasama ang Besties para sa Signals World Tour. Samantala, bumuti na rin ang kondisyon ng kalusugan ni Beanie Joanna at handa na siyang magpasiklab sa entablado. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Nominado muli sa Breakthrough Awards ng Brazil ang Beanie at BGYO. Tatlong major nominations ang nakuha ng Nation's Girl Group, gaya ng International Video of the Year para sa kantang Sweet Tooth, International Women's Group o International Female Group category, at International Fandom of the Year para sa Blooms. Kabilang naman sa kategoryang Asian Artist List ang BGYO, at pasok sa International Anthem of the Year ang kanilang recent hit na Forever Tonight. Fan votes ang pipili sa mga mananalo. Bukas ang botohan mula September 17 hanggang October 17 sa voting site ng Breakthrough Awards.
7: Fan favorites naman ang tampok sa Mix Presents tuwing Sabado alas 7:30 ng gabi sa Mix Cable at iWant. Bukod sa mga paboritong performances, mapapanood din sa Mix Presents ang ilang behind-the-scenes moments at kwentuhan kasama ang mga artist at iba pang

0: nandito lang ako most of the time, natulog, bumawi ng pahinga, ganun. And ayun, laban ulit.
1: How much fun did you have sa UAAP opening?
2: Oh, I had so much fun. Sobrang nakakatuwa yung mga tao. And si Meme and all the artists we were with, they were amazing.
3: Pasado alas 5 ng hapon, dumating si Beanie Joanna. Nitong mga nakaraang araw ay hindi maganda ang pakiramdam ni Joe. Kaya kinailangan ng last minute checkups para masigurong fit and well si Joe na bumiyahe.
4: Yes, may clearance naman from doctors na pwede ako lumipad. Sayang din kasi kung di ko makikita ang mga Australian
5: blue. Oo naman.
3: Sa linggo na, September 20, ang Beanie Signals World Tour sa Melbourne, Australia. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Isang tulog na lang, formal ng aarangkada ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Alamin kung sino ang mga atletang Pinoy na dapat abangan sa quadrennial event. Mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
7: Gintong medalya ang naiuwi ng mga atletang Pinoy mula sa 2022 Asian Games. Ngayong 2026, target ng Team Philippines na malagpasan ito. Halos 500 atletang Pinoy ang lalaban sa 38 events. Handang depensahan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang kanyang men's pole vault gold medal.
8: I'm gonna be there, compete at the best of my abilities, and hopefully by the end of the day, we'll have the gold.
7: Sasabak din sa Asian Games si 2022 gold medalist at three-time Jiu-Jitsu world champion, Annie Ramirez.
9: Kung pinaghandaan mo talaga sa abot ng mga kaya mo, eventually, pagdating ng tamang panahon, lalabas.
7: Si double Olympic gold medalist Carlos Yulo naman, gustong bumawi sa kanyang unang Asian Games ng 2018.
10: Kasi 18 pa lang po ako nun eh. Another good experience din siguro yun sa akin na parang lesson learned siya.
11: Tapos nung ito, sabi niya...
7: Ginto rin ang target ng Olympian at weightlifter na si Elrin Ando na nanalo ng bronze noong 2022 Asian Games.
12: Yan yung pinapangarap namin na mag-medal kami lahat sa Asian Games po.
7: Present din ang Olympians at Pinoy boxers tulad ni Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Ira Villegas. Pagkatapos namang sumabak sa Singapore Open, dediretso si Pinay tennis ace at world number 18 Alex Iyala sa Asian Games. Kapag manalo siya ng gold sa nasabing event, makakatulong ito sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. May mga bagong mukha naman na nais magpakilala sa ASIAD, tulad ni juniors champion weightlifter Albert Ian de los Santos. Ang nakababatang kapatid ni Carlos Yulo na si FIG World Cup gold medalist Eldrew Yulo at 2025 SEA Games gold medalist Taekwondo Jin Tatiana Mangin. Ang ibang atletang nagkamedalya sa SEA Games, target na maulit ito sa ASIAD gaya ng swimmer na si Kayla Sanchez at si four-time Jiu-Jitsu World Champion Kim Custodio. Malaki naman ang kumpiyansa ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission sa mga Pinoy na sasabak sa ASIAD ngayong taon.
13: Based sa analysis, sa training, sa composition, nasa peak lahat ng atleta natin. Star-studded.
14: Lahat ng ipapadala sa Asian Games pwedeng maginto. Lahat pwedeng magmedalya. Because elite na po ito. Ito kayang-kaya na po natin to.
7: Daan na ang atletang Pinoy ang target makauwi ng medalya mula sa 2026 Asian Games at magbigay karangalan sa bansa. Sa susunod na 2 linggo, ipapakita nila ang pusong palaban ng Pinoy at ipakita na kaya nating makipagsabayan. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier, POC Media at ABS-CBN News.
6: Yan ang mga balita.
15: Sorry.
6: Hindi, good luck. Yeah. Good luck mo naman.
15: Kay ah, good luck.
6: Oh, sige, good sorry. Na-jinx kayo. Ulit. Good luck. Ayan. Sa lahat po ng mga Filipino athletes, bukas na yan magsisimula. Sana makarami ng gold.
15: Ayan na. Mm-hmm.
6: Si Alex Iyala, sana maka-gold.
15: I second the motion.
6: Yan.
15: Mm. At yan ang mga balita pinatayaan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
16: 98 days na lang. Pasko na. Wala, ang dami nating sasalo. Hindi ko kaya yan.
6: Hindi mo na kaya
16: masyado. Para sa iba pang balita, mag-log on.

0: na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend at magandang gabi, bayan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500.
4: Highly recommended ng mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
1: DJ Faye Lemon. DJ Cherry Lou.
2: DJ Nico Chico.
4: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Pinoy.
1: What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Nako, welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Makakasama niyo pa rin po yung mga nagagandahang DJ sa balat ng radyo. Woo! DJ Nico Chico!
2: At DJ Cherry Lou!
0: Maganda ba talaga?
3: Wala kayong choice, nasa amin yung microphone.
0: Oh yes!
2: Kami ang bida ngayon.
0: Huh? Oh, anyway, sige mga ka-vibes, nako, napakagandang gabi po ang ating pag-uusapan sa ngayon kasi super patungkol po ito sa mga bagay-bagay.
2: Bagay-bagay nga.
0: Oo, sino ba dito ang may alam sa lahat ng mga bagay? May alam lahat sa lahat ng mga bagay. Lahat-lahat na talaga.
3: Oo, dapat kasi.
0: Mm-hmm.
3: Lahat. Paglaban ng mga bagay-bagay.
2: Ayan, ka-vibes. Yung question natin ganito. Kailangan ba talagang may opinion ng isang tao sa lahat ng bagay?
0: Wow!
3: Oy, pero aminin ninyo, may mga ka-vibes kayo.
0: Diba ganun?
3: Oo.
0: Mga walking encyclopedia ko. Walking newspapers.
2: Diba parang nakaka-believe yung ganun? Wow, alam mo pero, lahat.
3: Depende.
0: Oo, pero sa lahat talaga ng bagay.
2: Pero hindi lahat naman ng mga may alam sa buhay ay alam
0: pati,
2: na lahat.
0: O, pati ba naman relasyon mo?
2: Oo, ganun.
0: Dapat.
3: May say din
0: may,
3: siya.
0: May say din siya?
2: Nakita ka lang na may kasama dyan. Nagkakan.
0: May say na siya.
2: Di nila alam, nakasabay mo lang.
0: Oh.
2: Sasabihin agad, uy, yun na ba yung ano mo? Wow!
0: Uy, wag kang magpapatala dyan. Mukhang magnanakaw yung kasama mo. Wow!
3: Diba? Sa mga nakaka-relate nito mga ka-vibes.
0: Mukhang manyaki siya. Yes. Wag kang magpapauwa.
2: So, in short, parang pinaganda lang natin yung
3: mga marites, ganon. Sa mga ka-vibes natin na may mga kapitbahay na ganon ha, i-message nyo kami.
2: Lahat ng bagay alam nila.
0: Okay, so para sa lahat ng mga nagmamarunong, eto po ang episode para sa inyo.
3: Pasok!
0: Yan po ang ating usapan ngayong gabi para sa mga gusto makijoin, makisali sa ating napakagandang kwentuhan ngayon. Eh, pwede niyo pong isending yung mga opinion, thoughts, or whatever sa ating comment
3: Facebook
0: section.
3: Page.
0: Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FM Tacloban. Pati na rin po yung mga shoutouts, lalong-lalo na sa mga kilala niyong nagmamarunong sa buhay.
3: Uh-oh.
0: At of course, pwede rin yung mga song requests.
2: Ka-vibes natin dyan na hindi makapag-Facebook at hindi makapag-comment, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami.
0: Yeah.
3: Sa mga timbahay natin dyan na nakatuning sa atin, sa radio tsaka sa FMR app natin, mga ka-vibes, sa mga hindi nakafollow pa ng ating Facebook page, pa-follow naman po, 100.7 FMR Tacloban.
2: Correct!
0: Okay, so yun mga ka-vibes ha, hihintay po natin ang inyong mga messages sa ating comment section, ang ating papatungkos sa ating pag-uusapan ngayong gabi. And of course, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban,
3: ang lipet!

0: Oras na naman para na natin pag-usapan ang ating napakagandang tanong ngayong gabi patungkol sa...
1: Kung kailangan ba talagang may opinion ang isang tao sa lahat ng bagay.
0: Hello?
1: Oo.
0: Mr. and Miss Know-it-all?
1: Eto, sino sa inyo ang walang kilala na gano'n? Kasi ang dami sigurong makaka-relate dito sa atin na may mga kilala tayo, kakilala tayo.
0: Ay, meron tayong mga friends sa ganyan.
2: Sila pa yung nauunang malaman na may boyfriend ka na.
1: O, diba? Aminin nyo, kaya nga, diba, may mga nakikita tayo ng mga memes doon sa Facebook page na parang sinasabi na, may kanya-kanya nga tayong buhay na dapat hindi mo pakialaman yung buhay ng iba.
0: Oo,
1: yung sariling buhay mo yung pakialaman mo, gano'n.
0: Oo, tapos, so like for instance, may mga pinag-uusapan kayo, biglang magbabat in na lang.
1: Mm-mm.
0: Tapos akala mo siya talaga yung may alam sa lahat ng mga bagay.
1: Diba?
0: Tapos hindi pa mag-a-accept ng mga opinion ng iba.
1: Akala mo ang perfect.
0: Yes! Oh. Kahit nga si perfecto may
1: hindi
0: mga perfect. Pagkukulang.
1: Hindi perfect.
0: Ikaw pa kaya?
1: Kahit nga si Rico, hindi
0: rin mayaman. Hindi rin rich eh.
1: Ay, importante kahit naman lang sa pangalan, ganun
0: rich
1: niya.
0: Yun lang.
1: Eh kaya kayo, bakit? Ano yung mga na-achieve nyo ngayon? Ganun?
0: Ano?
1: Ganda lang.
0: Diba? Yun.
1: Ano ka, mushroom lang. Tumubo na lang.
2: Hindi, at dog lang. Tamang takilid lang.
0: Pero itong masasabi natin, I'm pretty sure lahat naman siguro kayo mag-a-agree sa aming tatlo. You don't have to have an opinion on everything.
2: Correct.
0: Wala namang tao dito sa buong mundo, kahit pa yung pinaka-genius, may alam patungkol sa lahat ng mga bagay-bagay.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kahit nga yung mga may sina Albert Einstein, 'di ba? Sina kung sino-sino pang mga scientist sa ating mundo, kahit nga yung mga genius na makukonsidera sa ating panahon, hindi lahat merong access sa mga information patungkol sa lahat ng bagay dito sa mundo.
2: Yes.
0: Hindi ka po repository ng information for all.
2: Oo. Diba? Hindi porket matalino ka lahat na alam mo.
0: Mm-hmm. Diba?
2: May mga pagkukulang ka pa rin.
0: Kahit nga may mga pinag-aralan, diba? Meron pa rin mga bagay-bagay na hindi talaga napapag-alaman pa.
2: Yes.
0: And sometimes sa mga things pa hindi natin masukat, ma-explain talaga.
2: Diba? Alam mo ba, mas matalino ang taong malimit lang magsalita.
0: Yan
2: sa lahat. Kaya ang tawag yun yun?
1: Ano yun? Ang lata nga may sulod.
0: Ang lata ko nga marisulod, maaringasa. Pero ang lata ko nga puno, mamingaw lang.
2: Correct.
0: Di ba maringasa pwede, galagyab ko
2: di
0: si Ayla.
2: Pero diri
0: sagot ka maringasa.
1: Di ba pwede busog lang? Ay puno.
2: Kaskaguto, maringasa na.
1: Yes! Mo gihapon nga yun nga explanation nito.
0: Abo ito, di ba? Pero anyway, yan po mga ka-vibes ano. Ang ating mundo, I'm pretty sure agree kayo nito. Ang ating mundo ay super complex para sa isang individual maintindihan lahat ng every topic.
1: Hoy, sipunta na lang ako ng Mars.
0: Kahit nga emotion mo, minsan hindi mo ma-explain kung bakit ganun.
1: Ay, problema ko na yun.
2: Isa na dyan yung mga lagi mong hinahalimbawa, yung mga kababaihan, sabi mo nga.
0: Kahit mga kababayan, mahirap i-explain ko bakit ganun kailang mga pag-iisip.
2: Kahit gano'ng kakatalino kapag nakahanap
0: ka ng isang babae.
2: Ng isang babae at nag-mood change yan.
0: Mag-re-rethink ka talaga sa buhay mo.
2: Hindi mo yan maiintindihan. Mahirap intindihin yan.
1: Kahit pa yung IQ mo, mas mataas pa kay Einstein.
0: Hindi mo talaga maintindihan ang basta-basta mga kababaihan. Ha?
2: Kaming makababaihan dapat, sasabihin mo.
0: Yun lang.
2: Kasali ka dapat.
0: Kasi pag inalam mo lahat talaga ng lahat ng bagay dito sa mundo, ewan ko lang kung magkakasya yan sa utak mo.
2: Tsaka baka sabihin mo na ayoko nang mabuhay sa mundo.
0: Yun lang.
1: alam ko yung problema niya.
0: Alam niyo ba, ito yung downsides kasi sa mga tao nagmamarunong. Minsan, may mga bagay ka talagang hindi mo naiintindihan fully.
2: Mm-mm.
0: Tapos, isishare mo pa sa iba.
2: Mm-mm.
0: Misinformation ang tawag ko.
2: Tapos, hindi pa kompleto yung paano mo isabihin.
0: Oh,
2: may
0: yes.
2: mga kulang-kulang pa na information.
0: Yun nga.
2: Na dapat ito yung ibig sabihin, tapos napunta doon, hindi yun, na, mali
0: yun
2: na.
0: Yun ang isa sa mga danger ng taong nagmamarunong kasi yes. nagpapasa ka ng mga information na either incomplete or hindi. Ganon. Yung, yung dapat na intention. Oh. Or yung understanding, hindi mo nagigets naman talaga.
2: Tapos
0: dito.
2: Minsan, diba?
0: Misinformation ang talagang tawag dun.
2: Diba may mga tao na, oo, matalino ka, pero hindi ka ganun ka, tawag dito, hindi ka sugad ka, kakarit.
0: Oo.
2: The way ka, paano mo i-convey.
0: Express, oo.
2: Hakoan. So, sometimes, bisan ka sugad ka, damot yung hinababaruan, bisan sugad ka kabaltok, diri kalagyap danay na naiintindihan.
0: Whether diba? We like it or not, may mga certain things talaga nga di rin naton pa, di rin naton talaga easily naiintindihan. And di rin nga talaga yung mga information din niya kalibutan, mababaruan mo nga
2: correct.
0: Mababaruan.
2: Salit, ayaw pagpakabaltok.
0: Bisa nga ni Adton may mga access itong mga information, di rin niraaram nga tanan.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Itong siguro naman lang natin, itong mathematician.
2: Yes.
0: Oo. May araw, may dito yung mga things na di rin nababaruan regarding itong kuan, aton anatomy, kung kaya na ito na function and everything.
2: Yes.
0: Oh, pero itong mga biologists, makaka-explain ito rin. Pero di rin rabas-rabas na makaka-calculate itong mga komplikado ng mga diba? Equations ito. Dida.
2: Kasi di ba, kaya nga ang every person has its talent and kuan kay gindivide-divide ni hit-hit.
1: Kasi nga, nag-learn kita from each other talent.
2: Na, diri, okay, na dapat, di rila aadahay mo. Kay ikaw, so wadi ni makarit kahini nga part. So, aduhiya, adi nga part. So,
1: nga
0: pero together, nagko-complement
2: kita. Yes, kay dapat kasi, ano tawag to, unity.
0: Yun.
2: Diba? You unite in every
0: tapos,
2: aspect of our life.
0: Tapos, ikaw say itong tawag ini, itong nagtatag-iya, itong
2: kalibutan.
0: Diniya kalibutan.
2: Mm-hmm. Yes.
0: We need each other to learn from each other.
2: Mm-hmm.
0: Ganun talaga yun. Diba? So, later on, pag-rusoryahan natin, why? May do mga reasons. Why we should withhold our opinions kasi kanina na-discuss natin ang mga downsides sa diba itong mga pakialamero dirigad itong mga know it all
2: ayaw na yung sugar coat
0: mga know it all ayan mga perfecto sa buhay parang ganun diba. So, may mga masisay talaga sa lahat ng bagay. So, yun po ha. Mamaya pag-uusapan natin bakit mas importante minsan yung maging tahimik ka lang. Diba? Yun po ang ating pag-uusapan mamaya. I-share po natin yan. Kaya huwag kayong bibitaw manatiling nakikinig dito sa inyong Kabal sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Art Talk Laban, ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extra na may pinakamataas ng ORAC value.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nandito na po tayo sa second hour ng ating programa at mag-attend check muna tayo, mga ka-vibes. Kompleto pa rin po ba? Ako nga pala si DJ Nico Chico.
1: DJ Pay Lamon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban.
0: Yes, at napakalupit po kasi nakikinig kayo dito sa paborito niyong programa gabi-gabi ang
1: Ganda Gabi Vibes.
0: Refresher lang po yan.
1: Taas ang kami mga vibes.
2: May ganun.
0: So, para siguradong gising pa ang mga diwa.
1: Oh, diba? Hindi naman. Kasi yung mga ka-vibes natin, nag-i-enjoy ng music natin na pinaplay dito.
0: Sabagay. Eto na.
1: Sige.
0: Bago tayo, bago magtagalan naman ang ating podcast.
2: Bakit kailangan natin hindi magsalita sa mga bagay-bagay?
0: Hindi. Bakit? Mga reasons kung bakit dapat nating i-withhold ang ating mga... Minsan, kinakailangan natin pigilan ang ating mga opinion. Kasi ito po yun, number one. Genuine understanding requires deep study. Superficial engagement with headlines often results in repeating snippets out of context rather than offering value. Kuha tayo ng magandang example. Lalo-lalo na sa mga pinakabagong pangyayari sa ating bansa sa ngayon. Diba, mostly may mga nakapost sa mga Facebook pages, sa mga, diba, patungkol sa political scene sa ating bansa. Ay, naku, doon mo makikita sa comment section.
1: Ang may alam.
0: Ang dami.
1: Ang daming lawyer. So, sakto lang pala yung ano natin, yung topic natin ngayon. Correct. Parang relevant siya sa mga pangyayari.
0: Ang dami mong makikita doon na super, mas expert pa sila kaysa sa mga experts.
1: Diba? Yes. Ang daming may say sa mga nagagana.
0: May mga knowing pa kaysa sa mga taong nandun talaga sa pangyayari. Diba? May mga nagchichismis pa ng mga bagay-bagay, parang nandun talaga sila. Narinig talaga nila yung mga pinagsasabi kahit third hand information.
1: Yung iba pa nga may sobra na eh.
0: Hindi kasi ma-exaggeration pa.
1: Yes, hindi kasi nag-check ng fact.
0: Walang
1: dapat
0: mga...
1: ka, laging sinasabi fact check. Ganun.
0: Fact check ka rin.
1: Fact check.
0: Parang na-remember ko yung quatro alas. Fuck shit ka.
1: Kasi dapat i-check mo talaga yung mga fact.
0: Ibang ibig sabihin namin doon, ha? Yung F-A-C-T,
1: yes,
0: S-H-E-E-T.
1: It's fact.
0: Fact shit. Diba? Importante kasi yun, dapat yung mga katotohawang katotohanan lamang. Diba? Okay, ito po yung mga... yan po isa sa mga reason. Kasi minsan dapat, if ever meron tayong gustong sabihin, bago natin kasi ito i-share sa ibang tao or for that matter sa kausap natin, siguraduhin mo na munang napag-aralan mo talaga ng mabuti. Diba? Para hindi ka magmukhang tanga.
1: Diba? Oo naman, diba? Ikaw pa rin katawa-tawa dun eh.
0: Yan. Kung magmamarunong ka, mas marunong pa pala yung kausap mo.
1: Eto kasi may mga ka-vibes din tayo kasi basta may masabi lang sa mga bagay-bagay na ganun. Feeling mo naman, ikaw naman talaga yung mga nagwagi sa mga pangyayari.
0: Minsan nga, the less you talk, pero yung mga pinagsasabi mo may punto talaga. Correct. Mas maganda yun. Yan ang tinatawag nating quality over quantity. Anong ibig sabihin
1: on
0: nun?
1: Point?
0: Oo. Mas kaunting pinagsasabi pero may katotohanan kaysa naman sa ang dami ng sinabi ni isa, wala man lang. Laman.
1: Correct.
0: Diba?
1: Lang, pinahaba lang yung kwento, yung story.
0: May masabi lang, may mema lang.
1: Oo. At diba? Saka sa mga nakikinig din, saka sa mga nagbabasa na hindi din alam, ayan, gagatungan din o nahumahaba.
0: Oo.
1: Ang perfect lang. Ganon.
0: Correct. Oo. Tapos eto pa, you have to always know na tayo as mga tao, we have limits to our cognitive capacity. Limitado po ang ating emotional at mental capacity. Kaya imposible namang ma-relay or ma-express natin ang lahat ng mga bagay-bagay sa lahat ng mga issues o sa lahat ng mga importanteng pinag-uusapan. Diba? So we have to be very careful. Sometimes nga, minsan sa sobrang nating pagiging excited na mag-share ng ating mga opinion, hindi na natin nalalaman, nakakasakit na pala tayo ng mga damdamin.
1: Yes.
0: diba? Isa sa mga dapat nating isipin yon. Like for example, madali kang you easily accept information kasi ganito ka, BOBO ka, ba? Ganun, di ba?
2: Anong BOBO?
0: 8080 ka.
2: Akala ko ba, bad order yun.
0: 8080. Oo. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin yung B. So, 8080 na lang, di ba? Uso talaga yun ngayon.
2: Yes.
0: 8080, di ba?
2: O, di makiuso ka na rin.
0: May information na nga, may evidence na nga, pero hindi mo pa rin tinatanggap. 8080 ka talaga.
2: Hala, ang dami kong kilala ganun.
0: Ganun.
2: Ang dami kong friends din sa Facebook ganun. Kayo ba? Sino yung mga related dito mga kabais?
0: Problema nga lang dun, nakasakit ka ng damdam.
2: Ayan lang.
0: Oo, di ba? So, yun lang, diba?
2: Dapat kasi talaga mindful ka din sa mga comments.
0: Oo, tapos sometimes, hindi mo na dapat na lang sinasabi.
2: Oo.
0: Sa dibdib mo na lang. Wala tayong magagawa kasi 80-80. Aray.
2: Sorry okay. Na.
0: Oh, ito pa, number 3. Importante talaga to sa lahat ng mga nagmamarunong dyan. Silence is a skill. Wow.
2: Oy.
0: Withholding opinions allow for better listening and absorption of others' perspectives, breaking free from echo chambers. Anong ibig sabihin nun? Minsan, mas maganda talaga maging silent committee ka na lang. Senator Lito Lapid, ikaw ba yan? Diba? Minsan, mas maganda yung nakikinig ka na lang muna. Kasi doon mo maaaninag kung saan ba talaga ang ipupunto ng inyong usapan.
2: Oo, dapat, pinakikinggan mo yung unang nagsasalita, yung pangalawa, tapos yung iba. Oo, tapos, ipagdudugtong-dugtong mo lahat ng information. Pero mahirap yan ha, na talent. Kasi especially pag pre-provoke ka.
1: Oo.
2: Nako, ang hirap maging silent lang.
1: Correct.
2: Lalo na yung mga ano dyan, yung hindi makapagpigil ng
0: emosyon.
2: Yung madali lang ano tawag dito.
0: Madali lang trigger.
2: Oh, yes. Okay, kasi nga, may mga talent kasi tayo na kailangan ipangalandakan ko na, ako yung tama. Kayo yung mali.
1: Yung parang magkakasakit ng hindi may masabi kung ano yung gustong sabihin.
0: Oh. And sometimes nga, mas maganda yung mananahimik ka na lang kaysa yung makikisabay ka pa sa ingay ng ibang tao, di ba? Yun ang tinatawag na breaking free from echo chambers. Imbes na tahimik ang inyong kapaligiran, mas lalo pang umingay kasi dinagdagan mo pa ng sarili mong ingay.
2: Uy, ano yun? Nag-ano pa yun. Ng fire?
1: Kaya,
0: isa talagang skill ang pagiging silent. Diba? Importante silent talaga yun. Sometimes, wag mo nagdagdagan pa yung ingay sa paligid mo. Your only option is to shut your mouth and let them be. Diba? Number 4, forming well-reasoned opinions takes time and energy that many people simply do not have due to personal responsibilities. Yun! Yung iba nga, hindi na lang nag-share ng kanilang mga opinions kasi napakahirap naman mag-explain pa sa isang tao, lalong-lalo na kung hindi naman tinatanggap yung mga explanations mo. 80-80 nga, di ba?
2: Hindi makaintindi.
0: Oo. Mahirap kasi, di ba?
2: Mahirap talaga mag-explain din, especially kung sarado yung...
1: Lalo na kung feeling nila...
0: Kahit mayroon ng mga proof, mayroon ng mga...
2: Tapos,
0: basis.
2: Feeling nila nasa tama talaga sila.
1: Hindi sila nakikinig.
2: Hindi nila na ma-accept na parang mali sila.
1: Huwag na lang ano.
0: Actually, may added siya ni sa English. Nakalimutan ko, patungkol sa kabayo ba yun or something? You cannot,
2: anin pa ang kabayo kung patayin ang damo?
0: Hindi. Iba yun. Yung parang...
2: Magtanim ka na lang ulit ng damo.
0: Kalimutan ko yung exact na kabayo? Phrase. Kalimutan ko tuloy. Pero anyway, yun po mga ka-vibes. Yun ang mga ilan lamang sa mga reasons na sometimes mas maganda pa sigurong itatago mo na lang yung opinion mo. Pipigilan mo na lang sarili mo sabihin yung mga nasa isip mo. Kasi may mga reasons talaga. Mas maganda talaga minsan na manatiling tahimik na lamang at nakikinig sa mga nasa paligid.
2: Akala ko at nakikinig sa FM radio.
0: Kesa
2: manahimik ka na
0: yun, lang. Yun! Kesa naman mag-contribute ka pa sa ingay.
2: Correct.
0: Diba? Ingay na walang laman.
2: Let the
0: laman.
2: FM radio be a noise.
0: Noise! Ano?
2: Noise! Diba? Yun yung...
1: Nawala yung
0: plus sign of yun.
2: Ibig kong sabihin, wala yung signal ganun. Yun lang yung maririnig mo.
1: Sign off na pala.
2: Be a noise. Mali pala, joke lang.
0: Ay, not so. Aray.
2: Nagising kayo.
0: Nagising yung mga diwa. Anyway, mga ka-vibes, naku, napapasarap na naman po ang ating podcast. Sana naman eh, may natutunan kayo ngayong gabi. Mas lumabog pa ba yun?
2: Parang ganun. Diba? Nagulo.
0: Oh, anyway, mga ka-vibes, papatuloy po ang ating tugsuga dito lamang sa nagisan ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Heart, Talk Laban.
1: Ang lapit.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: ng mga dapat pasalamatan.
1: Yung mga ka-vibes natin, ano, ka-tune in sa atin, sa mga nag-comment sa atin, sa mga nag-message sa atin, maraming salamat, mga ka-vibes.
2: At sa mga ka-vibes natin at technician sa Borongan, Katarman, Kalbayog,
1: Katbalogan, and of course, Takulaban.
2: Thank you very much po.
0: Ayan, and of course, mga ka-vibes, sa oras na para kami mag-bye-bye muna. Ako nga pala inyong ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Fay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Susunod na po ang nag-iisang papabol ng bayan,
1: DJ Ron Turon,
0: sa kanyang programong
1: Late Night Vibes.
0: And good night po, and ingat po sa pag-uwi. Good night.
2: Bye, ka-vibes!
1: Bye!
3: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

Oras natin mga ka-vibes sa 10:15. Ayan, at kayo nakikinig dito sa 108.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papabol ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Ayan mga ka-vibes, welcome kayo dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, September 18, 2026. Nako. Alam nyo mga ka-vibes, kaka-ano pa lang, diba, Burmans. Tapos, ano, ilang araw na lang, sisilip na rin yung buwan ng Oktobre. Napakabilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang masaya pa lang kayo, tapos ngayon, wow. Ganyan talaga ang buhay, ano? Wither-wither lang. Hello mga ka-vibes sa mga nakikinig ngayon sa mga radio live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 4007 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag nyong kakalimutang i-like, follow, and share ang ating Facebook live. At siyempre sa mga gustong magpadala ng kanilang mga greetings, ano, sa mga pa-shoutout or song request mga ka-vibes, yan, huwag lang mahihiya mag-comment, ano, sa ating comment section dito lang sa ating Facebook live, at babasahin natin lahat yan. Syempre na-miss natin yung mga ganitong tugtugan, diba? Lalo na ngayon mga ka-vibes, lalo na ngayon na maulan-ulan. Diba, ang sarap ng mga ganito, mga senaryo. Siyempre mga ka-vibes, mamaya meron tayong babasahing confession letter. Naswak-naswak talaga ang babagay sa gabi natin. Medyo malamig, ano? Thanks God na umulan din, ano? Kasi sa napakatagal na panahon na hindi tayo naulan. At nagkakatuyuan na nga. Tulad mo, natuyo na. Ay, nako. Eh mga ka-vibes, gusto ko lang batiin dyan sa mga suking tagapakinig natin dyan sa ating mga radio station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Cat Balugan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Dyan sa FMR Kalbayog, FMR Katarman, at syempre lalo na dyan sa FMR Borongay. At sa ating mga solid na mga ka-vibes dyan sa Giwain, especially dyan sa'yo na nakikinig. Ayan. Syempre mga ka-vibes, huwag nyo kakalimutan share yung ating live, at sa mga hindi pa naka-download ng ating FMR Philippines application, nako mga ka-vibes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once ma-download nyo mga ka-vibes, nako, libreng-libre na po yung ating pakikinig kahit ano yung ginagawa natin. Naglalaba, nagsasampay, nagsasaing, ano, naglalampaso, sarik pa ni Albert. Eh, libreng-libre na po yan, mga ka-vibes. At napakaraming FMR station dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre, dito tayo sa 10.7 FMR Tacloban. Eh, nais kong batiin dyan ang ating sugi tagapaginig kay Dudes Balion ng Barangay Milda, Tolosa, Lete. Ayan, magandang gabi. Sa mga nagsiselebrate ngayon ng kanilang mga birthdays. Ayan, happy birthdays mga ka-vibes. At syempre sa mga hindi nakalimot dyan sa nag-iisang papabol ng bayan. Ayan, maraming salamat sa mga greetings ninyo mga ka-vibes. Ay, oras natin mga ka-vibes sa 10:19. Ayan, balik muna tayo sa ating pangmalupitang mga tugtugin. Ayan na.
Diyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupa.

Oras natin mga ka-vibes, 10:44 na at yung nakikinig pa rin dito sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet. Kasama pa rin syempre si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession letter for tonight, ayan, nais ko munang batiin si Brother Chris Cobbs. Ayan ang ating mga magigiting na mga men in uniform na nakikinig ngayon. Ayan, maraming salamat sa inyo mga sir sa pakikinig. Siyempre huwag niyong kakalimutang like and share ang ating Facebook Live. Eto na mga ka-vibes, ayan, basahin natin ang ating confession letter for tonight. Dear DJ Rontoron, pahid na lang po ng aking tunay na identity. Tawagin niyo na lang po akong Adeline, isang second year college student. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa sitwasyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi po madali ang buhay ko bilang estudyante, isang kahig, isang tuka ang pamilya ko sa probinsya, kaya nakikitira lang ako sa tita ko rito sa Leyte para makapag-aral. May mga araw na kahit pambili ng tanghalian o baon sa eskwelahan ay wala ako. Sapat na pamasahe lang talaga ang hawak ko papasok at pauwi. Sa kabila ng gutom at pagod, tinitiis ko ang lahat dahil matindi ang pangarap kong makatapos para matulungan ko ang aking mga magulang. Hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaki sa campus. Isa siyang 45 years old professor sa aming universidad. Hiwalay na siya sa kanyang asawa at hindi ko naman siya naging guro sa alinmang subject. Nagsimula ang lahat sa simpleng kumustahan sa hallway hanggang sa naging tahasan na ang kanyang panliligaw sa akin. Nang malaman niya ang matinding kagipitan ko sa buhay, nagsimula siyang mag-abot ng tulong pangpinansyal. Noong una, DJ Rontoron, talagang nahihiya pa akong tumanggap. Pero dahil sa matinding pangangailangan para sa mga proyekto, bayarin sa school at pangkain, napilitan akong tanggapin ang mga perang inaalok niya. Tulong lang ito, Adeline, para makatapos ka. Iyan ang palagi niyang sinasabi sa tuwing mag-aabot siya ng pera. Sa ngayon, DJ Rontoron, wala kaming relasyon. Hindi ko siya sinagot at wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila nito, panay pa rin ang bigay niya ng pera at suporta sa akin. Dahil dito, natatakot na ako na baka dumating ang araw na singilin niya ako at ang katawan ko ang hingin niyang kapalit. Hindi ko yung kayang ibinta ang aking sarili, pero hindi ko rin makakaila na kailangan kong ang tulong niya para lang makatawid sa araw-araw kong pag-aaral. Sinubukan ko pong makipag-usap ng tapat sa kanya tungkol sa mga kinakatakutan ko, pero mas lalo lang akong nagulat sa naging tugon niya. Napakabait ng professor na ito. Sinabi niyang huwag daw akong mag-alala dahil wala siyang masamang balak. At handa raw siyang maghintay hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Wala siyang ipinaparamdam na anumang pressure o palitan na sa ngayon. Ngunit imbis na mapalagay ang loob ko, mas lalo lamang pinapait ng konsensya ang aking dibdib. Araw-araw akong nababagabag sa isipang paano kapag dumating ang araw na hawak ko na ang aking
diploma. Pero wala pa rin siyang aasahan mula sa akin. Ang totoo, DJ Rontoron, hindi ko talaga siya gusto. At kung mag-aasawa man ako sa hinaharap, ang pangarap ko ay ang makasama ang isang taong kaedad ko rin. Natatakot akong nagbigay ako ng maling pag-asa sa taong habang tinatanggap ko ang kanyang suporta. Kaya gustuhin ko man siyang layuan at tanggihan na bumabalik at bumabalik ako sa realidad na kapag tumanggi ako, baka hindi ako makakain at hindi makatapos ng kolehiyo. DJ Rontoron, masama po ba ang ginagawa ko kapag ginagawa ko sa pagtanggap ng pera mula sa kanya kahit alam kong wala akong maibabalik na pagmamahal? Nagtitik advantage ba ako sa kabaitan niya o makatawiran lang natanggapin ko ito para lang maitawid ang aking pag-aaral? Sana po ay mabigyan niyo ako ng linaw at payo. Kaya mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. And tinago na lang natin sa pangalang Adeline. Naku, ano mga ka-vibes, napakahirap talaga, no? Na yung mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon. Na wala kang choice, di ba? Pero wala ka namang ginagawang masama. Ay siyempre sasabihin ng iba na kapit sa patalim, di ba? Ay mga ka-vibes, ano ang inyo magiging opinion para sa ating kwento ngayong gabi? Ayan na, pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe, advice para sa ating letter sender. At siyempre mamaya pag-uusapan natin 'yan. At siyempre bigyan din siya natin ng payo, ano? Advice. Siyempre, babasahin natin lahat yan, lahat ng mga advice ninyo mga ka-vibes. Na oras natin mga ka-vibes, 10:51. Ayan, dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1007 FMR, Tacloban ng ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

11:20 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet. Ayan, syempre kasama nyo pa rin si DJ Ron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, kumusta kayo mga ka-vibes? Kumusta? Gising pa ba? Ayan, gising pa ba? Or kakalabas pa lang? Kakalabas pa lang kasi nagyaya yung kaibigan na alam nyo na, Friday. Diba? Eh mga ka-vibes, before natin basahin ang confession na yung summary ng ating confession letter for tonight at yung ating mga advice, ano. Ayan, nice ko munang batiin si ka-vibes Sari Lerma. Ayan. Ayan, sabi niya, good evening DJ Ron Toron. Ngayon ka lang ulit, nag-live. Ayan, kasi na-busy tayo nung nagpagaling muna tayo. Di ba? Ayan, parang naman ako ng Bohemian Rhapsody. Ayan. Kaya okay naman dito, medyo na ulan tapos araw-araw. Kaya uso yung sakit ngayon. Kaya nga mga ka-vibes, kaya nga ako nagkasakit din eh. Siyempre hindi naman din tayo robot, tinatablan din tayo ng sakit. Kaya mas mabuti mga ka-vibes na palagi tayong handa, no? Kapag nakakaramdam tayo ng masama yung ating pakiramdam, mabuting magpahinga muna tayo at uminom tayo ng naangkop na gamot para sa ating mga nararamdaman, para gumaling tayo agad mga ka-vibes. Eh kanina mga ka-vibes, ay may binasa tayong confession letter, na tinago na lang natin sa pangalang Adeline. Si Adeline ay isang second year college student at galing sa mahirap na pamilya sa probinsya at nakikitira lang sa kanyang tita sa dito sa probinsya ng Leyte, no? At para makapag-aral, madalas ay kulang pa

pera niya para sa pagkain, pamasahe at mga gastusin sa school. May isang 45 years old na professor sa kanilang university na nagsimulang manligaw sa kanya. Hindi niya ito naging professor sa kahit anong subject at hindi rin niya sinagot dahil wala siyang romantic feelings para sa lalaki. Ngayon pa man nang malaman ng professor ang kalagayan niya, palagi itong nagbibigay ng financial assistance para sa pagkain, project at school expenses. Sinasabi ng professor na tulong lamang iyon at wala siyang hinihinging kapalit. Pero habang nagpapatuloy na tinatanggap ni Adeline ang tulong, nagsimula siyang matakot. Kasi paano kung dumating ang panahon na singilin siya nito at hingin ang kanyang katawan o pagmamahal bilang kapalit. Nakausap niya ang profesor tungkol sa kanyang pangamba pero sinabi nitong wala siyang masamang balak at handa siyang maghintay hanggang makatapos si Adeline. Ang problema hindi talaga gusto ni Adeline ang profesor. Kung magkakaroon man siya ng partner sa hinaharap, gusto niyang makasama ang isang taong same age lang pero nahihirapan siyang tumanggi dahil umaasa siya sa tulong nito para makapagpatuloy sa pag-aaral. Kaya ang tanong niya mga ka-vibes, masama ba ang pagtanggap niya ng pera? Kahit alam niyang hindi niya kayang suklian yon ng pagmamahal. Nagtitik advantage ba siya sa kabaitan ng profesor o makatawiran lang na tanggapin niya ang tulong dahil kailangan niya ito. Ayan mga ka-vibes ang kwento ng ating litter sender. Ayan mga ka-vibes, napag-usapan natin to. Kaya para sa akin mga ka-vibes, hindi simpleng pera lang ang issue rito kasi tatlong bagay ang kailangan tingnan. Una, kailangan ni Adeline ang tulong na hindi naman siya tumatanggap dahil gusto niya nga magpakasasa. Ginagamit niya sa pagkain, pag-aaral, project at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya maintindihan kung bakit mahirap para sa kanya na basta-bastang tumanggi. Pangalawa, malinaw ba ang intensyon ng profesor? Kasi para sa atin hindi naman maiwasan na pag ganyan na ng mga sitwasyon na talagang mayroon na talagang kapalit niyan di ba? Maging na lang tayo, maging practical, talagang mayroon niyan kasi bihira lang yung magkagusto, yung magkagusto yung bata sa murang edad sa isang matandang lalaki na. Depende na lang kung gusto nito o pangangailangan. Sinasabi niyang wala siyang hinihinging kapalit at handa siyang maghintay. Posibleng sincere naman talaga yung yung profesora. Pero natural lang din na maging maingas si Adeline dahil may romantic interest ang lalaki para sa kanya. Pangatlo, may nabubuong obligasyon, di ba? Kasi itong pinaka mapanganib na parte mga ka-vibes. Habang lumalaki ang tulong, maaaring lumaki rin ang pakiramdam ni Adeline na may utang ako sa kanya at doon nagiging komplikado ang lahat. Diba? Kasi parang din pag tayo binibigyan, diba? Parang tinatanong din natin yon ng utang na loob, diba? Kasi ganun naman talaga tayo. Pag kahit bigay lang sa atin na hindi natin hiningi, ay siyempre pagdating ng panahon, araw, ay sinusuklian din natin yung mga taong nagbigay sa atin ng kabaitan. Diba? At sa sitwasyon ni Adeline na parati na lang binibigyan siya kasi alam na ni Prof at alam niya na yung pangangailangan niya, diba? Posible itong mangyari
sa hinaharap na gamitin yung mga binigay na tulong para sa pansariling interest, ano. Kaya ang magandang tanong, makabibes, kung ikaw si Adeline, no, tatanggapin mo pa ba ang tulong ng taong alam mong may gusto sa'yo kahit paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang hinihinging kapalit? At isa pang mas mabigat ay may hangganan ba ang pagtulong kapag may romantic feelings ang taong nagbibigay? Ay dito, no, nagiging interesting ang discussion kasi para yung valid na perspektiba. Siyempre kung ako naman na ito kay Adeline, no, mas magandang putulin mo na lang yung yung ugnayan mo, no, para sa prof mo kasi ikaw lang din yung nahihirapan, eh. Patagal lang patagal yung sitwasyon ninyo. Mas nabibigatan ka rin sa pakiramdam kasi dahil sa laki na nang naitutulong at ikaw ay nangangamba kung ano mo yung posibleng maging kapalit nito. Ayan, mas maganda na putulin mo na lang yung ugnayan nyo ni Prof. At mahinahon magpasalamat sa kanyang naitulong para wala na, ano, at malinaw na sa kanya kung ano yung gusto mo at hindi naman mapipilit natin yung tao, di ba? Ayan mga ka-vibes, oras natin 11:30. Ayan, shoutout muna dyan kay Mike Musanto na nagbe-birthday. Ayan, nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon na si Mike ng Barangay 84 Mandorif, San Jose Tacloban City. And happy happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Ayan, happy happy birthday. Ayan mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes, kaya dyan lang kayo. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Ewan ka ba, sa oras natin 11:45 at dito muna tayo nagtatapos sa ating programa ng Late Night Vibes. At syempre maraming salamat mga ka-vibes sa lahat ng mga nakinig at nanood ng ating Facebook Live. At syempre sa lahat ng mga nag-comment, ano, nagpadala ng kanilang mga mensahe at advice sa ating confession letter for tonight. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig kaya sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, sa ating mga technician dyan sa FMR Cat Balogan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Borongan. Siyempre, especially dito sa ating main station, FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, ako ang inyong nakasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ay mga ka-vibes, sa mga pabawi pa lang, ingat-ingat po sa pagmamaniho. Ayan. Happy weekend mga ka-vibes. I love you. Goodbye.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Vibes, bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Vibes, ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong na

maabot nito. At higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas. Ang isa na naman po sa inyo po mga kasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Syempre sa tulong po yan ng mga halamang gamot, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado din po ng ating Food and Drug Administration. Syempre makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc. Yan, mamaya po, babalikan natin si Dr. Algie. Ano? Sa mga kababayan po natin, merong katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Hindi po masyadong maselan ha yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan. Age na rin po, ano, tsaka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis mabigyan po ng free consultation on air at mga dietary guidelines. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto na tatak Doc Samaritan at Yes to Health, puntahan lang po yung mga suking pharmacy, mga local drug stores sa Southstar Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available po yan ha sa Mercury Drug, ganda po sa Watson's Drug Store, mabibili po yan, any branches po nila sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health at saka ng Doc Samaritan. Yan ha, basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at saka Doc Samaritan para sigurado pong epektibo, subok na ng napakarami natin mga kabayan at syempre aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Mamaya po makasama natin si Dr. Algie para bigyan po ng kasagutan yung inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama na po dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all in one sa presyong magaan. Santon Plus.

0: Us. Herbal oil.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold.
8: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Yan ha, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, ganun po sa Mercury Drug, sa Rose Pharmacy, sa Watson's Drug Store, any branches po nila, ganun din po sa Shopee at sa Lazada, pwede nyo pong i-order yan. Hanapin nyo lang po ha yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng pangalan saka ng edad po at gender yung inyo po mga text messages. Yan ha, ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. Hello Doc, welcome po sa ating pong programa.
9: Okay. Sorry, hindi natin nakita kanina yung ano sa volume. Anyway, salamat po sa lahat ng ating tagapakinig at tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng inyong mga katanungan. At syempre, yung ating mga kababayan na nagte-text po, ano, nababasa po namin yan at ating pong totoonan ng pansin ngayong pong araw hong ito.
8: Ayan ha. Doc, simulan na po nating basahin at bigyang kasagutan yung mga nagtanong po sa ating text line. Hello po, from Mary Jane po ng Bagaw, Cagayan. Yung tuhod po ng nanay ko, hindi po niya may upo ng diretso kapag iihi po siya sa banyo at may rheuma arthritis din po siya. Ano po bang dapat niyang gawin, Doc? Salamat po.
9: Ayan, yung mga common yan sa yung tinatawag nating osteoarthritis, ano, na kung saan yung tuhod ng mga medyo maedad na, parang dumidikit na, partner, yung napuprose na. Ang common problem niyan, yung osteoarthritis, nawawala na ho yung normal lubrication ng ating mga joints and yung iba, eh talagang may pagkilo at nahihirapan na po sila. Sa mga ganyan, ang ginagamit usually sa natural medicine, nutritional therapy, yung mga collagen, binibigyan ng chondroitin, yung mga calcium, magnesium, and B-complex. So ito yung mga nakatutulong doon sa kanilang mga tuhod para makabalik yung normal. Kumbaga parang kulang sa grasa, kumbaga sa sasakyan. Ano? Ang mga pagkain na mayaman sa natural protein mula sa mga beans ay tinuturing po na maganda para sa mga tuhod. Kasi alam niyo yung mga maiedad na, kaya marami sa Pilipinas, sa partner, merong mga osteoarthritis, ayaw nilang kumain ng beans kasi yung paniniwala nga na baka sumakit yung rayuma. Hindi naman po pare-pareho yung dahilan po ng rayuma. Yung rayumang common po sa mga matatanda, yan po yung nangangailangan ng mga beans. Yun namang isa, yung uric acid ang dahilan, yung mataas na concentration ng uric acid o tinatawag na gout, ay natitrigger lang yun. Pag kumakain tayo ng mga beans, ayan, lalo hindi binabad, natitrigger lang yung pagkakaroon ng pain. Pero hindi masamang kumain ng ganon. So, bigyan nyo po ng supplement, yung inyong lola. Usually, mga collagen supplement ang binibigay, B-complex, calcium. So, i-exercise nyo rin, andahan-dahan yung mga tuhod, yung tawag dito, ipapaterapy nyo na i-straight, dahan-dahan, may rotation movement, tapos kinakailangan talaga naglalakad din ng paminsan-minsan para ma-exercise. Kasi habang hindi nyo ginagawang igalaw yan at ilakad, lalo kung napoprosen nyo on, tumitigas po lalo. Tapos kumain po ng mga prutas na may anti-inflammatory at may enzyme para po sa mga kasukasuan, gaya po ng pinya. Yung patatas, maganda rin yan. Saka yung mga kamote, ano, maganda po yan. So sa akin, sa clinic, binibigyan ko ng mataas na dosage ng vitamin C. Kasi vitamin C po, number one kailangan po para sa ating mga kasukasuan din yan. Yan yung nagpapalakas na absorption ng glucosamine, okay? At saka ng calcium sa ating pong buto. So bigyan po ng non-acidic vitamin C, santon vitamin C, 1 capsule 3 times a day. Tapos painumin niyo na po ng Santon Gold. 1 capsule 3 times a day, tuloy-tuloy po hanggang sa loob po ng 90 days. Yun po yung gawin po ninyo. Tapos pag medyo malamig ang panahon at medyo nahihirapang gumalaw-galaw, lagyan niyo ng mainit na pimento, ha, sa tuhod at nakasukasuan po ng inyong lola para po ma-relax yung kanyang mga kalamnan at joints.
8: Yan, maraming salamat, Doc. Pasensya na po ha sa mga tumatawag. Hindi po natin muna masagot yung inyo po mga calls. Right after ng ating program, bibigyan po natin ng oras yung iba sa mga callers po natin yan ha. Text lang po muna ang ating text line, 0961-532-2110. Ako po si Talin. Gusto ko lang po itanong kung ano pong magandang lunas sa fatty liver at kidney stone. 2 araw na po kasing kumikirot yung tagiliran po ng lola ko. 62 years old na po siya, Doc. Salamat po.
9: Ayan. Sana may may mga mabibili kayo gaya ng sugar beets at gaya ng carrots. Ayan. Ang fatty liver kasi ay nangyayari po yan sa atay natin. Once na hindi na niya kayang metabolize yung ating mga fats kasi nga na-overpower na sa volume ng fats na kinakain natin. So may mga ganun. Pero iba, kahit na naghinto na sila sa pagkain ng fats kasi natuklasan nga nila, may fatty liver sila, hindi pa rin nawawala na mabilis. So pag ganun ang sitwasyon, kinakailangan talagang tulungan na natin yung atay natin. Kasi yung liver po natin, yung simula ng paghinaan yan at pagkakaroon ng mga complications and other condition, yung pagkakaroon ng fatty liver. So hindi naman ibig sabihin nagka-fatty liver ka, hindi na ito gagaling. So sa amin, sa naturopathy, mayroon kami mga dietary program na pwedeng gamitin. Una, yung pagkain po ng high fiber na mga prutas at gulay. Yung malunggay, ang isa sa nangunguna sa listahan namin. Kasi ang malunggay, mataas po ang kanyang pangtulong sa ating metabolismo. Marami siyang minerals, marami siyang vitamins. Complete nga actually yung malunggay . At ito'y nakakapag-detox ng ating mga livers. Kaya nga yung malunggay, yung bunga, may mga buto yan. Sa India, ang ginagawa nila, pinapakain nila ng 4 hanggang 6 na pirasong buto yung mga taong may high cholesterol at mayroong problema sa fatty liver. So kung sa atin naman, hindi yung buto ang kinakain natin, di ba? Yung mismong bunga, na masarap yung lagain at gawing sinabawan. ugaliin pong kumain nun. Saka yung dahon. Okay, kung makakatas nyo, maganda rin po yun. Garlic is also for cholesterol. Maganda yung bawang. Kahit anong luto ng bawang, wag lang yung prituhin. Eh, pwede nyo pong gawin. Yung pinya, okay, yung pineapple juice, maganda po yan. Luyang dilaw, ginagawa nila dyan. Ginujuice nila yung luyang dilaw. Yung isa rin na magandang advice is yung sugar beets o red beets, yung parang singkamas na pulang-pulang katas. Sinasama po yun sa katas ng carrots. Pinapainom po yun once a day, ha? Pinagsamang carrots at sugar beets. So once a day mo inumin, sa loob po ng ilang weeks, eh, nakakatulong po sa pagpapababa ng liver fat. Sa clinic, pinapadetox natin yung mga pasyente at pinaiinom natin tuloy-tuloy ng mga supplement gaya ng vitamin C, gaya po ng mapapait na mga herbal tea, okay? Katulad ng serpentina, yan maganda yan, sambong. Kasi po yung mapapait na yan ay liver detoxifier yan. Okay, kaya doon sa ating supplement, binigyan na po natin ng mga mapapait doon, yung ating Santon Gold, meron tayong malunggay doon, meron tayong ampalaya, at meron tayong garlic. Kaya nga alam niyo po, kapag tinitake po ninyo yun, ano, lalo kung confirm na fatty liver yan, 2 capsules 3 times a day, 30 days. Then after 30 days, saka na kayo magwa 1 capsule 3 times a day. Ang laki ko nang mababago sa inyong katawan, yung pagdumi nyo, magiging okay. Pag dumudumi kayo, parang ang daming mantika. May nagsabi sa akin na ganyan na, Dok, bakit? Parang ang daming sebo nung lumalabas sa dumi ko. Kasi nag-take siya 2 capsules 3 times a day. Normal po yun kasi ang pagtatanggal ng fats doon sa ating abdomen, yung sa ating liver, dahan-dahan yan. At huwag kayong kakain ng maraming fatty foods during the time na nagtitake kayo para naman talaga tuloy-tuloy. Okay? Plus vitamin C at huwag magtitake na maraming yung mga inumin na may sugar. So try nyo yung ating alternatibong kape, ano, yung ating Santon coffee mix natin, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee. At iba pang mga herbal teas na natural na pwede nyo lagain lang sa inyong mga bahay. So gawin nyo po yun. Plus, yung pag-iwas sa mga pagkain nga po, gaya ng karne. Ayan. At ito po sigurado after few weeks, ano, ay magkakaroon po kayo ng improvement.
8: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano po ang home remedy para sa nagpa-palpitate? Salamat po. Mila po ito ng Rizal.
9: Okay, yung palpitation ay common yan, lalo ni mga may problema po sa hypertension, yung mga mayroong nervous problem, yan ang kanilang nararamdaman. At unang-una sa lahat, ang common cause ng palpitation, o yung tinatawag nating arrhythmia, okay? Yung tachycardia, pag mabilis, pag mabagal naman, bradycardia, di ba? Ay yung calcium. So ang calcium, number one, kailangan ng muscle, which is yung puso natin, muscle po yan. So once na ikaw ay nagpapalpitate, posible na may kakulangan ka sa calcium. Kaya kami, pag halimbawa, may madalas na palpitation yung pasyenteng nararamdaman, one of the supplement na binibigay ay calcium. Ayan. Tapos, hindi pa pwedeng walang vitamin C kasi nga, di ba, yung vitamin C at calcium magkakambal yan. Without vitamin C, hindi mo maabsorb yung calcium. And of course, water with minerals, okay? Mas maganda yung tubig nyo, may mineral galing sa bukal kung maaari. Or buko juice dahil mataas ang kanyang electrolyte property na pwedeng nakatutulong sa puso po natin. Pwede rin po yung garlic, onion, or any spicy. Nakatutulong yan sa magandang tibok ng ating puso. Kasi maraming dahilan ng problema sa tibok ng puso natin. Ang pinakasimple at pinakakomon yung calcium deficiency and magnesium deficiency. Pag naman may depresya yung puso natin dahilan sa meron siyang enlargement o may pagbabara yan, nararamdaman din po yan. Pero most of the time talaga, yung ganyan is kakulangan nga po ng minerals. Sabayan nyo pa ng B-complex. Yan, B-complex vitamins. Kasi yung iba dyan na ninenervyos, may deficiency sa nervous nila. Yan po yung isang tawag dito yung symptoms, yung rapid heartbeat. So, ang suggestion ko sa inyo, mag-take ng vitamin C, non-acidic vitamin C and Santon Plus Gold. Yan po ay 1 capsule 3 times a day before meals. Ayan. Tapos, kung kaya nyo mag-take ng chlorophyll o yung green leafy vegetables, i-juice po ninyo yun or any chlorophyll-containing product, much better kasi kailangan din ng katawan natin, ng heart muscles natin, ng chlorophyll, which is nagbibigay ito ng extra dose ng oxygen sa daluyan po ng ating dugo. So, yun po yung gawin po ninyo at I'm sure mag-change po yan. Huwag lang talagang may sakit kayo sa puso kasi bago mahinto yung palpitation na irregular, kailangan makorek muna yung problema sa puso. Kaya kung hindi humihinto, in spite of the fact na iniinom nyo naman yung supplement, mag-check up po kayo. Baka sakali ho na may makikita ang doktor na mas malalim na dahilan. Huwag naman sana, pero most common kasi talaga deficiency lang ang nararamdaman ng isang pasyente. Kakulangan ng sustansya.
8: Ayan. Ako po si Rap-Rap ng Dumaguete. Tanong ko lang po, Dok, ano po ang gamot sa manas ng paa? Wala naman pong sugat o naramdamang sakit sa katawan. San po kaya nakukuha ganitong manas? Salamat po, Dok.
9: Yun yung pamamanas. Ang most common reason, okay? Ayan nga, ano nga yan tawag dito, alarming once na meron kang isang uri ng pamamanas. Pwede po kasi ang dahilan ay paghina ng kidneys o depression sa kidney, or yung iba may problema sa puso, at yung iba naman may problema sa liver. So maraming dahilan ng pamamanas. Kung sa paa, most common kasi kidneys. O kaya magpapa-check up kayo kasi alam mo, kaya namamanas ang tao, kung kidney ang problema, hindi na kasi ma-manage ng kidney yung fluid. Ha? Hindi na niya ma-excrete lahat. So nagkakaroon ng water retention doon sa pinaka-lowest part ng katawan, yan yung mga binti natin. So ang nangyayari, kinakailangan mong uminom ng mga supplement or herbal medicine na may diuretic properties. Ang pinakamadaling hanapin yung sambong. Kaya sa mga doktor, pag pumupunta tayo, binibigyan tayo ng sambong na reseta kasi nga sa DOH, sa kanilang pag-aaral, nakita nila na magandang diuretic o pampaihi yung sambong. May mga herbal pa, gaya po ng buhok ng mais, yung tawag dito yung parag-is, maganda po yan sa kayong banaba. Yan ho yung mga the best na natural diuretic. Pero kailangan magpa-check up ka kung madalas nangyayari sa iyo yan. Kasi nga, yan po ay red flag, kumbaga, na posibleng may kinalaman sa ating kidneys. Most of the time, ganun po ang diba? Kaya pa-check po kayo. And kung hindi pa kinakapag-pa-check up at mapapagawi kayo sa butika, mag-take po kayo ng Santon Plus Gold. Habang namamanas po kayo, 2 capsules 3 times a day ang i-take po ninyo. At mag-take po kayo ng wag masyadong maraming tubig habang kayo'y manas. Kasi nga may problema yung kidneys or yung pag-excrete ng fluid. Pag uminom kayo ng sobrang madami, lalo kayong mamamanas. So mag-take lang po ng at least 1 liter to 1.5 liters maximum per day. At isama niyo yung mga herbal tea na pampaihi para makaihi po kayo at maginhawahan po ang inyong pakiramdam. Pero ang suggestion ko, magpa-check up po kayo para malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung inyong pamamanas.
8: And maraming salamat, Doc. Doc, may prostate cancer po ako. Ano po kayang pwedeng inumin, Crowy po, ng Pangasinan?
9: Medyo mabigat yung problema na ating texter, prostate cancer. Siguro na confirm na yun, kaya nasabi na niya, no? Okay. So sa mga may prostate cancer po, so huwag kayong masyadong mai-stress kasi nakakapagpalala pa yung stress. Ang gawin po natin, una, iwasan po natin yung mga nagpapabilis ng paglago o pagdami ng cancer cells sa katawan. Unahin po natin, talagang big no, tanggalin po natin yung karne. Huwag muna pong kumain ng karne. At magsimula po kayong mag-focus sa mga plant-based sources ng pagkain. More antioxidant na kainin nyo, much better. Lalo na po yung very friendly sa ating pong prostata. Ang mga friendly sa prostate, yung soybean extracts, okay? Mushroom, any kind of mushroom. Meron po yung mga natural component na nakakatulong sa ating pong mga pamamaga, even yung bukol, even yung may cancer na. So ang mushroom po ay isa sa recommended talaga dahil napakaraming po niyang phytochemicals, okay, na pwede makatulong sa inyo. Pwede rin po kayo mag-take ng Clavuasca and Maca combination. Yung pong nandun sa ating Turbo Dietary Supplement for Men, i-take nyo po yun dahil ito'y nakakatulong sa balanse ng hormone ng isang lalaki. Okay? And also, any product with mangosteen extract. Kasi ngayong mangosteen, nakita nga po na mataas yung kanyang santones, mataas yung kanyang polysaccharide, at marami siyang natural antioxidant na malaking tulong sa mga may problema po sa any kind of cancer, not only sa prostate. And kung magagawa po ninyo ano na uminom ng iba pang mga supplement gaya po noong Sopalmeto, kung nahihirapan po kayong umihi, ano, pwede rin po kayong mag-take noon. Yung flaxseed, maganda rin po 'yan, ano, para po sa pagkontrol ng pamamaga na kaakibat ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Yung pong garlic is also well known sa ganyan. So hindi lang po yung supplement natin na may garlic ang i-take po ninyo. Kumain po talaga kayo araw-araw ng may garlic. Hayain akong bumaho ang hininga basta buhay. Kasi po ang garlic is malaking bagay po yan. Kung i-research po ninyo, highly recommended yan for those having prostate enlargement or prostate cancer din. And also, pwede po kayong, kung alam po ninyo itong luyang dilaw, pwede po yan, sinasamahan po yan noong, binabanggit ko kanina, sugar beets. Pinaghahalo po yun para po makatulong sa may mga prostate cancer. Pero, isa pa rin sa option na pwede nyong gawin is mag-detox. Okay, kasi karamihan na nagka-cancer, maraming dahilan yan na posibleng dati may bisyo or napabayaan ng katawan, maraming chemical ang pumasok that causes mutation of the cells. Kaya sa naturopathy talaga, inuuna namin yung detox and cleanse. Marami pong paraan na pwede nyong gawing detox sa inyong tahanan. Pero yung kaya nyo lang gawin ngayon, gaya ng pag-inom ng ating supplement, gawin nyo po siyang 2 capsules 3 times a day and 5 capsules a day ng vitamin C, na non-acidic vitamin C. And pasyal po kayo kung magkakaroon po tayo ng wellness center sa susunod na panahon. Pasyal po kayo para magabayan namin kayo sa kung ano pa man yung pwede nyong gawin para sa inyong recovery. Kasi hindi po biro ang prostate cancer. At ako'y nalulungkot, nagkaroon po tayo niyan. Pero wag po kayo matakot, meron pang pamamaraan, natural, na pwede po ninyong gawin. Yun lang po, kailangan talaga natin patuloy na magdasal na bigyan po tayo ng mas malakas na immune system at mas malakas na resistensya.
8: Ayan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santo Plus Coffee Mix, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Ganyan din po ha, ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan po natin na may problema sa pagkalalaki. Ayan, at para mapaganda na rin po ang pagdaloy ng ating pong dugo. Ayan, malinis na rin yung mga daanan po ng ating dugo at nang hindi na po nabuburden yung ating heart. Ayan ha, at maiwasan po ang masyadong pagtaas ng ating blood pressure. Inom po kayo Turbo Herbal Supplements for Men. Walang bad side effects at galing po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Kaya wala po siyang mga adverse reactions. Yan ha. Ganun din sa mga kababayan po natin, ang ating Santong Plus Herbal Soap at Santong Plus Herbal Oil. Available din yan sa mga local pharmacy, sa mga health shop at sa herbal store. Sa Shopee din po at saka sa Lazada, sa official store ng Yes to Health. Available din po yan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may karagdagan pa po kayong payo at paalala para sa mga masugid po nating taga-antabay na ating programa, Doc.
9: Ayan, ang paalala ko lang talaga, pag pinag-usapan natin yung wellness and prevention, huwag na nating intayin na makaramdam tayo na nahirapan na tayong huminga at hindi na tayo makalakad dahilan sa pamamaga ng mga tuhod natin. Ngayon pa lang, kapag may nakita na kayong konting clue, uy, meron akong nararamdaman na something, ano, at sa pamilya nyo ay may high blood at diabetes, ngayon pa lang po, bigyan nyo na ng time. Subukan po yung mga natural remedies, yung mga produkto ho natin na ito po marami ng tulungan sa buong Pilipinas. At ang mahalaga po dito, meron siya talaga ng patunayan at aprobado siya ng Food and Drug Administration. Yun lang po at ingat lang po tayo sa ating kalusugan at patuloy po tayong makinig sa ating palatuntunan kasama po ng inyong mga lingkod. Dok. Algie po ito. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong palatuntunan.
8: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa inyong pong palaging pag-antabay at pakikinig sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyong Doc Samaritan at ng Yes to Health, ganoon din ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Plus Gold.
1: Yeah!
7: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Napakianala!
5: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakianala!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakianala!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyu.
4: Napakianala!
5: Bato-batohan langit ang maigo di rin mabigit. Kaya ko, napakianala.
6: Idilita po ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: TTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda. 52 anyos. Nasa bakit-bakit. Ingog City, nagpuyo. So wala pa akong nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agka-bati bitaw. Niya pag naminaw, malagi ko rani sa daning kuan, radyo. Muning nagpalit ko og kuan. Giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay na ako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko raning kuan, mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalitan niya akong DTX capsule.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan,

0: silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio.

Luz Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Pitsa ano na? Pitsa 19 na, hanbulan hiton September. Ngan Sabado na luwat nga adlaw, kumusta kamu? Nadangat ini nga iyo ato na programa karasika sa aga, kada hiton adlaw, hiton Sabado, ngan hiton Domingo. Din himismo a PR TV 12 ngan ha FM Radio Tacloban 100.7 ha FM ngaban. Kumusta itong aton makabugtuan ang pagkayana nga mga oras? Mahagkot hiton huyuhoy hiton hangin din mismo ha Metro Tacloban. Kung baga hiton klima, mahagkutay yana nga mga panahon. Kakulup ano nati pag aralasin ko kami didiginti kangan hiton uuran. Hasta nala ini nga nagabi, pero diri baga padayon nga uran. Pero mas maupay nala ano, kay baga pagkaturog, siring pa maupay ang pagkaturog naton. Kay di rin maalinsuob. So, waray kagamiti ang aton mga aircon. Maupay nala. Kay kumbaga maalinsuob, di rin tagunit malilikyan, magamit kita ang electric fan or kung ang aton mga air conditioning unit. Naduroy la ano nga mahal na hito na kada kilowatt hour hiton aton kuryente. Kasangkayang pipira nga mga bagay hiton aton ha paghihingadayan, mismo yana nga aga. Nga nasabot kita basta pagsusugad hini, nga adlaw hiton Sabado, or ha pagkabuwas hiton aga, hit nagiging oro istoryahon naton an mabug at liwat nga mga notisya, nga aton nababatian notisya, dida mismo ha imo lugar. Or hakabug-usan nga naso diton aton ha Pilipinas. An usap nga pinaka mabugat or pinaka dako nga notisya. Waray labot hitlarangan itong politika nga itong pipira nga mga bagay nga natatabo din himismo ha aton nasod an pinaka mapasok nga uro istoryahon. Yan na pagmata ni mo itong aga ang notisya kagabi nga usa naliwat nga shooting incident didahin usa nga eskwilahan ha Barangay Banga National High School dito mismo ha South Cotabato. Siring pa diri ini malinikyan tanga uro istoryahon mapubri mariko ada ka middle class, makikigsaw-saw ngan mababaraka ka hininga nasabi nga notisya nga nahitabo dito ha South Cotabato. Alauna imidyahan udto kakulup

0: bangin hi ikaw maupay ang katangday nim kakulup waray kangayan makasabot nga may ada shooting incident nga natabo dito mismo ha South Cotabato. Asya ko pagkasiring nga bisan rico middle class or adi kay ni lowest strata ha susyidad makikigsawsaw kagud kay ano kinabuhi inihiton kabataan hitgin iisturyahan. Hiton eskwilahan nga ngaran in usa ini nga lugar nga hiton aton mga estudyante may ada nira katungod nga mag-aram. Ganiton eskwilahan in sanctuary ini, kumbaga lugar ini, hadton mga kabataan nga kundiin magawas hiradida mismo hiton adlaw o itong adlaw nga ira session klase may ada guti ay nira nga mahihibaruan parte hiton era leksyon.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ano ini ang nahitabo? Labi natun aton mga kabugtuan nga posible busy hirakagab i waray makapamati hiton mga notisya. Tungod hatun ira mismo pagpakabuhi nga mabuhi aton ira mismo familia, waray na nira panahon nga mamatihin mga news. An nahitabo kakulup dito ha Barangay Banga National High School ha South Cotabato in may ada estudyante nga nanmusil han iya mismo mga schoolmates ngan dida nabulabog ini mismo hira hito nga oras. Grade 9 student. Before ngay an ito nga panhitabo, ini nga shooter may ada best friend. Nagtinix na ito ha iya o nagchat na ha iya nga may ada matatabo nga panmusil hasakub hiton ira iskwilahan. Nga kundiin gimbali waray la ini ang best friend kay baga tultul man ini hiton iya panhunahuna ngandiri man luat ini bulay og nga estudyante. Ngan, kumbaga pagbubuli, waray man inibubuliha dida mismuhan ira iskwilahan. Ngan kumbaga ha iya mismo performance, dida hiningan nasabi nga iskwilahan, diri man ini nga estudyante na be behind.
1: Tata! Yula!
2: Tata!
1: Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ngani, base itong mga text messages niya, didahang bulan hadton Agosto, sagunsun ang baga iya pag-text nga dahan iya best friend nga magkakamay adahin shooting incident didahin nga nasabi nga eskwilahan. Paghaya na nga bulan han September, sige lagi hapon ang chat ha iya. Sering pagin ignore lahin ni nga nasabi nga bata, ay iyag kasi ha bata, grade 9 student, grade 9 ano, so third year high school, gimbali baray la ito. Hasta nga nahitabo na mismo ang kakulup nga insidente di daha Barangay Banga ha National High School. Ngan based han pamakiana, in usa ini nga miyembro han true crime community. Ha? ini nga true crime community, imparparihas ba inihan roadblocks? Di kita nangakon nga mga apps pag-abri kay bisngani hityano la, nagugumok na nga ni natawag akin mabulig. True crime community. Nga di dito nga nasabi nga apps, sering pabaga, diri ka nga makapanimbangan, madadara ka hini, nga kundi baga ka bahinggin susugo, nga magburuhatong kahini. Magburuhatong kahini. So pinaagi hito dida, ano ka trace ngan mimruhiyahan true crime community, based na gihapon, han text messages nga iyagin text ngadto hadton iya mismo close friend. Sering pa, napakiana kita. Nakaingod hiton ha diferensya. Urhin ugnit sadang pagsayupon hini. Ang familia ba? Or mismo ang siguridad di dahiton iskwilahan? Kay kun ha familia, mismo kita, diri kita nakakag-control hitong paggamit hitong aton gadget hit kabataan. Labi na kumbaga natubo na ini, di rin naman ini pwede maglulungong kamudida hitong usang kwarto. So baga tagsa-tagsa, bisan maano mo kapubre, may damugugin sisit aside nga kwarto or cubicle para hitong imanak nga babayi ngan hitong imanak nga lalaki. So kung adto na ini mismo hasakob, waray mo na ini control. Kay pwedit gumuli at la nga nanay, adi ako, nag-i-study. Ngaran nga ni nga pag-studyo hit buhian hit ha, dida hit im hit imbata. Dida, sering pa, baga diri kayo nito nagngungusi-ngusi.
1: Yula Batman Kaorte.
2: Yula Batman Kaorte.
0: Ini nga panhitabo sa kubhito niya na nga tuig. Shooting incident. Ha sa kubhito iskwilahan. Nga may ada mga biktima in ikatulo na ini. Ikatulo na ini. Ansiyahan din niya siyudad itong Tacloban. Bulan han Hunyo. Naging uro istoryahon dayon ang Tacloban. Ha? Ngan han nasabi nga insidente han Tacloban, nalisang ang buhatan han itong DepEd. Kunti pa unan-unira, makukontrol ini, nga nasabi nga panhitabo, or makapasuludhin armas de fuego adton mga estudyante.
1: Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Purbida, nagmiriting dayon ang nagpakabarong. Kunti pa unan o mapupugnan ini. May dat nira uro isnak ang ira meeting. Ikaduha, han bulan han Agosto, ha Ateneo de Zamboanga University, napalutsan gihapon ang iragwardyahin armas de fuego, nga kundi nakaawat gihapon ng kinabuhi ang shooter ngan han biktima. Nagmurumiriting naliwat ang nagpakabarong. Ikatuluyan na, habang Banga National High School sa South Cotabato, magmimirating naliwat hit nagpakabarong.
1: Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Hakamatuuran, maghinulat langani kita ini. nga mga intervention itong gobyerno. Napasalamat kita kay may ada intervention. Mga safety protocols nga iglalatag hini nga nagpakabarong. Sugaron ta ini, sugaron. May da mga marching order tikang mismo ha mga head offices para nga diha regional city hitun DepEd. Plastado gud ito purbida nga mga in English kay makuri nim ini maintindihan. Nakad ang Philippine National Police magkakamayadahin presensya para mahadlok kitag buburhaton kay aadat ang Philippine National Police. Sa nagpanasa lugar kita hini nga era mga effort nga gimbubuhat. Pero ti paunan upa nga nagpapakalusot pa manin armas ni Fuego hasa ko mismo hiton aton mga eskwelahan.
1: Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Sering ko pa kagabi ha programa ko han home court it podcast diri ta nala nga tanan isarig ha gobyerno kay ini uro istoryahon ini tikang ha upper class it pantag itong kinabuhi mga rico ngadit mga pobre para itong mga estudyante ha private. Bisan nga ni Ateneo di Zamboanga, private na lutsan. How much more did it public school? Sering ko pa, kinahanglan, maaksyonan ini, ay nalakita ani pag hinulat ito, nga ano gimpaplano yan itong DepEd. Kay magmimiriting na lot ini nga nagpakabarong hakamatuuran. Adi matpaga pinakamaupay, pinubrila. Hakamatuoran, itong dako nga problema ha mga public school, diri tagin uubos ini nga aton mismo kabugtuan nga mga school guard. Diri tagin uubos. Adi mat maupay. May school guard, may blue guard. Masaring hain mat budget. Paghimo kita nga mga kag-anak inisiyatibo di dahil ito nga nasabi nga eskwilahan. Hiton aton mga blue guard, kumbaga ha aton, ikukumparar naton, blue guard nga hitong school guard, ikukumparar naton, may dabintaha nga daruda ko hitong blue guard. Hausang nga eskwilahan, ikalata nala, hausang nga eskwilahan. Maupit may blue guard, masering, waray kwarta itong dip, kay kakanupat mang may kwarta. Basta, diri nga ni magadag ko ada, or anuman. Nga pag budget nga itong mga eskwilahan, danay ito niragidirigin tatagan hinbugat. Adi man mag-inisiyatibo. Hausa mismo nga public school. Kahit ako nakikitaan na kinahanglang gudin presente nga school guard. Bisan la school hour, alasaysit ng aga nga to alasaysit gabi. Magkamayada him blue guard. Masaring hain, salapit naman kukuha. Amo na taksinisiring. Kinahanglan itong estudyante o kag-anak may inisiyatibo. Magkamayada ka mo fundraising. Han mga alumni, alumnus, dida, ito nga nasabi nga lugar, ura-ura, kung 50 anyos na ito nga nasabi nga eskwilahan, may da na ito pipira godman, ka-percentage, itong maupay na itong kabutangan. Magkamayada nira mga pledges or pledge nga kada bulan 500 ako para itong school guard. Pamati ko na school guard, may na maswil doon sobra 10,000. Pipira like katawo. Kaya rin ko school guard, may ada ininira mismo mga hibabruanan pagtaga security measures. Nagkakamayada hinihirin training. Bisnganit markmanship. Kasi di mga pagkaput itong armas di po yung pagpabuto. Nganit itong baga pag-search. Kay mismo, hiton kumpanya nga igha-hire nimo kumpanya hiton security agency, hirat nagpo-provide na ini nga detector. Hirat nagpo-provide hiton detector. So kung baga makinsimil ito, pipira na kagatos ito nga nag-graduar dida. Ngan ini nga mga estudyante nga aada dida, bisan matag-jis kada bulan hira. Hit mga kag-anak. Kung baga maduha matulo, 10 pesos kalaknay. Diri tumadiri. Ay kita paghinulat, hit ka ng gobyerno. Mahitungod nga, maghinulat pa nga ni kita, pipira na ni nga panhitabo. Kumusta nga yan itong presensya itong Philippine National Police? Hatag sa tagsa nga mga eskwilahan, sugad bala gihapon kahugot? Hansiyahan nga nagbutho ini, nga may ada shooting incident di din usang eskwilahan. Bangin hukak-hukak na liwat.
1: Yula Batman Kaorte.
2: Tata, Yula Batman Kaorte.
0: Kay kumbaga maghinulat kita't pundo itong dipid. Nga ni nagkunan dipid, di rin ni Rakaya pagbutang hin mga blue guard ha mga eskwilahan. Inisyatibo nala ini gan istudyuhan, di pa unan nakakalusot. Di pa unan unan nakakalusot. Hiton armas di kaya amot siyahan niya na pagsusulbaron anay. Magkakamayadahin brainstorming. Bangin, ug sa sumulod na Porta Mayor or Main Gate, iglalabog anit armas di Puygo. Kakantuon nala, adan ha sa kub, hiton area, hiton school compound, kakantuon nala, kinasabot ka kundi inni mo. So, anot mapay buhaton? Gina-anticipate ba as nilang kadirigan kita ini maaram nga tanan? Baga pinubrila kanan anak na nagsasagmani. Kahit pipira na after ang takloban, nakaduha na. Nga wari ka-discovery nga may armas ni Fuego nga daraan usang estudyante. So amot pinakadako ito yana nga pagsusulbaron. Sering ko may posibilidad nga ginlalabog, matisulod na ako, urbis pa dot masirumpa. Ilabog ko niyan pagsulod kakantuong ko, kaya nasa mo ito kunhain. Ang mga school guard naton, pwede na ay niamon maglibot-libot. Ha perimeter fence. Asa ko bitong school. Ang mapusti, aton mga blue guard. Dirito pagtatanggalon, ini nga aton mga school guard. Dirito pagtatanggalon. Kasi kasugbong hira, hiton, blue guard. Duhat gagastusan, tinuod. Pero't magastuha din nga school guard, ang gobyerno. Kaysa rin pa, di rin man adakaya itong gobyerno nasyonal na maggastuhin mga blue guard hatag sa tagsa nga mga eskwilahan. Di ba inisyatibo la ini? Sharing ko pa, bis nga ni ako, kumbaga, hain nga eskwilahan, kaya public school man lang kita mag-graduar. Baka makakag-pledge tala ako, bisan la machine. Hakada bulan ako. Kaya nagkikina, ay napagkinaturog ka mo nga mga presidente, official GPT, eh. Panahon na iniya na. Bangin di na pagkabubagi, us kundi na mismo na iyo eskwilahan, mahatabo, simbako! Inisyatibo lang ini, inisyatibo. Hitkag anak, kaya ada public school, kaya di rin kung kita mga riko, basta ada public school. Bisan jis daula, kada bulan, kada kag anak, jis pesos ka. Pipira ito ita public school, kung dako ito sa nga public school, pamati ko. Makakagsapar-sapar na, hiton adiliwat nga pledges, han mga alumni. Nga amo ini permanente kada bulan hit akon para masecure hini nga nasabi nga eskwelahan masafety hiton kabataan. Siring ko hit kag anak diri ini maatras nga 10 pesos diri maatras sang dit baga GPT kuan mga presidente pakig coordinate daw. Hiton ha, faculty club. Di da ito nga nasabi nga eskwilahan. Pag-uro istorya daw kamo. Sering ko pabisan, ha, shin. Pait na ako. Pwede gap madurudugan. Basta, masifti hiton kabataan. Masifti hiton kabataan. Ayok kita paghulat nga mahitabo ito di daha aton eskwelahan. Kaya daan na hitong kustom rin aton. Nahitabo ha iba, nahitabo ha imamyaw, diri mo ito mismo sering pa gingkakasing-kasing nga kundidi ini mahitabo. Kasi magkakamayada ka na hin safety measures nga diri mahitabo an nahitabo di da mismo han imo amyaw.
1: Tatak! Yula Batman Batman Kaorte.
2: Tatak! Yula Batman Kaorte.
0: Hay balita ano? Kay masugad nga ni ini. Hitiskwilahan diri ini lugar nga kahadlukan hit mga estudyante. Ha akong pagkita ha pagkayana. Bagay itong eskwilahan in usa nga may ada mga estudyante labi na high school na abat hirahin pagkahadlok. Na abat. Kay ini nga panhinta po nga tutulong nga eskwilahan na mga high school. Pero ayaw talawat igbaliwaray. Didi mismo itong mga aada elementarya. Nakasiring kita sanctuary ini. Ngan ayaw ta pagpungit kabataan, pagsulod ha eskwilahan, nga mahibaro hirat ng leksyon. Pero ti paunan umong mai-encourage ini. May da ini posibilidad nga hiton atong pipira nga ada public school, kay kumbaga ha ka-risk hiton security, ada public school. Di report para sa private school. Pero nalutsan nga ni. Sari kita public school, burublig daw, mga kag-anak. Kung ano hitsadang mabulig naton, nga dahi mismo, siya ko sari ako, napaidak ini. May tungod nga, haluyo, nga waray ko na nangingiskwila. Pero baga nakita ba kita, labi na ko nag-aalin susunod kay itong mga news. Nan mamarihayaw hiton imo barahibo kamatuuran la. Ngandiri ka ini kalmante nga masulod itong bata. Natuod ka itong bata, diri magbuburuhaton. Pero siring pa, ayaw liwat, pagkumpiyansa. Kay diri mo kaput ito na hunat itong bata. Pero makakasigurado la kita, nga paggaga paglalakad ta panimalay hitat bata. Nasa rin kita pamati dito diksyon uli katapos itklase ngan ayaw pakigburo barkada. Waray kag anak nga nasiring. Ano, ada nang taklos ni mga pusil? Igsifti hagit kay bangin marikaber. Ngang pag-ulpot mo nga ito haiskwilahan pa musil, waray! Waray kag anak! Kay diri ta na kontrol hit bata paggawas. Bis nga ni ada hasakub. Pero sering pa mas maupay hiton may ada magigiya. Ngan ini nga aton mga gadget, maupay ini hakamatuuran kay aada nga tanan hiton mga impormasyon nga gusto nimo. Pero danay ini maraot kung nakaka-open it kabataan ngadto't mga apps nga nakukumbinser hira ngan hunahuna nira magburuhaton inhira in usa na hira nga hero. Kasangkayan may danag kita 32 minutos ang nakalabayhan alas 6.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Southon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
5: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Napakianala!
9: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
8: Napakianala!
9: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga molupyo.
8: Napakianala!
9: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
8: Napakianala!
9: Bato-batohan langit ang maigo, di rin mabigit. Kaya ko, napakianala.

0: Kasangkayan may dinakita 35 minutos ang nakalabayhan alas 6. Kumusta ka mo? Nakapamahaw na ba ka mo? Waray pa, parehas kita. Maupay ano kung baga di rin mag-inuran niya na nga okay lang kuno basta gab e baga umuran. Kay maiha ano wari kita bisitahan uran. May dagadudog na bubulig itong uran. Labi na hiton aada ka mismo hitim pakabuhi ada hauma. Dako nga bulig. Uy, maupay ngayon nga aga kan Sir Bibo Tikson. Nag-text. Nagpipinay. Bibo Tikson ini, kumbaga nakilala ka mo ini. Hadto nga mga panahon, baga ini anakin asindero hira. Amo inira ang grupo hadon Highway Patrol Groups. Ha? Andidahan kutsyad to nira katapos an ira brum-brum nga motor. Nga may kalo ininiran baga anakin mga asindero or kung baga asindero. Anira mga patot bagahiran band majorit. Katapos napurma inihira. Mga wise gap ini nga mga kalagsan niya na anhad to mga batanon inihira. Amo inihira sa ni Lasiras, Hichito Lasiras, Hira Salba Edgar, hinupa, hi Edgar Jericho, hi nalimut ako kan Sir Edgar kaya puro bida kay mga magulang ini. Aday nang pupurma may diw kadamot iskwilahan nga na pagkabuhan diw di ribalita o mga sering tagin a-idolize ta inihiran to anak kada servisyo ini mga tire na balita ka Sir Bibot maupay nga aga. Kadi kita hiton usang nga oristoryahon. Villar kita or kan iski aneno? An biski iporbida niya biski. Barangay Sangguni ang kabataan eleksyon. Dayon yul, dayon. Haya na nga nagyayakan ako, masering ako nga dayon hiton eleksyon. Come November 2. Ano ko pagkasaring nga dayon? Kay bagadani kami naghuhuruhurong ko. Usa ini nga nagiging topic, madadayong bait eleksyon. Pasar na ha third reading ha lower house. Pasar na ha third reading ha upper house. Nga ni kumbaga an version han lower house, ira na laging kopya an version han upper house. Karong sigo, naruruyag ko dira. Nga mapostpone itong eleksyon come November 2. Dayon yun, dayon. Bispahin at pakianhan niyo nga taga Kumilik. Hitak tindog, yan ay, samtang nagyayakan ako, kung napakiana, dayon't eleksyon, dayon. Kaya ano ko pakasiring nga dayon? Hitbalaod, bisan din niya lokal, hit ordinansa, pasado na mismo haruang itong konseho, nang mirma na na majority, dire unanimous, majority la, kay may ada nagtipa. Dire inimit makukonsiderar nga balaod kung dire pirmahan itong chief executive. Puro parihas iniyana, hiton extension, hit number of years hit mga opisyalis sa barangay. Kay duha ini, extension 2 years, ngan, postponement, hiton barangay election. Dayon kundiri, dayon, hit election. Kay sering ko, ini nga ginaprobaran, han mga sinatong, han aton congressmen. Diri pa inihulus nga balaod. kay waray papirmahi han presidente. So kung pakiana dayon, dayon hit election. May ada mga senaryo at mga basic tabala nga nasasabtan hana iskwila kita hakulihiyo. Siring pawarik na mag-iskwila hinabugasiya at mga basic ba anak na kita hapulsay may subject naton hapulsay nga hiton balaod diri magiging hulus nga balaod kundi diri ini permanent presidente. Pwede diri permanent presidente nga mahihimo nga balaod ano nga pamaagi kun sakop hiton usa ka bulan diri permahan otomatiko magiging balaod. Pwede pag-ulpot liwat nida hit opisina, hit lamis at presidente, pira ka oras, pira na kaadlaw, permahan, hulos na nga balaod. Pero, may ada liwat o sa nga senaryo na pwede pa matabo. Ano ini nga senaryo? Maghihimo hinvito message. Iton presidente, karuyag signon, maghihimuhin minsahi, di rakin mapirma, gusto ko dayunon eleksyon. Pwede lo tsumiring, ayaw, ini nga iyo mismo provision or section hini, kay hiton niya na, nga ira mismo provision hiton extension itong termino 5 years na. 5 years na. Mapirmahan nga ni ini nga balaod nun para diri pa balaod kay wari pa pirmahi. Mapirmahan nga ni init presidente hiton unod hini nga ira Republic Act kung ano nga number na. 5 years hiton termino hit usa nga barangay official pero makakaduha lahira kat nga tag 5 years kasit barangay officials sak magsiservisyo la sa kubin na pulo katuig diri puro perhias yan na tutulo ka term hiya siyamla yan na duduhala ka term 5 kada term, first term 5, second term 5, napulo, undang ka na. Diri ka na makakakandidato, hindi amo lagap nga posisyon, pwede ka sumaka or umubos. Nga nasiringit ira bala o dyan na, nga hingyap ni ira mapirmahan presidente. Ini nga term yan na, 2023 nga daha 2026, tag 3 years ini. Pero kung waray ni ira igamindar, waray nira maghimirin balaod nga igpuspon laanay, amo pala ini nga balaod unta nga magiging tag 4 years hiton termino han barangay official. Upat katuig equals to usa ka termino. Ang pinakamasaklap ini, waray pangani katistingi an upat katuig nga upat katuig, equivalent to one term, waray pangani, kaya na pala nga ni untay tot November to, it magdadaog. Ginamindar dahil nila, waray panganira makasabot, kumbaga tutumaron ini, or kunsura, waray panganira makasabot, mapag-ad or kundiri, ginamindar na nila. Kahit bagong nasa ring, hikamu yana nga aada hasakob nga makakatagamtam hiton extension equivalent na to one term. Kay 5 years kung adot election ni 2028. Ikaw nga sangguni ang kabataan opisyal, waray na karagribansa usala katermino, 5 years la. ikaw nga last term na yana, hangkanan 3 years, diri ka na makakakandidato sunod ka kapitan, maus-us ka kagawad, or ikaw kagawad, malayat ka nga tuliwat pagkakapitan. Dako pa ini nga proseso, ha akong pagkita, kumpirmahan itong presidente, may dadumalagan nga grupo ngadto ha Korte Suprema. Kung mag-issue itong Korte Suprema in temporary restraining order, karong sigon, gimpupugngan ang pagpadulot hini nga nasabi nga balaod, dayon daw it eleksyon. Mga kwan ini, kasi rin ta, kinahanglang baga nasabot kita, hitong istoryahon parte hini nga eleksyon. Babalikon ko, dayon hit eleksyon. Kay waray papirmahi hit presidente. Damo ini nga mga anggulo nga matatabo. Pirmahan hit presidente, or diri pirmahan, mahihimo nga balaod. Pero may da veto, power presidente, pwede luwat gamiton. Suknaon hiton magbabalaod han ergin himo nga balaod. Kapirma hilot it presidente, may ada grupo ka dumalagan nga do Korte Suprema. Kay damo hiton mga grupo yan ha, nga naghuhulat na. Kay once mapirmahan, igsasalawa da Korte Suprema. Diri pagod mga yanula. Mga lawyers itong iba, nakamount na, andam na, kung ano itong mahatabo, pirmahan, danghala Korte Suprema. Kung sumiring hit Korte Suprema, or mag-issue in temporary restraining order, TRO. Karagsignon mga kag-anak kabarangay, ang TRO, order ito nga diri i-execute ito nga balaod. So, amin it matatabo. Hit ako napapausahan, ini nga balaod yan na nga para 4 years, para election yan nga November 2, waray pa nga it katilawi. Waray pa ito katilawi. Waray pa. Matitilawan pala unta ito yana after itong election November 2. Ginamindar dayon para 5 years. Sa ring paniba, di da naunta. Magkamayadaan ay eleksyon, katapos, hala, amindara da yun. Pati lawaan ay kuno. Pero sa ring pa, magkalain-lain inihit aton tindog hininga eleksyon at barangay eleksyon. Magkadurudalain. Basta hiton kumbaga iyog impapakian na, dayon hit eleksyon. Ano ko pa kasi rin nga dayon hit eleksyon? Bis nga ni hiton kumilik, adiman. Awaray taliwat silip nga dara. Adi ha? Nasa rin, basahon tala in toto. Republic of the Philippines, Commission on Election, Office of the City Election Officer, Tacloban City.
1: Tata! Yula! Batman! Batman! Kaorte!

ngada yung eleksyon. Haing kamanyol, ay kay kun bisan hain ito, madayon or kundiri, kay bis ano nim ngalulunti, waray mo ito, mismo, di kat makakapugong. Basta ito yung pakiana, dayon yulit eleksyon kundiri, dayon! Bis pa niyo i-record. Dayon kay ano, waray papirmahi. Had presidente. Hahay. Sering pa adilugot maupas nga ayon inira Jerry Perpinyan nga Engineer Mawi.

Enner Yerin. Kay maabot ka man ta ini nga mga edad, nag-check-in ang lolo hinusa nga hotel or lodging house. May upod ininiya nga daraga. Ayaw hinsinyas nga paspasi, anay! Sering papakahulat, basta sukad nga uro istoryahon, baga kahin butakal nga puro parasit baboy nga naglalaway, nga diri nakakahulat. Nag-check-in ang lolo nga nandaraga. Ambot kung ano ang iraging buhat, waray ko na ito mismo, waray na iksurat ang notisya. Basta si Ringan Daraga, nga baga iya kunuging Panginanon, iya partner, hilolo. Katapos ang pira baga kaminutos, baatig danala nga waray na kinabuhi, baga gimbibinay ugon niya. Waray na kinabuhi. Ha? 60 anyos nga nindaraga. Ha, General Santos City ini. Gimbibinay ugon na niya. Waray na itay. Ang gimbuhat, hambabayi, nag-aruhiya hinbulig ha room attendant. Ang mga empleyado ba hiton hotel or lodging house. Gimpanginano nira, waray na manggod kinabuhi hilolo. Usa itong panitabo diya ha? Adi pa hiton o. Nagtawag hiren rescuer. Nga dadon or baga first aid kung pwede pa ma-revive. An pinaka, duro di malas good. Duro di malas. Ang nagkaulpot nga rescue team, usahan rescuer, hini nga rescue team nga nagkaulpot. Anay, baga, hakan anay kita. Rescue team ano? Usa ka grupo. Kung baga limahira nga katawo, han usa ka team, han rescue team, hasakoban lima, ang usang rescuer dida, pag-ulpot di damportahan, kay ira na kikitaon kung may daba kinabuhi pa or pwede pa ma-revive, nagtinuok dayon. Ang usang rescuer ha, nakadaan daraga, nakadahiitay, taga lodging house, nagkasulod ang rescuer, kay nagtawagira. Ini nga mga rescuer or rescue team, umulpot, an iba na pausa nala kung kay ano nga an usa nga rescuer nira nagtinuok. Nasabutan ngay an nga an usa nga rescuer nga ma-rescue adto ngay an nga patay nga lager lights iya asawa. Nangging kita baa ang kinabuhi waray na, pero himantantoy buhi pa, baga pa kunong pustihan liye ko natiso-tiso. Ay, kung baga eh muna let igdo yan. Sering pano, pagka di malas manggod, ano, tsugad ba ito? Karong signong ba, ang daragita, bali, tarin, dumaragahay pagluto, aw, oh, pari, may dumaragahay ni mo. Sabita,
Kasi ini bang nga manok na.

0: kanto kaha ahoron tud may dumaragahay dida kwanita birahi anay tud ito ba nga pagulpot han nabulig nga igre revive dadatumba hospital pagkada iyangay an bana kasangkayan na natong takna ada kay alas 7 na hiton aga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8-10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi na

0: They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin ang kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
1: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak na mga kabayan sa tindahan.

Kasangkayan may nakita 9 minuto sa nakalabayhan alas 7. Ini diri na mahalawhaw hit last 1 hour nga programa. E kada quarter na may break. Karyag singong 15-15 na. Siyahan nga abrigana alas 6 nga dala city for bida. Ada ka na break iniha kada 30 minutos. Madiri nga ni kargado at imbala at imo mismo isyo. Banging kayo ni dumalakan. Ngayon kita hiton baga presko gihapon niya notisya. An mga bilyar. Ano nga ito kita mga bilyar? Kay baga ada na ha PI. Preliminary investigation na. Gimpapagbaton na hiton Familia Villar Han Prime Water. Ay hirakonit nagtatag-iya ini. Gingkuan han ombudsman gimpapagbaton preliminary investigation. Waray pa kaso.

Kalma ka mo. Kinangda nasabot kita baga pag-distinguish. Hiton may kaso nga hitwaray. Ada pala ini, kumbaga hapiskaliya, haumbudsman pala. Bato na! Sugad ba ito? Aditon mga reklamo haimo, bato na! Hiton usa ini mga kasangkayan, kumbaga sering didi. Ang buhatan itong ombudsman ay nag-file in 2 counts itong graft ng admin complaint kontra kanda Senador Mark Nganhi Camille Villar. Ngadto gihapon kanhadto anay Senadora Cynthia Nganmani Villar ngan ngadahan usahi Paulo Villar nganan pipira nga mga local water district officials mahitungod hangin aaligar han kadiri maupay nga serbisyo han kumpanya

o reklamo in ada palaha preliminary investigation stage. Ang Government Corporate Council inagmamalatumat nga tikang didahan tuig 2015 nga dahatuig 2022.

kumbaga na disbintahaan ang mga water districts. Pinaagihan joint venture agreement nga dahang Prime Water Infra Corporation. Ginmalatumat gihapon ang buhatan itong ombudsman nga disinuybi han mga local water districts inag-issue na han notice of pre-termination due to the inability han Prime Water nga makaprovide hin makaprovide hadton ira mismo obligas.

Water District, ngan adi nga akon igkakabakas pagserbisyuhin tubig ngadto tong konsumidor without the approval of LUWA. Ang LUWA under HDPWH.

hintubig, hakuan nala, haatom nala. Tuura nala ako, kay baga may dakuin guti ay nga baga hibaro. Diri balitaw. Mapataod ka hintubig, matarap ngani, pagtaod ko hintubo, ha National Road, na aro hing clearance anay. Gimpapaaro anay ang aplikante hing clearance ha DPWH. So, nakakasiring kita, nga na ko ang route DPWH magul, kay matarap kat karsada, pag-restore ito hino.

git sa yup ini ang prime water, halangit. Kay ano? Mga rasonis nga alkan, tonto. Isda ito. Magasto kahin pipira ka million billion sa pesos pakig venture. Huna-huna, abay ni feasibility study anay.

0: nareklamo kita hadto ikadita ha, mismo din ni halukal naton. Sharing pa din hikod kita katawo. Diri man perfecto ang Leyte Metropolitan Water District. Diri man ta perfecto. May ada man time nga pwede hirasok naon adtong ira serbisyo. Pero nagtikag grabe. Hanpagsulo din nga joint venture. Ay nakamu kasi na diri ini mismo personal. Diri ini personal. Mga taga-Leyte Metropolitan Water District at Prime, diri ini personal. Ngan mismo nasabot kamo, naabat kamo. Hitgin aabat hadton water concessioner. Naduroy la. Nga didat pitsa 24, 25, 26. Tekang it pitsa 24 at alas 12 hitong kaagahon. Ngadto itong pitsa 26 at kaagahon. Posible, sering pahit iyo anunsyo. Posible, magmaluya, ngadahin kawaray, awas, hit, tubig.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Mahitungod nga may ada paghihinga, purpiyad nga paghingayad. Pero nakaanyos ito nga pag-inayad. Sharing ko waray persona. Ay, ayaw na kamo kasi na. Hastilan, hit na ugup, hin agaron, nagsusumat, hin kamatuuran, nga agaron, amo init kabutangan dide, hit araba hitong tao. Diba? Kung tultul ka nga batos, ginsusumata mo agaron. Sigit araba, hitgin si serbisyuhan natun. Sigit araba. Kinahanglan maghimo kita yung pamaagi. Ay nagpag-inisplikarit mga konsumidor, nga tungod maghatataon magmamaroupay na itong san, oh! Gas-gas na, hakamatuuran. Gas-gas na. Sering ko, ay kamukasina la. Ay kamukasina. Kahit tao nga naugop, nagsusumatit kamatuuran. Diri ini pagsukna. Kundi pagpamata ini ha iyo, nga amit araba didi hagawas. Ngang pamati ko. Kung diri kamu aada mismo ito nga mga posisyon niya na, amo gapit iyo iguguliat. Makaluluoy ini nga mga taga-Prime. Makaluluoy ini nga mga empleyado at LMWD. Kay hirat frontliner. Hirat gimbubo saan. Samtang hiton mga top brass itong Prime. Nagkikinarawat la ito hirat ganan siya. Adi ang mga raso, tikang ha-manager. Nga di mismo han-ranggo nga giguti ay ha-LMWD, ha-Prime, amo ang makaluluoy. Kay hira mismo hitgin tatatsaran han mga konsumidor. Pero kamatuuran sayop ini, ang adi halangit nga mga opisyal ha-Prime. Kay ano? Mahitungod, diri eksakto ang serbisyo. Waray ba feasibility study niyo? Amot pinaka-common denominator. Waray ba feasibility study? Sumulod ka mo, problematic ngayon. Kung sumulod ka mo, halo yung problematic, nasabot ka mo ang solusyon. Pero waray man.
3: Hi.

0: ¿cómo casi nada? Ahí habla. Kay araba inihiton konsumidor, ngam babalikong ko, naluluoy akaiyo, ng mga taga LMWD, ng mga taga Prime, dinhi, hatakloban. Pero in realidad, diri ito iyo sayup. Tungod nga mga empleyado lak kamo. Empleyado nganhan LMWD gap diri niyo sayup kay hunahuna niyo LMWD nga pagsulod hini nga Prime Water dadad ung kita ngadto ha paraiso. Pero ang resulta ngay an gindara kita ngadto ha impyerno.
1: Tata Yula Batman Batman Kaorte.
2: Tata Yula Batman Kaorte.
0: 30 minutos na ang nakalabayhan alas 7.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music

0: Kasangkayan may nakita 34 minutos sa nakalabayhan alas 7. Kumusta dun aton mga kabugtuan? An ibayana may adat tupad? Bagay't nakaupayan na itong tupad? May ada ko kausaha si engineer nga tupad niya usang nga G.O. Sering pa niya, maupay ko nun yan sa rito na tupad. Audirikad ko nun baga maupay, kaya hadto ko nun, di dalha barangay, yan naging a-assign na hirahinhain niya mga lugar. Ngani ko nun di dahan una nga adlaw, kaya baga absent ko nun ako. Makna kaingkaban. Baga nagkuang kami ang tupad, di diha may San Roque. Area. Taka di da Kadiri. Baga gimbabatag-batag na. Yawat dala ini nga tupad. Dana ini nga tupad. Pagkita amit aada nga mimro ha iyo barangay, dana di rin natupad. Patud. Oy, kumusta ngayon nga nakan mana Esther kan Doktora Aboyabor. Good morning kuno Yul. Sharing pa ni Myra Karyan Delicano. Morning sir, shout out po kan muli Toto Delicano, Richelle Auris, Pimi Karyan, Byron Karyan, Tidi Karyan, Hambung Tuhiton Pastrana Lite. Kumusta mag-iap ito nagpipinamati ha 100.7 ha FM nga band. Sabado nga itong Domingo ini, alas 6 itong aga nga ito itong alas 8. Ngayon kita, impeachment trial, ma-resue ini anot next week. Ah. Kay may daging imbitar ni Rahanya na nga week nga Friends of the Court. Ang mga justices. Pagkuha inihan ira mismo opinion. Ngang pinaagihan ira opinion pagtitimbangunhan mga senator judges. Based inihan pakiana on pag-reiterate ni Senador Tolfo, ayaw daw anay. Baga maharani na kita ha finish line. Ano ko ditong threshold? 16? Or kung mavari ini, kung aano hiton aada mismo nga presente? Yung pipinamiling ko naging screenshot ang section, tinood, wari sinisering nga 16. Wari gin sinisering nga 16. Nasering na 2/3 among the member of the senator judges. Kumbaga waray figure. Pero nasa ring liwat. Matatanggal, diri ka magiging senador, kumbiktado, masakit, patay. Kumbaga amo itong baga, dida. Nga pwede ka, diri maihap, hiton ihap. So amo yan hit ging kukuan hiton aton mga senator judges. Kay di dahito Miyerkules nga adlaw. Tugunhan ira mga nabatian nga mga pulong tikanghan mga justices han Korte Suprema di dahira na pukaw. Kay tutulong nga mga justices nagsering. Hiton aadala nga presente nga mga senator judges ada makuha hinto third. Kasit pag-compute ito itong third, nasabot gan ako, pero didihiton iba, nasabot ako nga nasabot ka mo. Kahit pagbiling ito two-thirds, adila, number of senator times 2 entry nga kan iya 2/3 i divided by equals amo ito 2/3. Amo ito 2/3. So, kung pipira nala dida, nga mga senador at presente, mag-19, magpira nala, mag-20, or mag-ano, e times 2 divided by 3. Di rin na nagawas in this size. Hiton majority yan na mga 3 si. Hit minority 11. Pero't iba, waray na. Di na nakaka-attender. Waray nga ni aday ni mag-take oath hira kumu judges. Nagkawara-wara na itong iba. Di pa unan o makakagdesisyon ka. Nganhan mga deliberasyon, waray ka dida. Di pa unan o makakag-answer ka, hanpakiana ni maestro nga absent ka. Kumbaga, yano. Pero si ring pa ni Justice Ascona, diri, totods lagyap kita. Kay waray pa mga final judgment, waray final verdict, pait waray dida. Ngalit nagtitingnago, diri, gap makukonsiderar nato nga diri na hiya senador. Baga damo. Pero itong Miyerkules nga hadlaw, ada na ini masasabti. Kun haing good hira. Ha? Kun haing good hira. Kay di da magkakamay adahin punto ang defense, may kakamay ada liwat punto ang prosecution. Kun hain hira. Ngandi da mismo ang mga senator judges in magkakamay ada sering pangkabataan butos-butosay. Magkakamay ada gihapon irehertag sa tagsa ng mga opinyon. Nasabot naman kita, basta sugad hini nga baga forum ini nga parliamentary procedure mamay ada ngani diri pagkaasya hin usa nga isyu natatabo by voting. Pero siring pahit ibang tag-observar bisan anot mag-prevail idadanghala ini ngadto ha Korte Suprema. Kay diri ka kontento mahitunan iyo stand. Si pero siring pan usa nga justice han upat nga justices. He Justice Secret, Justice Davide Lanwarenda, Chief Justice Davide, Hilario Davide, pero may adat niya written opinion, hanasabi nga issue. So upod ito nga gintuturo timbang-timbang dida. Diri pagadid matatapos udog. Kay katapos itong prosecution pagha latag hadira mga witnesses, malatag liwatin witnesses, adton defense. Hahay! Nagpasabot itong buhatan itong DSWD. Siring pakan Assistant Secretary Irene Dumlao, amo gihapon itong tagbaba han DSWD, iyagin pahimatngon nga nasabot na ini nga mga era empleyado ha grounds an era mga frontliner adto na-release han mga social pension gin reiterate otro gin pasabot ni Secretary Dumlao nga ini nga atong kalagsan ayaw naton ini pagpasakripisyo ha. Diri mismo mandatory ngait dadadon hit usa nga senior citizen pag claim hit social pension diri national ID. kun waray national ID an usa nga senior citizen, bisan ano nga proof nga ID nga nagpapamatuod hiya national ID nga na para nanganit ak nawong. An iba pa nga ni waray pa national ID. An ako national ID. Siyahan bagay ginalap-up ako, nagburusag anay. Da ang papitsido an nawong, na disgrasya pagkasugad. National ID iya, wari man picture ay, akito pagpakianhi. An material ada nga ginggamit, time ito ni Tatay Diggs, baga maupay kung taloy na. Pero ang material nga kimpanggamit, diri maupay. Ang ibangani, waray pa. So balitaw, aton-aton mga senior citizen, ang Mimriton Social Pension, ay kamong kabaraks. Bisan daw, ginreiterate ini bag-o nga gimpasabot handi SWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nga bisan anong ID, pwede ka mo makaklaim hadton iyo social pension. 46 minutos na gadudog ang nakalabayhan alas 7.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 47 minutos na nakalabayhan, alas 7. Matanaoy! Pamuhay-puhay, paglimpyungan, paglaba. Kaon anay, kaon. 4 data pagkiton, hindi kang kamismo hahigdaan, katapos adao, naglurungkoy ka. Katapos din pagpahuway, diskanso ka naliwat. Katapos din pagdiskanso, mapahuway ka naliwat. Purbida nga kinabuhi. Mata, mata! Itadi ka nga ni ha, media, labi na broadcast. Maamot ang kinaiya, ba daw tanggal ka? Katapos mo di dahigdaan, baga mabalhin ka lang pwisto at to kaimsala. Di ka ikakaabot itong programa kahit adi ha broadcast balitaw. Bisa na print or ha, midya ha kabugusan. May da ito permanente ginlalanat nga mga oras. Kinahanglan may da ginatawag nga time management. Kaya kumbaga masugat niya kinaiyan ni mag-uunat-unat, ada ka pa, uy, makakalasang ka, doy. Andam na let Lunes, may ni memorandum. Adi man engineer Mawi, anim gisisering kanina, anim ginhatag haakon, Commission on Population Development, 14.1%. Hadton mga Pinoy, inagamit pa hanggin tatawag nga traditional family planning. Amo ngay aninian iya bagagin duray hagha akon, adi man kuno batman hingadayi daw. Basar hiton ha nakuha nga data tikang ha CPD, Commission on Population Development. 14.1% hiton mga Filipino inagpapabilin nga nagamit han traditional family planning. Nasaring hi Engineer Algis Liwat, ano kuno ito bata nga traditional family planning? Amo ini engineer kuanin nga bata electronic communication engineer ECE. So sumatang ko nala ikaw kay bagadiri ka nakakahulat kung ano ini nga gintatawag nga traditional family planning. Amo ani ingisisering nga withdrawal nga calendar method. Ay na ako pagpa-explicare kung ano hit withdrawal. Ang calendar method na sing ini, dini, ini, ini. Pero maaram ka, Engineer Emmanuel Mawi Lirin, sering hiton mga kamag-araman, ini nga traditional, ang nanagaran ini, traditional family planning, hindi rin ini safety. Labi pa ang gintatawag nga withdrawal. Kay danay kunot withdrawal, nakakadeposito ka na. It mas maupay lugod kumbaga maanak. But inididit ang mga kalalakin an. Pumati ko kung baga may adapirasahong kami di nga igbabasik tumi. Magkikigagway pa ini nga mga butakal nam didi. Baga matalulakan Engineer Mawi mga duha ka tao pamatip ko malulupigan pa itwersa. may pagbabasik tumihong ka. Pero kay usat o nga gin-iindrusar itong gobyerno. Damo ini nga mga gin-o-oppressor mismo itong gobyerno. Nga diri kita magdamo hindur itong populasyon. Pero ha ibang mga nasod, ira naging kukumbinser itong ira mga tao pag inanak ka mo. Kaya ano, damon at kalagsan dito kontra itong mga batanon. Dinhiliwat ha aton, damo it mga tao, pero total land area natong, kumbaga hapagkaon, kung haing kita nakuha, guti ay ka mga magduruto manggunlat Pinoy ada. Ngani ini nga may ada ngani yan na buwas pagad, pero baga dadalik yaton tala. Gin-anunsyo na DepEd nga hiton mga grade 8 student tututduan na hira parte pagtaga kundum.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Grade 8 student. Tutot doan na hira, anot gamit ini. Gingkakain ini, gingkakadibain hatamurag ko, hatiil, or kung ano. Ikaw nga namamati kaya nakag-anak. Basta ini baga pagpapaharo aloaga. Ikaw nga namamati yan nakag-anak. Naruruyag ka ba? Nga hiton imo bata, pagtututduan kung ano't paggamit hiton kundong.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ada ano man, ay kay bublog na kita. Magutom na. Ha technical side aton mismo yung kaupo na naton mga engineers, Engineer Emmanuel Mawi Lieren, Engineer Jerry Perpignan, Engineer Algis Villafuerte. Natapos na liwat ang usa ka pahina hininga iyo aton na programa karasika sa aga. Buwas liwat ha, alas 6 nga da hiton alas 8 adlaw hiton Domingo. Ngan ini naman yung angkorman, kun si Halyol Batman Kaorte. Padayo nga nagpapabilin pagsiring kun may adakuman pagkukulang, kamo nagadlah itong pagpuno, maupay nga aga haaton nga tanan.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: In fairness, nag-glow up.
3: May